0: Maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagasubaybay sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning!
0: Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents ko.
1: Good morning!
0: Yung mga nakikinig sa bahagi ito ng Kabisayaan, Visayas regions at itong lugar naman ng Mindanao. Kumusta po tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong tanan.
1: Good morning!
0: Kumustahin natin ang ating mga tagapakinig dito naman sa bahagi ng Kalakhang Luzon. Good morning! Welcome sa ating programa.
1: Good morning!
0: Kumusta na po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog. Good morning sa ating lahat, ha? Yung mga tagapakinig nating mga nanay, good morning sa ating mga tatay, siyempre mga tito, mga tita, yung ating mga lolo, yung ating mga lula, sa lahat po ng senior citizen, good morning.
1: Good morning.
0: Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan at malusog na umaga rin po sa mga taga Bicol region, ang Kabikulan, ha.
1: Good morning. Good morning.
0: Marami tayong mga tagapakinig sa bahagi ito ng Camarines Norte, Camarines Sur. Itong lugar ng Catanduanes, ang lugar ng Albay Province at Sorsogon Province, kasama ang ating mga kasangga dito sa bahagi naman ng Masbate Province, ha. Malusog na umaga po mga parents ko.
2: Magandang umaga. Magandang umaga.
0: Mga taga Samar Province at Leyte Province, maupay nga aga ha inyong atanan mga kasangga nating waray, ha. Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta po? Maayong adlaw mga parents ko, ha. At kayo po ay patuloy na tumatangkilik ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po ang mga taga Calabarzon area, ha? Mga taga Memarupa. Kapag ang babanggitin po natin ay Memarupa, ito po yung Mindoro, ha. Yung mga taga Oriental at Occidental na suki natin ng produktong Marcafe at Marchoco. Tapos yung mga kasangga natin sa bahaging ito naman na ng Romblon Province, ha.
1: Good morning.
0: Yung mga taga Romblon, ha. Talagang number one sa pagkonsumo ng ating mga produkto, lalo ang mga taga Marinduque Province sa mga taga Romblon. Yan po yung ating talagang number one din sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na ang ating mga kapanalig sa bahagi ito ng Metro Manila? Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga.
1: Good morning!
0: Kalakhang Maynila, honey. Marami na po tayong produkto dito sa Metro Manila. Talagang sabi, tiyagaan din lamang, ha. Tiyagaan din na makilala yung ating produkto po dito sa Kamaynilaan. At dito sa bahagi ng Central Luzon at dito sa Kalakhang North Luzon. Kilala na rin po yung ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Good morning sa atin lahat. Pilipinas, good morning. Malusog na umaga po.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa mga nagpapadala ng mensahe, sa ating numerong 0918277788, maraming pong salamat.
2: Kasangga at Kalusugan.
0: Atin pong pakinggan si Kasanggang James Banyaga. Kanya pong ipaliliwanag itong mga nasaliksik niya, ang mga benepisyo ng ating mga sangkap sa ating mga produkto mga parents kong minamahal. Narito po si Kasanggang James Banyaga para naman sa masustansyang detalye ng kanyang sinaliksik mga parents kong minamahal. Kasanggang James, go ahead.
2: Kasangga at Kalusugan.
3: At ngayon, narito na

0: Buenos días, senyoritos, senyoritas. Maganda pag-i-greg time naman sa lahat ng mga kasangga natin na kanina nakatune in na naman sa kanilang mga talapitan. Sa mga kasangga natin na mga waray, abay, maupay nga aga sa inyong lahat mga kasangga. Ito na naman po ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga, ang inyong kasama na naman sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Tayo ho ngayon ay magsama-sama ng 30 minuto in the name of Kasanggang Engimar Camonias. Abay, magandang-magandang pakikinig time. Marhay na aga sa lahat ng mga Bicolano nating mga kasangga at sa mga kasangga naman natin ng mga Ilocano. Magandang-magandang-magandang pakikinig time na imbag ng bigat tayo amin, Papagayang Mida. Welcome kayo manin, Gagayan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Iti programa tayo nga Kasangga at Kalusugan. Sa lahat ng mga minamahal nating mga parents, sa mga nanay at mga tatay, sa mga lulo at mga lula, mga ining, magandang-magandang umaga. Welcome tayo ha sa ating programang nagbibigay ho ng tamang impormasyon patungkol pa rin sa inyong mga inumin at mga pagkain herbal na hatid pa rin sa atin ng Jmar Herbs Incorporated.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa ngayong umaga mga kasangga, ang inyong kasanggang James Agustin Baniaga po ang inyong kasama on the technical side. Magkakasama natin dyan ang poging-pogi at laging naka-markup capsule na si Kuya Hernan Oribe. Okay, maya-maya ang ating mga magbibigay ho ng mga balita patungkol pa rin sa kung ano ho ang mga nangyayari sa labas. Ano? Ay nadyan ho yung tagapagbalita natin na isa. Walang iba ho yan kung hindi si kasanggang Arvin Enriquez.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kaya sa mga oras na ito mga kasangga, dapat dyan lamang po kayo habang kayo po ay humihigop ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Aba, kami naman po ay nandirito para sa inyo. Live man ho tayo ngayon sa inyong talapitan, maging sa Facebook, sa YouTube mga kasangga. Ay kami po inyong mapapakinggan na samang kayo lupalop ng mundo, samang kayo lupalop ngayon ng Earth, ika nga. Tayo'y sama-sama ha. At pinapaalala ho natin ang mga kasangga natin na hindi pa nakakatikim. Hindi pa po nila alam kung ano meron sa mga produkto ho ng Jmar Herbs Incorporated. Abay, dapat atin hong subukan yan. Nandiyan na po yan sa mga butika po natin, nandiyan sa tinatawag nating The Generics Pharmacy.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Nandiyan din ho yan sa St. Joseph Drug.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Sa may mga kasangga natin na meron hong mga South Star Drug, ano? Nandiyan din po yan, okay? Sa Northern Luzon, Southern Tagalog, the whole Philippines, mga kasangga, welcome po tayo sa ating programa sa umagang ito.
2: Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
3: EGP!
2: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
3: EGP!
2: Tama ang iyong narinig!
4: Over 2,000 branches nationwide!
2: Mabibili mo na
4: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix,
2: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra,
4: at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong.
2: Ang parmasyang laging tapat
4: na nandyan lang sa iyong tapat.
2: It's the KGP,
4: the Generics Pharmacy.
2: Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
3: KGP, the Generics Pharmacy.
5: Ang lahat ng produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
6: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Masayang pamilya. Barkada.
7: No! Yes!
2: At higit sa lahat,
8: ang buhay na masigla.
9: Pero alam mo ba, na sobrang dami na ang nagkakaroon ng problema sa puso?
10: Hindi lang sa relasyon ha.
9: Yung literal na sakit sa puso ang pinag-uusapan.
10: Kaya naman kasangga, dapat may sapat na fiber,
9: protein,
10: and omega-3 ang ating katawan.
9: Tulad ng pamilya ko,
10: umiinom kami ng Mark Juice.
9: May chia seed kasi.
10: Punong-puno ng protina
9: na siya ring mag-aalaga sa puso ng bawat isa.
11: Honey!
9: Okay, Tam?
10: Pusong mapagmahal at tunay na masiglang pamilya.
4: Mag-Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix with chia seed.
9: Mabibili na sa inyong mga suking tindahan,
4: groceries, supermarkets,
9: at drugstores dito sa ating lugar.
6: Kayo'y nakikinig.
12: Kayo ay nakikinig
6: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: maraming thank you sa iyo, Kasanggang, and Yumar Camonias. Maraming salamat for giving me away once again for this time. Para sa ganun ay ating maipaalam sa ating mga kababayan, sa ating mga kasangga, sa ating mga kuya, sa ating mga ating, sa ating mga tito at tita, kung ano na naman ang meron tayong balita ngayong umaga sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang inyong kasangga at kalusugan, mga kasangga, lagi po ninyong kaming napapakinggan sa mga talapitan po ninyo dito sa Impilan na inyong pinapakinggan ngayon. At hindi lang yan, via Facebook Live po tayo, live na live, mga kasangga. Uy, binabati ko si Kuya Hernan, ang lahat ng nasa likod ng ating live via Facebook, mga kasangga, ng mga programa po natin. Kuya Hernan, saludo ako sa iyo.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ano, nagkape ka na ba ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? Abay, dapat ka na magkape niyan. Kasaga ng kape, para sa ganun ay lalo kang lumakas. At hindi lang yun, pwede ka rin magkape ng Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. Ah, huwag mo rin kalilimutan yung Mark Capsule at yung Mark Up Capsule. Magkaiba po yun, mga kasangga. Baka maya-maya ang tingin ninyo, kaya pag dinig ninyo, iisa lang. Ano? Dalawang klase po yan. Okay? Yung Mark Capsule at saka Mark Up Capsule, magkaiba po yan. Mabibili po natin yan dito, ano? Sa butika mismo dito sa ating lugar.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ayan yung mga iniinom ng aking kasanggang si Joseph Galutan. Lalay, magandang umaga, pare koy. Maraming salamat for tuning in. Ang ating usapin ngayong umaga, mga kasangga, wag na po natin papatagalin.
1: Kasangga at kalusugan.
0: Ito po yung L-glutathione. Oh, sino naman ang hindi nakakalimot ng L-glutathione, kung yan ang dahilan ng iyong pagputi?
1: Kasangga at kalusugan.
0: Pero dapat din yung malaman, mga kasangga, itong L-glutathione na ito, hindi lamang ho yun mayaman sa vitamin E, kasi pagka ang pinag-uusapan natin ay glutathione, mga kasangga, mayaman ho yan, ano? Sa vitamin E, which is good for the skin. Kaya naman, nung unang lumabas yung gluta na yan, napakarami po niyang uminom at gumamit, mga kasangga. Okay? Sa ating produktong Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink, meron din po yung L-glutathione. At alamin natin kung ano yung mga kanyang naibibigay, bakit ito ay meron dito. Alam niyo, mga kasangga, ang L-glutathione ay napakaganda po niyan, ano, sa ating liver, mga kasangga. Yung proseso ng ating liver, nagpuproduce po yan ng ikagaganda ng liver po natin. Yan po ay merong glutamine, glycine, ay yung tinatawag na cysteine. Okay, yan po ang meron dyan. Kaya naman, ini-include natin, mga kasangga, itong glutathione or L-glutathione sa ating produktong Mark Juice. Ano? At napakarami pong functions na pwede niyang gawin, mga kasangga. Ito po isa, yung nagbibuild ng mga blocks, ano, ng protein at sa mga cells po natin, na kung saan ito yung sumusuporta ng ating immune system function. Ano? Alam naman natin, mga kasangga, na kailangan ng suporta ng bawat isa ng nakapaloob sa ating katawan. At saka yung pag-form po ng ating sperm cells, mga kasangga, itong L-glutathione pala ay napakalaki po ang kanyang function diyan, no? Kaya naman sa mga kasangga natin, ano, lalong-lalo na yung medyo yung kanyang count ng kanyang cells, yun ang dahilan kung bakit hindi makapaganak, yun ang dahilan kung bakit laging parang bitin yung bilang, ano, ng count ng kanyang sperm cells, mga kasangga. Ito palang L-glutathione ay napakalaki ng kanyang naitutulong. Kaya tayo po, mga kasangga, dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan,
1: Kasangga at Kalusugan,
0: napakasaya namin, ano, na ipinapaalam sa bawat nagikinig sa atin, lalong-lalo na sa mga oras na ganito, mga kasangga, etong mga nakapaloob sa ating mga produkto, upang sa ganun ay alam po natin kung ano ang dapat nating mga gawin. Hindi lang yun, ha? Yung liver and gallbladder po natin, mga kasangga, yung nagdi-deal ng mga fats na yan, alam ninyo, ang tulong ng glutathione dyan ay napakalaking bagay po. Sila po yung tumutulong po dyan. Bukod po doon sa nagre-regenerate ng vitamin C and vitamin E, sila po yung nagta-transport ng mercury. Ha?
7: out of the brain ng isang nalalang, nilalang. Para sa ganun, ay matulungan ano, yung liver and gallbladder na kung saan naman ay siyang nagdidil naman doon sa mga taba-taba na meron sa ating katawan. Kaya napakaganda ho mga kasangga, no? Napakalinaw na itong L-glutathione na ito ay malaki yung kanyang naibibigay sa ating pangangatawan. Kaginhawaan po yan. Bukod ho sa binuboost po niya yung immune system functioning ng ating katawan mga kasangga, ay yung mga ibang nabanggit natin kanina, yan pa ho yung mga kanyang naibibigay. Alam ninyo mga kasangga, dumadami po ngayon yung tinatawag nila na Parkinson's disease. Ano? Yung Parkinson's disease mga kasangga, yan yung mga tipong hindi makontrol ng isang nilalang yung parts ng kanyang katawan. Magugulat ka na lang kung minsan sumasakay ka sa jeep, sumasakay sa bus, mayroon yung biglang gagalaw na lang yung mga kamay o kaya yung kanyang mga paa, mga tipong mga ganun. Alam ninyo, nire-reduce po niya yung symptoms ng Parkinson's disease na yan, etong L-glutathione. At hindi lang yun mga kasangga, maging ho yung ating mga kasangga na nakikinig ngayon, ano? Yung mga medyo nai-stress. Aba, alam nyo ba mga kasangga, ito ho ang magandang i-take po natin. Kasi nga po, nagiging fresh ang ating pakiramdam. Ano? Pagka tayo ho ay punong-puno ng tinatawag natin na vitamin C and vitamin E mga kasangga. Kasi pagka yan na po ang binag-uusapan, gumagana ng mahusay ang ating pag-iisip at tayo ho ay nakakaiwas sa pagkaka-stress niya po yan. Kaya sa mga kasangga natin ha, na ay nakikinig sa atin, ano? Ay yan ang ating gustong ipaalam sa inyo tungkol sa L-glutathione na yan. No? Hindi lang po yan pampakinis ng kutis, kundi yung mga ating napag-usapan ay kanya pong naibibigay sa ating pangangatawan. Okay, so yan na naman. Isang kalaman na naman po meron tayo dito sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ati Jenyo ni James Agustin Banyaga ang inyong lingkod sa mga oras na ito. Back to you, Kasanggang Angie Marcamonias, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga kasangga.
11: Mark Juice 9 in 1.
12: Mark Juice 9 in 1.

Ako po, si Rafael Orozco, ng barangay Ungos, Bulacate, Real Quezon. Ako po ay venom ng Mark Diyos, isang buwan na. Maganda ang resulta sa aking katawan. Naging masagil ako, palakas, at nakakatrabaho ng gusto. Dati ako ay nangihina nang uminom ako ng Mark Diyos, ay bumalik ang aking sigla. Kaya sa aking mga kababayan, sa Real Quezon, atin po konsumuhin ang Mark Diyos dahil napakagaling po nito. Sa aking kalusugan, palagi akong busog pag nakakain nito. Maraming salamat po.

0: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 drink mix. Ganado araw-araw basta naka-Mark Juice. Ang Jmar Herbs Incorporated, located at ground floor Hinsdale Building, number 219 Merchant Street, Barangay 9, Lucena City. Call or text 0947-645-3153 or 042-717-3163. Email sales@jmarmarketing.com. Visit the Shopee account, Jmar Marketing Online Shop. Sa Lazada, Jmar Marketing Online Shop. Sa Facebook, Jmar Marketing Food Trader. Food Trader.
1: Mark Juice 9-in-1 plus 1.
2: Narito ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated na dapat tanggilikin ng ating mga kasangga. Mark Cafe, 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kapeng ang sarap ng natural. Mark Choco, 9-in-1 plus 1 Chocolate Drink.
3: Ang masustansyang inuming tsokolate. Choco linamnam, healthy sa katawan.
2: Mark Cafe Brown Rice Coffee with Stevia.
3: Ang kapeng bigas na may herbal extra.
2: Mark Juice, 9-in-1 plus 1 Drink Mix.
3: Ang pinaghalo-halong katas ng prutas with Stevia.
2: Mark Capsule, Herbal Food Supplement with Vitamin C.
3: Mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy.
2: At Mark C, Vitamin C plus Zinc.
3: Ang purong Vitamin C ng ating mga kasangga.
2: Markup Capsule Food Supplement.
3: Mag-Markup Capsule araw-araw para always kang ready.
2: Mark Stevia Food Supplement.
3: Ang pampatamis na walang worries sa mga inumin at pagkain.
2: Gandang natural. Herbal soap
3: para sa malinis na kutis.
2: Oh Well Scent Oil Liniment.
3: Ang panghaplas na mabisa sa pananakit ng katawan.
2: Mabibili sa mga butika,
3: grocery
2: at tindahan na malapit sa inyong lugar.
3: Available din sa Jmar Marketing Online Shop sa Lazada,
2: Shopee
3: at TikTok.
2: Call them now at 0947-645-3153.
4: Ang programang Kasangga at Kalusugan ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix.
5: Si Violeta Barquilla Aguirre ng Mulanay, Quezon, natuklasan ang kapeng may herbal at natural. Malaki ang naitulong ng Mark Cafe.
6: Nakita ko itong kapeng nito ngayon dito sa medical mission dahil ito ang inagamit ko. Gawa ng aking goiter. Pinagpatuloy ko na lang at nakinig ko sa radyo ang Mark Cafe. Ay, ang naitulong sa akin ito, naalis yung mga masasakit ng katawan ko, tapos ay unang-una itong aking nasa liig, tapos narinig ko ito sa radyo, Mark Cafe. Ito ang pinagpatuloy ko. Pag wala mong akong pambiling isang kahon, ang ginagawa ko ay di-retail-retail, ay mga 10, 5. Pag ang mga anak ko ay nabili ng isang kahon, inabigyan ako ng 5, 6, basta hindi ako nawawala ng Mark Cafe. Pag ako napunta sa ibang bahay, nagpunta nga po ako sa Bicol, sa kapatid ko. Ay, may daladala akong Mark Cafe doon. Daladala ko yung ilang sasi. 5. At yun ang inakapi ko sa Mark Cafe na ako.
5: Huwag nang magdalawang isip pa. Tularan si Ate Violeta. Bili na ng Mark Cafe. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Ikaw, anong kwentong Mark Cafe mo? I-send na ang natatanging kwentong Mark Cafe sa ating Mark Cafe official FB page. At baka ikaw na ang susunod na ma-feature sa ating hashtag, Kwentong Mark Cafe. Ikaw ang bida!
4: Kayo ay nakikinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Balik sa ating programang Kasangga at Kalusugan. Ang iyong kasanggang James Agustin pa rin po ang iyong kasama sa mga oras na ito, mga kasangga. Huwag na ho natin papatagalin ang lahat ng mga kasangga natin na ngayon nakatunin sa atin. Ang bagamay karawan, aba, sa atin natin, sa kuya natin, sa lulu natin, sa lula natin. Good morning ho sa inyo and happy, happy birthday!

0: Kasangga, sa lahat naman yung may karawan, happy happy birthday po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikijoin na naman ngayong umaga. Sa mga gustong makarinig ng ating verse of the day sa umagang ito, mga Kasangga, abay huwag niyong kalilimutan buklatin ang inyong mga Biblia in the book of James chapter 1 verse 12. Alam niyo ba kung anong sinasambit doon? Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tired, he shall receive the crown of life that the Lord hath promised to them that love him. Yan ho ang ating verse of the day ngayon sa James 1:12. Okay, so simpleng-simple lamang po yan. Alam po natin, ang dami ho mga pagsubok ngayon na ating nararanasan. Hindi lamang ho sa ating buhay-buhay pang-araw-araw, but even mga Kasangga, yung mga nakalipas na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan ng pananampalataya sa ating Panginoon upang sa ganun mga Kasanggay magpatuloy ho tayong maglingkod sa Kanya, dahil alam po natin na meron ho tayong hinihintay. Hanggang dyan na lamang po ang ating programang Kasanggat Kalusugan sa mga oras na ito. Maraming maraming maraming salamat pong muli. In the name of Kasanggang Engimar Camonias, ako po ang inyong Kasanggang James Agustin Baniaga. Nakasama ho natin si Kasanggang Arvin Enriquez and Hernan Uribe. On the technical side, maraming salamat sa inyong pagkikinig. God bless you all and feel you again tomorrow.
1: Inyong narinig ang programang Kasanggang Kalusugan. Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga at kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: bienvenida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
9: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
8: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remilito Oy.
0: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
18: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
18: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
8: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
8: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
8: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
21: Heto ang pinakabago.
22: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
23: Wow! May bago na namang Best Cafe.
21: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
23: Wow! Gusto ko yan!
21: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
23: Nice! Walang asukal!
21: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
23: Pampasexy!
21: Pampamacho!
23: Pampahealthy!
21: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
23: Perfect!
21: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
24: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
25: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
24: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
26: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink response.
28: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag umiinom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal-size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
2: Ganda, kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga, kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
3: Halina't humalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya, Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
2: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ,
3: at Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
2: Ano daw?
3: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: yes, mga kabandera, oras natin alas 9.29 ng umaga. Itong oras na yan ay itudo sa atin ng Brothers Beer, Super Young Shot ng Tropa, Best Cafe, at ng San Miguel Pale Pilsen. Ayan. And of course, kasama nyo na naman na mag-iingay ang Sexy is an Artist DJ, Sexy Rocky.
1: At ito naman si Kuya Chad, na bihira nyo mapakinggan, pero tatatak sa radyo bilang iyong kaibigan.
0: Ayun, Nandia, kumusta ako? Pati... Nag-iiba yung accent ko eh, no? Hindi, alam mo, to be honest, na-pressure ako. But, alam mo na, di ba? Kasi paano ba naman, hindi nakikisabay yung ano namin ngayon, yung aming device dito.
1: Yes.
0: So, ayan. Diba?
1: Nagma-malfunction.
0: Oo, nagma-malfunction. So, kailangan din itong i-check up kahit papano. But by the way, good morning, partner!
1: Ay, sorry.
0: Okay lang naman kung ngayon mo mag-good morning.
1: Hindi, nakatingin kasi ako sa live dito. Tinitingnan ko yung ano natin, kung ano ba yung okay ba yung
0: okay.
1: Ano natin.
0: Yes.
1: Good morning everyone. Good morning mga kabandera at sa mga sumusuporta. Yeah, pakishare naman po ng aming live.
0: Oh, pero Kuya Chad, parang kailangan pa ata i-ano yung... Nadidelay kasi dito sa isa.
1: Nadidelay nga. So,
0: pero nakikita ka ba dyan as in buong mukha?
1: Parang ano lang, unti lang eh.
0: Or i-ano pa dyan, i-adjust pa. Ayan. So, medyo okay na.
1: Okay na?
0: Oo, okay. Gwapo ka na, gwapo ka na.
1: Ah, thank you, thank you.
0: Diba? Eh, sana mas maganda
1: kung... Bigyan ako na lang marinig yan ngayon.
0: Yung mga gwapo?
1: Oo.
0: Okay lang. Huwag masyadong masanay, masakit.
1: Oo, at least umaga pa lang, naririnig ka na yung ganun.
0: Ay, totoo. Alam mo yung mga positive na feedback, nakakagaan ng ano, no? Ng damdamin natin.
1: Parang daladala mo yung sa, ano, hanggang sa
0: yung hawak mo ang beat.
1: mula umaga hanggang gabi pangahawakan mo yung ano.
0: True.
1: Yung pugi mo naman.
0: Diba? But by the way, asa na ba yun? So, batin muna natin ng magandang morning si Aldrian Barya. Hello sa'yo. Good morning. And hi daw Papa Prince, napapasayaw po ako sa mga tugtog mo, nakakawalan po ng gana. So asan ba si Papa Prince?
1: Actually, oy, kasama niyo ni Adrian Barrio.
0: Oo, actually yung ano tawag dito, yung DJ ngayon ay ako, si Sexy Rocky at si Kuya Chad. Kasi baka kailangan mag-relax muna ni partner.
1: Yes.
0: 'Di ba? Kasi
1: may term siya sa ano eh, yung sabi niya na parang...
0: Sarili niyang term? Oh, baka sarili niyang dictionary.
1: Nakalimutan ko tuloy yung term na sinabi niya.
0: Ayun. Yeah. Pero sana okay yung audio natin. So, sana
1: yeah. Yes, okay naman na natin. Pero so far dito sana sa audio natin, maganda naman.

0: nakuha, mukhang pinagpapawisan talaga ako dito sa camera. But anyway, ayun, parang okay na yung camera. Kuya Chad. And good morning kay Ate Alma Durin. So pasensya na ko talaga, medyo natagalin lang kami kasi nagkaroon ng technical problem dito sa studio.
1: Technical problem.
0: Yes, actually yan dito si Papa Prince pero kailangan niyang magpahinga, ano, Aldrian.
1: Diba? May regla siya ngayon.
0: Oo. O hindi, ito yung hindi nyo alam. Dito ako babawi partner. Kahit paano, nire-regla din po.
1: Oo. Sabi niya, Kuya Chad, pwede ikaw muna mag-ano. Kasi oo, parang iba pakiramdam ko ngayon.
0: Diba? No. Akala ko nga sasabi niya, Kuya Chad, pwede ikaw muna yung reglahin. Kasi ay pasintabi sa mga nag-almusala.
1: Ay, opo, opo.
0: Oo. Ito'y usapang radyo lang. But by the way, hi to Marlita Aliposa. Pa-shoutout naman daw kay Marlita Aliposa. O diba, sarili niya. Wala namang masama pag ganun, di ba? Kahit papano, at least
1: oh, shout out mo sarili mo.
0: Yes, kausapin mo sarili mo. Ako minsan ginakausap yung sarili ko.
1: Ay, paano yun? Paano yung partner?
0: Sabi ko, hi, sexy rock. Yung sexy mo talaga.
1: Sariling puri na rin eh.
0: Oo,
1: no?
0: Pero hindi ko siya sinasabi in public. Oh. Kasi
1: diba, ako rin, pag nakasalamin ako, sabi ko, pogi mo talaga.
0: Diba? Pero hindi mo kayang sabihin sa publiko.
1: Yes.
0: Diba? Kasi nakakahiya.
1: Napapahiya ka rin.
0: Yes. Makaisipin nila,

0: proud ka kung ano mo, yung physical na anyo mo.
1: Yes, kahit hugis lata ka, okay lang. Okay, importante man may hugis.
0: Yes.
1: Diba?
0: Totoo yun.
1: Kasi ganun yung buhay natin eh, yung mga kapintasan minsan andyan yan. And speaking of kapintasan, mamaya ang ganda ng ating inspiring story.
0: Yes, parang yung diba? Pagkakasabi ng maganda talaga.
1: Maganda yan talaga. So eto mamaya yung ating inspiring story ay talagang aabangan ng mga kabandera natin na Kuya Chad.
0: Ayan.
1: Tingin ko kasi sa'yo minsan si ano, si Papa Prince. Ay, nalilito ako.
0: Hindi, siyempre, sanay ka kasi nakasama siya.
1: Yes. Sanay ako nakasama siya, pero sanay siya nakasama ang iba.
0: Oh! Ah! Grabe yung hugot mo. Pero parang totoo may iba ng kasama.
1: Feeling ko lang din naman yun, di ba? Mali-mali na yung Tagalog ko.
0: Paano pag iba na yung kasama niya?
1: Okay lang. At least sa radyo magkasama kami.
0: Ay!
1: Ngingi talaga natin eh, no? Anyway, salamat po ng mga nag-almusal for today's video. Maraming salamat sa pagtutok. At ikaw nga ay nakatutok sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo Kuya Chad.
0: Ibandera mo.
1: Yes, salamat po ng mga kabandera natin dyan. Once again, magandang morning sa lahat ng mga nag-aalmusal. So si Kuya Chad ba nag-almusal na?
0: At tapos na. Dalawang beses nga ako pinagkapi ni manager eh.
1: Ay taray, buti di ka nahihilo.
0: Buti hindi nagpa-palpitate.
1: Oo, kasi di ba pag nasobrahan, pero alam mo kasi, okay lang yan kasi best cafe.
0: Yes, yun naman ang kagandahan pag best coffee ang inom mo. Kaya wala talang palpitation yan.
1: Di ba? Walang palpitation. Pero sabi dito ni Aldrin, dami na pala nagme-message, pasansya na. Hi, good morning mga kawaray. That's coming from Arnel Esplimbergo. And, sisingit pa talaga. Oy, Aldrian, nandiyan na si Papa Prince.
0: Parang wala kang regla, Papa Prince. Oh. Parang fresh naman eh.
1: Wait lang ha, ang gulo-gulo ha. Di ako makakonsentrate. Sabi ni Aldrian, baka sa Sky Radio, charot lang. Oo, kasi si Papa Prince napapakinggan sa Sky Radio.
0: Sky Radio eh. Pag weekend, minsan yeah,
1: minsan siya. Nga sa Sky talaga. Oh. Diba? Feeling ano, cloud nine talaga yung pakiramdam. So sabi naman ni, ano, ni Aldrian once again, pa-shoutout naman po kan Tatay Romy Barya family and yung nasa bundok nakikinig po sa inyo. Ay naku, maraming salamat. And hi sa isa nating napakagandang DJ na si Hannah Babe.
0: Yes.
1: Maupay ko nung aga sex rock and Kuya Chad. Yes.
0: Ay.
1: Ayaw niya talaga mag-greet, promise.
0: Hindi, kasi nabasa ko dito. Nabasa ko nga, no? Parang classmate, kilala ko to na ano. Parang
1: sino?
0: Nag-comment dito sana, nagpapa-shoutout
1: sa... Go!
0: Ano, sabi niya dito, Arnel Espilimbergo. Parang classmate ko to si Arnel Espilimbergo.
1: Oh, go, shout out.
0: Sabi niya, shoutout po mga idol sa akon pamilya dito sa Dalakit, mga Espilimbergo family. Ngayon... Adi sa Isabela, Cagayan, Siena, sabi niya.
1: Ay, shout out
0: sa
1: inyo.
0: Lalo na sa Espilimbergo family dyan sa Dalakit.
1: Ayun, and batiin natin yung mga nasa Isabela ngayon, especially si Arnel.
0: Arnel Espilimbergo.
1: Nasa Isabela siya ngayon.
0: Oo, yan.
1: Ah, okay. Dyan ba sa Isabela, isa ka lang kay Isabela? Kasi ako dalawa.
0: Parang ang ganda lang ano mo ngayon.
1: Nakornihan nga ako sarili ko eh. Ayan, makaka-relate na naman ako ngayon. That's coming from Ate Alma Durin. And shout out mga idol. Okay. Ano, basa mo na to, no? Ngayon, yung nasa... Cagayan. Isabela Cagayan na abot DDN Station. Stay tuned and God bless. So, kung pangit ka sa iba, okay lang. Basta alam mo sa sarili mo, guwapo ka.
0: Yan.
1: Yan yung gusto
0: yun
1: namin.
0: Ano, yan ang mindset na ano.
1: Yes, di ba? Yung magandang mindset.
0: Oo, yung magandang mindset. Oo,
1: kahit sira yung mukha, at least maganda yung mindset.
0: Oo, yan.
1: Minsan kasi tanggapin na natin yung sinasabi ng ibang tao.
0: Minsan yung ano, yung...
1: Kasi para at least, di na natin problemahin next time.
0: Oo nga.
1: Pag sinabi nilang... pangit, di yun na yun. Oh. Basta yung sabi nga ni Aldrian, basta alam mo sa sarili mo na gwapo ka, maganda ka, and that's enough.
0: At saka yung ano, alam mo yung nagbo-boost ng ano, ng confidence.
1: Minsan,
0: yung mama mo.
1: True.
0: Kasi lagi yung sinasabi na ano mang magiging tsuro mo, ikaw ang pinakapugi para sa akin.
1: Tama. At alam mo ba na may picture dito sa video pa yan? Si Papa Prince ang gugulo sa programa!
0: Hindi siya nag-program pero nandito siya nag-gugulo.
1: Hindi siya nag-program pero nang gugulo. Hi! Vlogger
0: daw siya ngayon, oh mga, ano, mga kapandera.
1: I'm not ready for the camera, Papa Prince.
0: And, shoutout sa'yo, Papa Prince.
1: Oy, batin natin si Papa Prince. Nakikinig siya ngayon. Hindi lang nakikinig, nasa loob.

0: And sabi naman ni Mary Ann Capasso, na ito nagkakahulog. Pa-shoutout naman daw sa family Dosil, sa Lauang, tapos Asedra, tapos Capasso, salamat Lods, salamat. Oh, magalang, daming salamat.
1: And sabi dito ni Arnel Espilimbergo, ito ba yung classmate kong Arnel Espilimbergo? Ay, hindi mo pong hindi. Iba yung picture. Pangalan lang. Kasi may classmate ako dati sa high school. Arnel Espilimbergo yung pangalan niya.
0: Driver
1: siya. Pero taga Cervantes siya.
0: Ah, okay.
1: O, ngayon ko lang na ano, dalakit pala. Akala ko lang may pamilya siya doon. Kasi Arnel Espilimbergo din yun. Kaya nakuha niya yung attention ko sa kanina nung nabasa ko.
0: So, ikaw, Arnel Espilimbergo, you're from Cervantes na nasa Isabela ngayon, Cagayan.
1: Yun yung ano, yung classmate ko. Pero mukhang hindi ito yung classmate ko kasi mataba yun eh.
0: Uy.
1: Hindi, medyo chubby na siya ngayon si Arnel Espilimbergo ng classmate ko.
0: Ouch naman daw ang sakit, sabi ni Aldrian Baria. And asa na ba tayo? Wait lang. Sorry po, Sexy Rocky, God bless. Morning po at pati na rin yung kasama mo dyan. Yeah, ito si Kuya Chad. And shout out sa mga taga Barangay Bulaw, Las Navas.
1: Yan, shout out sa inyo mga taga Las Navas.
0: Pa-shout out naman daw sa ako tatay nga Maduruto, nag-duty as tanod sa Barangay Dalakit.
1: Yan, shout out sa iyo tatay ni Arnel Espilimbergo.
0: Diba tawang-tawa si Arnel. wait lang, naguluhan din ako. Si Arnel na sinasabi mo na classmate mo, yung taga Cervantes.
1: Oh, taga Himarubay.
0: Himarubay Cervantes. Siya. Ito naman si Arnel, ito yung taga Dalakit na nasa Isabela, Cagayan.
1: Hindi pala siya, no? Magka-name lang sila. Pareho silang Arnel Espilimbergo. Sabi niya, pinsan niya daw yun. Magka-name sila.
0: Kilala mo ak idol. Actually, hindi ka daw masyado kilala ni ano, nanapangla si Chad. Kumbaga, kala niya kasi Arnel, ikaw yung kanyang classmate.
1: Pero sabi niya dito, pinsan daw pala niya yun, magkapangalan sila.
0: Eh baka magkamukha din, no? Parang gwapo.
1: Taga Cervantes din siya. Ay, taga Cervantes din pala siya. Oh.
0: Ay nako! Ay, wait lang. Sabi ni Aldrian, follow ko po page ni Papa Prince at kayo, Sexy Rocky. Ay, naku, maraming salamat. Wala bang bayad yan?
1: Abangan ka namin.
0: Oo, abangan ka namin. Napaki-follow na rin si... Di ba may ano ka? Ano ba yung page ni Kuya Chad?
1: Wala.
0: Ay, wala. Pero yung ano mo, okay lang i-follow yung
1: pwede
0: personal
1: naman ni,
0: account.
1: Pwede naman i-follow din yan kasi naka-ano yan eh.
0: Buutan man si Marinette.
1: Oh. At saka ang dami kong followers, no? Nakasa total plus na ako.
0: Ay, yabang! Oh. Ako wala na akong followers, eh. Hindi ko na kailangan ng followers. Ang kailangan ko ngayon is star.
1: Ay! Ay, nagpaparinig, oh.
0: Ay, sorry. Kasi naman, paano na-monetize kasi kami?
1: Oo nga naman. Diba? Andiyan na, dati kasi hindi talaga pwedeng mag-send ng star. Pero ngayon, simula nang na-reach natin yung 20K na followers. Nagkaroon na siya, pwede na magandang pwede.
0: And road to 21K na naman tayo.
1: Yes,
0: and
1: bilis.
0: Ang bilis, diba?
1: Napaka-organic na nga natin, ng process ng pagkuha ng followers.
0: Yeah, there's no boosting, ha? Yes. Kumbaga natural, kaya sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng mga kabandera namin dyan dahil tuloy-tuloy pa rin po yung support. And sana ay suportahan nyo rin yung stars. Diba? Eh, ano silbi ng stars kung walang nag...
1: Wag na!
0: So kahit papano, diba, magkano ba or ilan ba yung pwedeng isend?
1: Hindi ko alam eh. Hindi pa ako subok mag-send.
0: Kasi na-try na ni Papa Prince.
1: Si Papa Prince nagsisend data to ng ano.
0: At alam mo ba, pinasalamatan niya si Papa Prince.
1: Dahil nag-send siya sa programa niya.
0: Diba? Kahit di naman ako papasalamatan ko sa Sexy Rocky kung siya yung star sender.
1: Yes, naman, syempre.
0: Diba?
1: Parang gusto ko tuloy mag-send sa'yo ng star.
0: Ay, ito sabi ni Arnel Espilimbergo, bihira na kasi makabakasyon nga sa summer, kay pamilyado na didi. Hindi pala, taken na pala si Arnel. Kala ko single. Ay,
1: parang nawalan ka ng pag-asa.
0: Nawalan din. May plano pala eh, no? Ay, nako. Pero hello po sa lahat na may mga jowa dyan, sa lahat ng mga single. Ayan, good morning and welcome to our show, Kapit.
1: Paano naman yung yung
0: mga salawahan?
1: Yung mga taken.
0: lahat ng mga taken, ayan, kagaya ni Arnel Espilimbergo. Yes. So, bihira na pala siya makaano.
1: Simula nang nalaman mo na, na-taken na si Arnel Espilimbergo, hindi mo na sinali sa shoutout.
0: O, hindi na.
1: Sa single lang eh.
0: Oo, sa single lang eh. Well, sa lahat ng mga Taken, kagaya ni Arnel Spilimbergo, ayan, diba? Taas ng respeto ko eh, no? Ah, dalawa kami, Arnel Spilimbergo. So,
1: dalawa sila.
0: Ibig sabihin yung pagkakaiba is yung middle initial lang. Ah, okay.
1: Magkapangalan pala sila.
0: Feeling
1: at saka masipag na ano yun si Arnel Spilimbergo. Driver yan siya sa Maynila.
0: Ayun. Feeling ko kuno nakakasamok akdida, sabi ni Papa Prince, diri man.
1: Diri man? Ako lang man.
0: Oo, actually, tala.
1: Parang nagiging confident ka kami na nandyan
0: ka eh. Correct. Sana dyan ka lang ha. Huwag kang lalapit. Hindi pinalapit eh, no? Ayun, and yun, pinsan nga niya, tapos para sila ng pangalan. Tapos parehas kami taga Cervantes. Also, si Arnel Spilimbergo na taga De La Kid is originally from Cervantes din. Yes, so magpinsan, magkapareho ng lugar. Kaya pero ang pagkakaiba, maybe, di kami sure, baka si Arnel Spilimbergo na taga De La Kid na you were a classmate mo before, ay baka single. At ito naman si Arnel Spilimbergo ay Taken.
1: Taken na rin yun.
0: Kaya bahala nga ni Kami.
1: Meron na rin yun. May pamilya na rin yan si Arnel ngayon.
0: Ayun. Panice-nice si Papa Prince. Sa amin, hindi nice. Wait lang. Asa na yun? Napagkamalan ka lang po ni Kuya Chad. Oo, kanina.
1: Napagkamalan ko lang siya.
0: Ano yun eh? Ginapahan? Ah? What's ginapahan?
1: Dito.
0: What's ginapa?
1: Sa ano? Papunta doon ng ano? Papunta
0: ah, Cervantes.
1: Sa,
0: oh, Cervantes. Sorry.
1: Sa ginapahan.
0: Ginapahan ako na pinsan ito ang taga
1: Himarubay.
0: Himarubay.
1: Yeah, taga Himarubay siya.
0: Ayun. Ano daw to? Wala naman po ano pong page nyo. Sa akin po, Sexy Rocky. That's SexyRocky. Si Kuya Chad, wala siyang page pero personal account niya talaga sa Facebook.
1: Personal account po. Richard Harupoy, search niya.
0: Ayun, Richard Harupoy.
1: Parang gusto ko tuloy, nakapag-isip tuloy ako gumawa ng ano, page. Ng sarili kong page.
0: You can do it naman.
1: Tapos
0: diba,
1: magbablog ako, no? Tapos sasayaw ako ng hawak ang beat.
0: Oh, ayan.
1: O Kuya Chad na lang din ang ipapangalan ko.
0: Diba? Pero at least may sarili ka ng page. Oh, so yun.
1: Sige.
0: Nagpanya. Ayun, basta yung Spilimbergo ko, no? Guwapo.
1: Yan, totoo yan.
0: Perfect.
1: Shout out sa lahat ng Spilimbergo dyan sa ano, sa Dalakit at saka sa Himarubay.
0: Nababasa mo ba yung ano, yung mga messages? Mm. Ay, ito basahin mo kay ano, kay
1: si ano, Adrian. Pwede daw mag-request, sabi niya.
0: Anong?
1: Eh, hindi ko alam, walang sinabi kung ano. Basta pwede daw ba mag-request, sabi ni Adrian Barya.
0: Request for transfer?
1: Gusto niya magkumanta si ano, si Papa Prince ng live.
0: Ay, maganda. Ay, naku, kung boses lang talaga yung labanan. Wag lang suntukan. Sinasabi ko sa inyo, maganda yung boses ni Papa
1: Oo,
0: Prince.
1: Oo, napakaganda. Yung, alam mo yung mga R&B na ano, balat.
0: Ay, diba? Yung mga R&B na ano, genre. Ay, naku, napaka-basic. Sisiw na sisiw kay Papa Prince. Habang kumakanta, may hawak na sisiw. Oh, basahin mo na ano, si Danilo Kapukyan Ortinez, Kuya Chad.
1: Asan ba si Danilo? Eh, sabi niya ano, Danilo Kapukyan, good morning, I'm watching at Imus Cavite. Oy, sa mga taga Imus diyan at sa kay Danilo sa mga Kapukyan. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Salamat sa patuloy na pag-antabay at pagsuporta sa Radyo Bandera Katarman.
0: Oh, di ba? Batiin natin once again, he is listening right now and watching the same time, Sir Danilo Kapukyan Ortinez ng Imus Cavite. Hello po and oh, di ba? Sabi ni Papa Prince, ako na lang maghatag-star kay Roman. Kay inimalat sira ka na.
1: Nang pe-pressure, you know?
0: Oo, nang pe-pressure. Eh, joke-joke lang namin na.
1: Oo, wala yan. Eh, ano lang namin, kasi si Papa Prince ang hilig mag-send ng star.
0: Oo, ako kasi nahiya rin ako kay Papa Prince. Sabi ko, pag ako talaga nagkaroon ng ano, pang cash in, i-scatter ko talaga. Oo, diba? Hindi, magsasend talaga ako ng star.
1: Magsasend tayo ng star kay Papa Prince.
0: Doon na, kay Papa Prince na rin din ako magsasend, hindi na dito sa ayos. And madamo pa ko na ito na ang bago ni Sir Danilo Kapukyan Ortinez. Sabi ni ano, Arnel Espelimbergo, ako man pa-follow, low budget mini vlog, 10k followers, anaks naman. Nahiya naman ako doon.
1: Dami na niyang followers.
0: Dami mong followers ha, 10k.
1: At saka ipagpatuloy mo yan.
0: Kaya alam mo, nakaka-proud ka Arnel, pero sabi nila pag mapagbigay ka daw, mas doble yung blessings. Yes, kaya doble. Yung, pwede ba makihati sa amin na yung 5k?
1: I-ano mo, i-share mo yung 5k followers.
0: Share mo naman,
1: no?
0: True. And sorry walang pambigay ng star sa kanilang kapag sumikat rin ako, charot. Hindi, okay lang actually.
1: Okay lang. Inaano lang namin dito si Papa Prince. Kasi
0: chinacharot lang namin pero hindi yun namin talaga totally. Ay, hindi naman sa hindi namin kailangan yung stars.
1: Parang gusto mo na lang din.
0: I mean, okay lang kahit hindi kayo magbigay. Basta nakikinig kayo, okay na kami doon.
1: Yung supporta nyo is enough na yun.
0: Yes, never enough, never enough. Diba? So okay na yung nanonood kayo, yung nakikinig kayo, malaking bagay na yan.
1: Pero pakishare naman ng ano namin, ng live natin.
0: Yes, with Kuya Chad. Yes, totoo. Sabi niya ni Papa Prince, kita-kita na lang kung yan, edi magsuportahan.
1: Ayan, totoo yan. Kasi kailangan natin yun. Yung bawat isa sa atin dapat nagsusuportahan talaga. Kaya lahat ng mga desisyon nito ni Papa Prince, lahat ng mga action,
0: suportahan.
1: Sinusuportahan talaga na.
0: Bisan nalalaw siyan, support.
1: Suporta pa rin.
0: Diba? Pero totoo ha, when it comes to ano support, diba kahit anong ano yan, isusuportahan mo talaga. As long na hindi naman nakaka-violate ng rules,
1: yes, totoo
0: so
1: yan.
0: Okay lang yan.
1: As long as walang nababiolate.
0: Yes, and as long as you love me, the Backstreet Boys. Wait lang, sabi ni Papa Prince, unpack din 30 pesos sa nakamaya, send ko sa iyo kay Cute Man Cam.
1: Ay, thank you, maraming salamat Papa Prince.
0: Ay, ang bait talaga. Ooh. Kaya gusto ko to ka-partner. Oh,
1: kaya
0: pero sa personal, di yan minsan nagbibigay sa akin. Hindi, minsan akong nilibre ni Papa Prince. At ang...
1: Ba't
0: di ko talaga makalimutan yun.
1: Oh.
0: Kay Waray ka, Didi.
1: Eh, nandito na ako. Paano hindi, ba yan?
0: That was ano, December ata, nung nilibre ako ni Papa Prince. Sabi ko, ang bait nitong taong to. Oh. Tapos, makatapos nun, parang hindi na niya ako nilibre. Sabi ko, parang hindi siya totoong friend.
1: Una lang eh, no? Tapos, nag-aabang ka pa ulit ng, ng panibagong paglilibre niya. Pero wala na, hindi na nasundan.
0: Ay, hindi na, Kuya Chad. Sabi ko, sana naman mag-message no sa akin. Sexy Rakay, wala kang lakad. Tara, kain tayo. Pero wala.
1: Uy, wala na?
0: Wala, sabi ko, yung mga tao talaga minsan nagbabago. ito pala mo nung kalahan. Tawang-tawa si Arnel ha. Hello sa'yo. Grabe, limang atawa.
1: Malibre naman kasi Papa Prince. Bakit isang beses lang? Oo. Gawin mong dalawa. Nandito ako ngayon, no?
0: Nagtampo yan. Wait lang, sabi ni Arnel Esplembergo, driver lot act. Ayan. Ako, Arnel, pwede ba siya magpasundo? Pwede ba? Ano, Papa Prince? Pwede mo ba akong i-drive? Punta tayo sa moon?
1: Ang landi niya, no, ni Sexy Rocky.
0: Nakikinig pala yung asawa, no? Saan kayo i-drive? Ay, wala, okay na ako. Magko-commute na lang. Oo, ano yung narinig ko? Ay, hindi, paki-delete. Ah, okay. Yun pala yun. Diba?
1: parang nakakabigla naman yung ano.
0: Oo, akalain mo. How is small world talaga? So that means, si Arnel Espelimbergo, he was a former DJ ng Radio Gamay.
1: Ano ba yun?
0: Sky Radio.
1: Sa Sky Radio ba yun?
0: Oo.
1: Patanong naman sa... Ito si Arnel.
0: Arnel, is it true or is it false or true or false?
1: Sabi kasi ni manager dito sa amin, may sinabi siya sa amin.
0: Were you a DJ before sa Sky Radio Gamay? Nis ako Papa Prince. Di na ako makakita. Alam mo, di ko na nakikita yung mga comments, yung mukha na ni Papa Prince yung tinitingnan ko.
1: Kaya nga. Akala ko pa kanina, kasi kanina alam yung mga kabandera, malumay-may yan si Papa Prince.
0: Wala siya kaninang gana. Ngayon parang naka-enerbone C.
1: ano kayang naano nito? Nainom.
0: Nainom. Ang alam ko ka isa bagay yung yayamanin, suwak ata yung kanina birch tree.
1: Ay, birch tree pala. Oo nga pala, no?
0: Yes. Kay titas, titas Aya or tita Ayas, nabalik na data. Tita Ayas dyan sa baba. Hello po, good morning. And may show, may ano sila, parang show may bayon. Mm. Mamayang alas dos ata, available lagi every 2 PM dyan sa
1: ay,
0: harap ng Cuevas. Dito sa baba.
1: Ah, dito lang sa baba?
0: Yes, lagi silang nakikinig sa atin.
1: Meron pala dyan. Bababa tayo niya mamaya.
0: Yes. Ano to? Puro Arnel D. Splimbergo. Ah, okay. Arnel D. Splimbergo and the other one is Arnel B. Splimbergo. Grabe, no? The sound.
1: Halos parehas lang
0: yung
1: tunog.
0: Nagpapareho lang ng tunog.
1: Oo. D at saka bilang.
0: Grabe. But
1: di,
0: anyway.
1: Di po ako DJ. O manager, hindi ito
0: ay,
1: yung tinutukoy
0: DJ.
1: Mo. Ibig sabihin, may pangatlo pang Arnel Splimbergo. Hoy, ang dami nyo.
0: Di matapos-tapos yung Arnel, ha?
1: Meron pa, hindi daw.
0: ay, ito gusto ko, sabi niya, sige, follow ko ikaw, sexy Rocky, ganda. Ay! May ganda yan. Oh. Kahit hindi naman totoo.
1: Parang hindi ka makakatulog dito mamaya, iisipin mo
0: feeling
1: yan.
0: Feeling ko maano, magkaka-insomnia ako, partner. O kaya naman baka ma-anemic din ako.
1: Kahit hindi makatulog.
0: O no, hindi makatulog eh, no?
1: O nga, yung ano, yung kaya nga sabi kanina ni Papa Prince sa programa niya, na matulog talaga na maaga. Kasi pag hindi ka natutulog na maaga, late ka na natutulog, yun talaga pwede ka ma-anemic.
0: May epekto yun.
1: May epekto yun sa
0: diba?
1: Kalusugan.
0: Yung kaya, sinasabi nila na kailangan at, oh my gosh, ano yan?
1: Na po mga kabandera, ay, Papa, napapahalakha kami dito
0: Papa
1: kasi
0: Prince, ang gulo mo!
1: may pinakita si Papa Prince.
0: Uy, ano yan?
1: Ay, Anthony, shoutout na sa'yo, Arnel Splimbergo. May pangatlo pang Arnel Splimbergo pala.
0: O, sabi ni Aldrian, ang dami. Sabi ni Aldrian, binabaha tayo ng comments ngayon. Oo nga, may kilala rin po ako spelling Virgo naman. Pogi. Oh. And the Pass po by Judd Madela. Okay, let's gonna try to grant your requested song. Okay. Aldrian. And then the other one, pwede mo bang basahin ko yung Chad?
1: Saan dito?
0: Arnel Splimbergo, yung pag makabakasyon daw siya.
1: Dami ng comment dito. Minsan, ano eh, late yung ano dito eh. Hindi ko mabasa. Ikaw na lang, siksiraki. Asan ba yun?
0: Ako na lang. Lagi na lang akong utusan.
1: Hindi ko makita yung sinasabi mong ano.
0: Okay, sige. Sabi dito ni Arnel Splimbergo, pag makabakasyon ako nga da, bibisita ako nga da sa station, makakanta nga dida, nga kanta na maka... makakakuyon ka Sexy Rocky. What's makakakuyon?
1: Eh, yung parang sasabitan mo.
0: Ah, so ikaw palang aking sandigan.
1: Oh! Ay, parang kinikilig ka.
0: Hindi, kasi, oh my gosh, what's that makakakuyon? It's like someone that you can lean on, maybe ganon, di ba? Mm. Eh, pero hindi ko alam, pero sabi mo pa nga, makakapitan, parang ganon. Parang papunta sa version ng hawak kamay. Yes.
1: Ay, parang hawak kamay, ganon.
0: Ah, ganon. Ang ganda naman, Arnel.
1: Shoutout ko lang yun, no? Yung partner ko, yung misis ko, si Marinette. Nanonood siya ngayon.
0: Ay, hello, Marinette. Ay, maganda tong ano, maganda tong misis. Super bait.
1: Yes. Siyempre naman, hindi kami, alam mo ba kung ilang taon na kami nagsasama?
0: How long?
1: 13 years na kami.
0: Ang tagal, congratulations. Sa, kala ko nga mayaman na talaga kayo sa 13 years.
1: Yung buhay ganun pa rin, pero masaya lang.
0: Sabi niya ni Arnel, malisto ako kaya kumanta, haha, nagsarit na ako kay DJ Papa Prince na makanta ako nga na pag-uli, bakasyon ko. Okay.
1: Abangan namin yan, yung pagkanta mo
0: so
1: dito.
0: So, nagpaalam ka na kay Papa Prince, hindi ka pa nagpaalam kay Kuya Chad, hindi ka pa nagpaalam.
1: Hindi, approve na yan.
0: Yung ang dami mo kailangan pagpaalamanin eh, no?
1: Kay manager, especially kay manager.
0: Ay, ito, sugaran ko nga da, ni Station, pati si Kuya Chad. Ang lakas niyo, ha? Sa inyo lang nagpapaalam.
1: Hindi, ikaw yung ano, yung main ano dito, tapos hindi pa nagpapaalam sa'yo.
0: Bakit sa akin wala? ang pangit mong kabanding, ha? Wait, lagi itong natatanggal, eh. Wait lang, ayusin natin. Dito sa ano, baka mamaya singilin ako ni manager, wala akong pambayad dito sa ano, sa monitor. But by the way, it's already 9:56 on the clock. Then kakantahan ko si Sexy Rocky, sure diri ka malilimot sa ak.
1: Siyempre, hindi siya nagpaalam sa'yo kasi yung purpose niya kasi yung ikaw yung kakantahan niya, ikaw yung haharanahin niya.
0: Ay, oo. At sana yung mga time na yan, nandito pa ako.
1: Siyempre, nandito ka pa niyan.
2: lumipat na yun si ano, si Sirani sa Sky.
0: Ay, wait lang. Kasamak talaga ni Papa Prince, promise. Ano to? Christmas kasi joke lang.
1: Ha?
0: Ha? Ayan, ito yung resulta ni Papa Prince sa panggugulo sa programa dito. Loading na ho ako. New Brad's Dance Fitness. Ay, wait lang. Nagkanta na ako nga di sa station sa radio sa Isabela, Sunday Jamming. Ay, ano ba yung kinanta
1: parang,
0: mo?
1: Parang na-curious talaga ako. Parang ang ganda siguro ng boses niya.
0: Siguro.
1: Ang ganda ng boses.
0: Feeling ko yung boses nito, kung gaano kataas yung
1: sugara,
0: boses.
1: Sugara tumawag. Dekan, pasampol, sampol.
0: Pero pasan siya tatawag? Wala tayong ano.
1: Cellphone, 0969-071-6213 para kiligin si, ano, si Six Sirac.
0: Uy!
1: Eh, yan o, pwede.
0: Pero kasi mag-inspiring story kami. And, pero anyway, di ba, kasi kumanta na siya daw doon sa isang FM station sa Isabela. Congratulations to you. And ano to, i-add some of the backstabber charot. Yun lang mahirap, yung may backstabber eh, no? Then through parang yung jowa ko dati nagbago. Ako kahapon tapos bukas makalawa, iba na yung kasama.
1: Ay! Hello, ay, nakakatakot. Sino yun?
0: Si Adrian Barria.
1: Ay, si Adrian Barria.
0: Yan yung mahirap eh, no? Sure, 100%, sabi niya, no, ni Arnel Splimbergo. Then, balita ako po, ano to? Abro daw po si Arnel Splimbergo. And di po ako DJ, okay? Kumakanta lang minsan sa radyo. Then shout out sa'yo dyan, Idol Papa Prince. And hi kay Aben Tunog, shout out. Then kay Marinette, nakikinig pala siya ngayon. Ayun, actually nahabol ko kasi ang dami, no? And sige, magpapaalam ako kay manager at sa mga staff. Syempre sa iyo magsasarit na lahat akin pala. Sabihin mo po sa amin, Sexy Rocky, kung lilipat ka po ng station kasi doon po ako tututok. Oy, wag.
1: Oy, tututukan ka.
0: Oo, wag, magagalit sa akin yung manager ng Radyo Bandera. Oy, oo, sorry. Di aabot yung signal. Ano, Aldrian. Okay? So, ipapamana na lang kita kay Papa Prince. Alagaan ka naman dito. Diba? Lahat naman ng mga DJ, kahit ito si ano, may mga concern po lahat ng DJs dito sa mga listeners, diba?
1: Yes.
0: But by the way, kasi mag-inspiring story, pero handa ka na ba, Kuya Chad?
1: Handa na?
0: Parang 50-50.
1: Parang 50-50. Kinakabahan yun. Ako eh.
0: Pero it's okay, diba? Ganun naman talaga. And you did a great job during the time na sa reality talks. Diba na nagbahagi ka ng kwento?
1: Yes, pero ano, no, nireview ko yun. No? Ang dami kong ano doon.
0: But it's okay.
1: It's okay. Kasi para oh, pangalawa na to.
0: Si diba, malay mo ma-discover ka. Oh. Tapos ikaw na papalit sa manager. Ayun, sabi ni ano ni Arnel, tawag ako pwede. Sure, pero kasi mag-inspiring story nga kami.
1: Siguro so, mamaya. Ay, may ano pa ba? May programa pa ba tumama?
0: Ayo, wala, bukas si ano. Pwede ka naman tumawag kay ano, kay Papa Prince, 'di ba? Morning na morning, ang daming nakatutok sa programa ni Papa Prince.
1: Totoo yan.
0: Legit 'yan. Mm. Sabi ko nga sa inyo, nainis ako kasi nagigising ako ng maaga. Oh. 'Di ba?
1: Nadadamay ka ba sa ano, sa pagigising niya?
0: Ako. Pero sabi ko, salamat Papa Prince, yung may galit ka tapos may tuwa, halo.
1: May tuwa, halo. Kasi at the same time, maganda naman yung gumigising din talaga ng umaga.
0: Ay, oo, super. Mm. Pero nakakatuwa, totoo yan ha. Even may yung mga friends ko na nagsasabi, ang sarap yung gigising ka ng madaling araw na may naririnig ka na. Kasi parang nakaka-good vibes talaga, good honestly. Vibes. And so we are also thankful kasi may programa dito sa Radyo Bandera na umaga pa lang nang gigising na,
1: yes,
0: diba? Yon, the effort of Papa Prince na sobrang, kumbaga, hindi madali.
1: Yes.
0: Diba, nakakapagod. Even kung ikaw gigising ng maaga, manggigising din ng mga Radyo Bandera, nakakangalay ng panga. Diba? And imi-maintain yung energy.
1: Yan, kahit yung ano niya, yung gising niya medyo ano dahil sa puyat, pero yung energy niya hindi nawawala.
0: Sige, pagbigyan natin si ano, tapos si story time tayo.
1: Ay, pwede yun. Sige,
0: ano daw number Papa Prince?
1: Papa Prince, tatawag na. Ay, ito ay yung comment ni Papa Prince yung number.
0: Sige, saglit lang ha, yung halimbawa, hindi kita malito, bye-bye.
1: Ano kayang kakantahin nito ni ano ni Arnel?
0: Ano kayang kakantahin ni Arnel and
1: ayan na yan. Nag-send siya na ng number.
0: Ayan. Na, so, andito na po si Arnel. Yes, tagasan po. Ay, wala pa pala. Yung excited
1: game. Uy, tamang-tama sana to si ano si Arnel no, kung nandito. Kasi merong gaganapin na ano eh. Na sa Ibabaw Got Talent.
0: Ay, oo.
1: Sakto. Dapat simula mamayang gabi na yun.
0: Pero kinakaban ako kasi sasali ka daw, Kuya Chai.
1: Ay.
0: Ipapabaya mo na lang.
1: Parang ano, ipapabaya ka na lang sa kanila. Kasi yung kaming mga professional sa pag-awit.
0: Ay! So, mga... hindi na masyado naghahabol na sa mga ganyan. Oo,
1: hindi naghahabol. Kasi alam mo yun, parang natural na lang sa amin yung umawit.
0: Arnel, mapalit pa kami kap eh. sige, hinihintayin natin mga kabandera si Arnel Splembergo and he will be performing a song. Oo, pag hindi ka tumawag sa loob ng 3 minutes, ikaw ay mapaparusahan.
1: Sabi ni Adrian Barria, sabi niya, isa po ako sa tumututok lagi sa ano sa
0: programa, sa programa ni Papa Prince
1: sa Gising Norte.
0: Ang Gising Norte.
1: Oo, totoo yan. Lagi yan siya. Kahit gabi nga eh, andyan pa rin siya.
0: Oo,
1: grabe sobrang... yung suporta nito sa atin, sa Radyo Bandera at lalo na dito sa mga programa. Oye,
0: official media partner kambaya sa Ibabaw, mga DJs.
1: Ay, yes, alam mo yung... na-recognize tayo doon sa Ibabaw. Ang laking bagay nun para sa ano natin.
0: Super, oo, super duper.
1: Kasi tayo yung mag-ano, parang magiging official media partner ng ano ng Ibabaw.
0: Ay, sabi ni ano ni Aldrian, Barry, ano po yung requirement sa sali po ako?
1: Ay, parang inano mo yung kanina, nakalimutan ko yung mga requirements sa ano sa pagsali ng ano Ibabaw Got Talent.
0: Ayan, yes, hello, good morning, Aldrian tuloy. Good morning, Arnel.
3: Yes po, good morning po.
0: Ayan, di ba? Boses pa lang, boses talaga.
1: So, ang ganda ng boses ni Arnel.
3: Grabe, hindi na. Ayan.
0: Ilang taon na si Arnel?
3: 37 po.
0: 37?
3: 37 ko lang this May.
0: Ah, okay. So, di ba may asawa ka na?
3: Yes po, mayroon po.
0: Kaya naman kay nag-asawa ka.
1: Parang dismayado kasi si Rocky.
3: Nabutan sa panahon eh.
0: Ay, sayang. Di ako nakabot sa schedule. Pero sige na, wag na nating patagalin.
1: Yes, papakantahin na natin yan si Arnel.
0: Yeah, let's a round of applause for Arnel Splembergo. Ano ba yung kakantahin mo?
3: Pangako sa'yo.
0: Sa kanyang, hindi mo naman tinuloy. Sa kanyang version, pangako sa'yo. So yeah, here we go mga kabandera.
3: Sige po.

0: Tiempo, thank you po.
1: Ay, grabe. Grabe siya. Partner. You're a great singer.
2: It's a karaoke yun, ha? You're a great singer. Then ganda. Pero, ganda ng boses ni Arnel. Ano yan?
1: Ayun, dyan pa siya. Ay, grabe. Ang ganda, ano, no? Pero grabe, na-touch talaga ako dun sa Shopee.
2: Yung sa simulan. May advertise pa.
1: Oo, Arnel, ang ganda.
2: Ang ganda ng boses niya po.
1: Ang ganda ng boses mo, grabe. So, once again,
0: thank you,
1: palakpakan nun natin si Arnel Esplimbergo sa kanyang version, Pangako Sa'yo.
0: Thank you.
1: Ayan. So, yeah, baka may gusto kang batin for the last time.
0: Shoutout ko po yung mga magulang ko na si Ariel at si Mia Espelindergo na nakatira ngayon sa Dalakit na galing kami sa Ginapahan. Shoutout pa rin po sa mga taga-Cervantes dyan, mga Digamon, Espelindergo, Dumagtoy, shoutout sa inyong lahat. Sa mga korob na namun, open na daw sa iyo tanan at sa staff ng Radyo Bandera Katarman, God bless.
2: Maraming salamat.
1: So, Arnel, maraming salamat and God bless to you.
0: Thank you po.
1: Alright, diba? Pati yung ano, alam mo, dahil sa ganda ng boses ni Arnel, pati yung hawak mo ang beat dito ng background natin, nawala.
2: Nawala diba? Na?
1: Tumahimik tayo, partner.
2: O, di kasi parang, ang ganda ng boses mo, ang ganda ng boses niya.
1: Ay, grabe. May tapos, hagod.
2: May hagod. Tapos parang naalala ko yung mga utang ko lahat.
1: Ay, yes. Diba? Tapos parang na-total mo eh.
2: So, laki-laki pala dito.
1: Nung natapos ni Arnel, na-total mo yung utang. Pero grabe, ang galing.
2: Tama yun, sabi niya ano dito, Adrian, dapat mag-live ka daw kasi sayang yung boses mo.
1: Oo, true.
2: Totoo. Mag-content ka ng ano, nung umaawit. Kasi Michael, di ba, yung ano, yung...
1: Yung vlogger din at the same
2: vlogger,
1: time.
2: Ano,
1: yung magaling kumanta.
2: Yung magaling kumanta. Mm-hmm. Yun ang ginagawa niya, kumakanta lang siya. Tapos,
1: pero ngayon,
2: ang daming followers.
1: He's earning now.
2: Yes, nag-earn na siya.
1: So yun, kaya huwag nyo kaming tularan. Grabe, pero once again, maraming salamat. Ang ganda, no? ang ganda ng boses ni Arnel.
2: And then,
1: talagang mabibighani ka. Mm-hmm. So yun, yun. Yung parang may gustong sabihin
2: na yun. Gusto sabihin, pero lalo ko, iba yung epekto sa ano,
1: iba.
2: Na
1: parang nasundot yung puso ko.
2: Oo.
1: Diba? Grabe. Feeling ko talaga, papalitan talaga kami ni Papa Prince dito. So marami kasi mga talented ng mga kabandera. Oo,
2: talented.
1: Nauna lang kami ni Papa Prince. Tayo, di ba?
2: Pakatayin kaya natin si Papa Prince sa susunod.
1: Sa susunod, di ba? Papa Prince got talent. So it's already 14 minutes past the hour of 10 on the clock. And let's gonna try to take a break. Manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo.
2: Ibandera mo!
3: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
4: Ganda. Kwentuhan na kakaloka, kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
5: Halina't tumalakhak sa mga digis na puno ng enerhiya. Siksiraki at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
4: Siksiraki, ang sexiest at hottest DJ.
5: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
4: Ano daw?
5: Kape at kwentuhan nga ni... Oh.

0: These songs brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman.

0: ay ganda. Kwentuhan na kakaloka. Kumpleto ang umaga. Kasabay ng kape nagbibigay ng aroma.
1: Halina't tumalakhak sa mga digits na puno ng enerhiya. Sexy Rocky at Papa Prince ang swak at sagot sa makulay mong umaga. Kaya tara na magkape at kwentuhan kasama sina
0: Sexy Rocky, ang sexiest at hottest DJ.
1: At Papa Prince na papa mo na, prinsipe mo pa.
0: Ano daw?
1: Kape at kwentuhan nga ni.
2: Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan nyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

Dear Papa Prince and Sexy Rocky, ako nga pala si Joy. At gaya ng pangalan ko, pilit kong pinipiling maging masaya kahit maraming beses akong sinubok ng pabuhay. Isa akong PWD o person with disability. Pero hindi ko hinayaang maging kulungan ang kalagayan ko. Sa halip, ginawa ko itong dahilan para mas patunayan sa mundo na kaya ko ring mangarap, magmahal at magtagumpay. Masakit aminin pero bata pa lang ako, iniwan na ako ng sarili kong mga magulang. Hindi nila matanggap ang aking kalagayan. Tinawag pa nila akong malas. Imagine, sa murang edad, dala-dala ko na agad ang pakiramdam na parang wala akong halaga.

Dahil kung hihintayin kong tanggapin ako ng lahat bago ako sumaya, baka hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa lungkot. Kaya pinili kong umiti, pinili kong maging mabait, pinili kong maging good vibes kahit may mga pagkakataon ako mismo ang sugatan. At doon ko nakita na may purpose pala ako. Unti-unti, naging inspirasyon ako sa mga kaibigan ko. Lagi nilang sinasabi na kapag nandyan ako, gumagaan daw ang problema nila. Nakakatawa. Nakakatawa nga kasi ako itong may pinagdadaanan pero ako pa iyong nagbibigay lakas sa iba. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nagkaroon ako ng many concert sa lugar namin. Doon ko inilabas ang talent ko at pagmamahal sa pagkanta. Hindi man iyon ing grande para sa iba, pero para sa akin, napakalaking bagay na may mga taong pumapalakpak, naniniwala at sumusuporta sa akin. At dahil doon, nakapag-ipon ako. Nakapagsimula ako ng maliit na sari-sari store. Hindi man milyonaryo, pero proud akong sabihin na marangal ang pinagkukunan ko ng kabuhayan. Ang tindahang iyon, simbolo ng lahat ng luha, pagod at paniniwala ko sa sarili. Sa mga taong may kapansanan o pakiramdam nila minamaliit sila ng mundo, gusto kong sabihin ito. Hindi sukatan ng pagkatao ang pisikal na kalagayan. Hindi hadlang ang karanasan para maging blessing ka sa iba. At lalong hindi mo kasalanan kung may mga taong hindi marunong tumanggap. Joy, saludo kami sa'yo dahil sa kabila ng sakit na iniwan ng pamilya mo, pinili mo pa rin maging liwanag sa ibang tao. At tandaan mo ito, minsan ang totoong malas ay hindi ang pagkakaroon ng kapansanan, kundi ang pusong walang pagmamahal at pagtanggap. Ikaw, napakarami mo saya, talento at kabutihan.

Sa bawat higop ng inyong mainit na inumin, samahan niyo kami sa isang bahagi ng ating programa na tiyak na tatagos sa inyong puso. Narito ang segment na magpapaalala sa atin na sa kabila ng pagsubok, may pag-asa. Sa kabila ng sakit, may dahilan para magpatuloy. Ito ang programang Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story. Mga liham at kwentong hangos sa tunay na karanasan, kung saan bawat kwento may aral, may pag-asa at may bagong simula. Kape at Kwentuhan, The Inspiring Story. The Inspiring Story.

0: oras natin mga kabandera ay ganap ng alas 10:42 ng umaga. Ano yon? Nabusog. So, ang ganda.
1: Big, sorry.
0: Nagulat ako, sabi ko, wala naman ditong bagong effect. So, partner, ang ganda, no, Kuya Chad? Diba? So, bagay na bagay yung kanyang pangalang Joy.
1: Joy.
0: Si Joy po ay napapabilang sa PWD or Person with Disability. Na hindi naging pabigat, kundi naging inspirasyon sa lahat. Lalong-lalo na ng kanyang mga kaibigan. So, ito yung sinasabi, no, na kanina, well, you were reading the story, sabi kong ganun, ang ganda nung sinabi niya na hindi, kahit kailan, hindi naging hadlang ang kapansanan. That of what, ito'y nagiging inspirasyon.
1: Yes, totoo yan. Na parang doon siya kumuha ng lakas para mas ipagpatuloy ang buhay at mangarap. No? At saka yung, alam mo yun, yung sabi niya may pinagdadaanan siya dahil nga sa kalagayan niya. Pero siya yung nagbibigay ng saya sa mga kaibigan niya, sa mga taong nakapaligid sa kanya. Parang inspirasyon siya.
0: Totoo. At alam mo ba, Kuya Chad, hindi ko alam kung saan dito. Hindi ko alam kung saan dito. Saan ko ba ito ilalagay?
1: Sa tenga, syempre.
0: Hindi, alam mo ba, Kuya Chad? Kasi hindi ko marinig yung sarili ko. Ito yung hindi tayo minsan aware, nasasabihin mo parang wala kang kwentang tao, parang wala ka namang naidudulot na saya sa iba, and knowingly na marami ka palang napapasayang tao.
1: Oo.
0: Diba?
1: Na parang hindi mo lang siya napapansin, pero dahil sa'yo,
0: ng iba.
1: Oo, dahil sa'yo, parang meron kang taong napapasaya. May mga tao kang nai-inspired sa iyong kwento, sa iyong pagkatao.
0: Exactly. So, nakakatuwa, no, na at totoo din, no, kung sino pa yung may kapansanan, yun yung malaking kumbaga sila yung napaka-useful.
1: Yes, yung impact nila, yung value nila sa ibang tao, parang napakalaki.
0: True. Alam mo kung sino pa minsan yung normal, yun yung tamad.
1: Totoo.
0: Diba? Yun yung walang mga ginagawang mabuti.
1: Yung karamihan, no, yung normal ka pero yung ginagawa mo parang paggulo ka tuloy sa
0: kumpleto.
1: Nakaka-perwisyo ka sa ibang tao.
0: Yes, exactly. Diba? So, hindi lahat. Pero diba, like, ito yung napapanood natin sa telebisyon, na like, mga nang hold up. Diba, naninikil ng buhay.
1: Kaya nga
0: yung dadaan lang yung isang tao, tapos sinaksak. Diba, pero yan yung mga normal na tao na gumagawa minsan ng krimen.
1: Kompleto ka, walang disability sa'yo.
0: Pero bakit kung sino pa yung may pagkukulang sa pagkatao nila. Sila pa minsan yung matinong mag-isip.
1: Tapos sila pa tuloy yung parang nagiging inspirasyon
0: ng karamihan. Totoo yan.
1: Ito, napakaganda talaga ng ni Joy. Salamat sa pag-share ng ng story mo. Kasi ang daming ibang mga tao na buo naman sila pero pinanghihinaan sa sarili.
0: Ng loob. Lack of confidence.
1: Oh, yes, lack of confidence. Tapos parang down na down na parang walang pag-asa sa buhay. Alam mo yun?
0: Yung nakakainis yung gano'n na puro ko na lang.
1: Kasi buo ka naman, pwede mong magawa ng paraan yung buhay mo.
0: Tama, yung puro na lang reklamo.
1: Oo.
0: Diba sabi nga nila, huwag ka nalang magreklamo, magtrabaho. Kasi lahat naman ng ginagawa natin may kapaguran.
1: Yes.
0: Lahat ng ginagawa natin may effort. Pero lahat ng kapaguran may katapusan.
1: Yes, totoo yan. Lahat ng lahat ng mga paghihirap, pagsubok sa'yo, laging may laging may katapusan yan.
0: True.
1: Laging may bibigyan ka, hindi man ngayon or nasa proseso man siya.
0: Tama.
1: Tumagal man siya. Aabot na, darating yung panahon na na matatapos yan at magiging masaya ka.
0: At ipapasalamat mo lahat yan kay God. Diba? So, batin muna natin ang magandang morning si Sir Benito Jr. Centino Arninho. Hello po, Sir. Kay Kevin nga pala. Hello sa'yo, Kevs, ng HXR at sa lahat ng mga katrabaho mo dyan. So, yon. Yung mga taga-barangay Daos, San Jose, shout out to sa inyo. But then, sabi dito ni Aldrian Baria, grabe, bilib po ako doon sa sender ng kwento kasi katulad ko, isa rin pong PWD. Okay. So, nakakahangay, no? And meron pa siyang pahabol dito, Kuya Chad. So, pasensya na medyo nag-struggle talaga kung magbasa dito.
1: Hinahanap ko rin yung live natin. Hindi ko makita dito.
0: O kaya minsan na nahihirapan kami magbasa. But by the way, sabi ni Aldrian, Iyan kahit anong problema pa ang dumating sa'yo. Asan na ba yun? Nawawala ako eh. Ayun, hindi ko na talaga mabasa. Actually, gaya naman nila magtrabaho pero, kaya naman nila magtrabaho pero tamad lang talaga.
1: Mm, totoo yan. No, parang ano, parang kaya mo naman kasi, parang tamad lang, yun yung siguro yung pinaka term talaga doon, tamad lang talaga. Kasi kaya mo naman magtrabaho, kaya mo naman solusyonan yung problema mo ng ano, na hindi gumagawa ng masama.
0: Yes, diba? Tama. Oo. At saka yung ano, Kuya Chad, like katulad ng pag-aaral, yung sinasabi na bobo ka or ganito. Mm. Actually, hindi ka bobo eh. Yes. Tamad ka lang
1: tamad
0: talaga.
1: Tamad ka lang mag-aral.
0: O, kasi ako, I don't believe na may may taong bobo. Mm. Pero tamad marami.
1: Kasi lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Tama. Kahit mahina ka sa ganitong bagay, kapag nag-aral ka, matututo. Hindi man mabilis, pero dahan-dahan matututo ka at masasanay ka at gagaling ka na rin.
0: Tama.
1: Parang ganun yung ano, yung proseso.
0: Diba? Lahat naman tayo nagsisimula sa wala.
1: Mm-hmm. Totoo
0: lahat
1: yan.
0: Lahat tayo nag-struggle.
1: Like, isipin mo, wala namang naging mayaman na lang agad. Maliban na lang sa pinanganak na mayaman
0: na talaga.
1: Ano. Pero yung bago sila naging mayaman, lalo na yung mga mayayaman na may inspirasyon, naging mayaman sila na nagsumikap sila, galing sila sa pinakababa. Pero narating nila yung estado nila sa buhay dahil nagsumikap sila, nagsipag sila. Diba?
0: At yun yung masarap ikwento.
1: Yun ang masarap ikwento. Kasi parang parang nakaka-proud din para sa sarili mo kung ikaw yung taong yon tapos naging successful ka despite sa lahat ng pinagdaanan mo sa buhay.
0: Exactly. I strongly agree sa sinabi mo, Kuya Chad, na kumbaga, di ba, yung sekreto lang talaga ay magtiyaga ka lang. Mm. Yung tinatawag nating perseverance.
1: Yes, perseverance.
0: Na kahit anong mangyari, pagtsatsagaan mo yung bagay na yan, because most, maybe, kumbaga, yan yung ultimate goal mo sa buhay.
1: Mm-hmm.
0: So, well, pinili mo yan, pangatawanan mo na.
1: Yes.
0: Itodo mo na. Kasi di ba sa pangarap bawal yung eto lang yung ibibigay mong porsyento.
1: Mm.
0: It should be 100%.
1: Yes. Dapat kasi 100%. Ibuhos mo doon.
0: Or as long as possible, lalampas ka pa doon.
1: Lalampas ka pa doon. Kasi may goal ka eh. May pangarap ka. May gusto kang marating. May gusto kang matupad. Dapat pag sumikapan mo yon. Kasi kung mangarap ka tapos hihigay-higa ka lang dyan.
0: True.
1: Tutulog-tulog ka lang. Mag-iisip ka lang ng mag-iisip. Walang mangyayari sa'yo.
0: O kagaya sabi nga dito ni Aldrian, lahat ng bagay na pag-aaralan, natututunan yan, depende lang yan sa utak mo kung hanggang saan ang kaya mo, huwag mo na rin ipilit kung hindi na rin kaya. Diba? Totoo din yan.
1: Totoo yan.
0: Eh kung hindi na talaga kaya ng utak natin, so makontento na rin tayo kung ano lang yung kakayahan
1: yes.
0: natin.
1: Pero alam mo, ito si, sakto naman yung ano, si Joy, no? May ano siya o disability siya pero iba yung ginamit niya para maging successful siya sa buhay para makapagpundar siya ng sarili niyang sari-sari store, 'di ba? Umawit lang siya, ipinakita niya yung talento niya dahil doon sa talento niya nakapagpundar siya ng sarili niyang sari-sari store at ngayon namumuhay siya na masaya na parang may narating siya sa buhay dahil doon na hindi naging hadlang yung disability niya.
0: Ayan.
1: Para to pa rin yung pangarap niya.
0: Ang galing, Chad. Kumbaga, she is not a millionaire.
1: Yes.
0: She is not a billionaire. Mm. But she has enough. Diba? Mm. And she's enough.
1: She's enough.
0: Kumbaga, hindi man sobrang dami ng pera, pero saktong-sakto sa pangangailangan niya.
1: Totoo yan.
0: And sabi ni Aldrian, tama po yan, Kuya Chad. And then, true, sabi ni Lenlen Patilan. Ay, naku, maraming salamat sa Lenlen. At walang taong bobo, nasa sa'yo yan kung paano mo paninindigan yung buhay mo, hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo pinaghihirapan.
1: Yan. Sakto yun, partner. Tama. Talagang lahat ng bagay na gusto mong makuha o makamit, talagang paghihirapan mo talaga yan.
0: Kasi swerte mo lang naman, it's already a bonus kung talagang wala kang masyadong pinagdadaanan.
1: Pero meron talagang mga ano, na mga talent, mga talentado talaga no na parang kahit anong ibigay mo diyan alam agad
0: alam lahat ng bagay napaka-clever
1: niya pero yung ano yung sabihin mong bobo ka naman parang hindi yun natatapos na doon lang. Medyo mabagal kang makaintindi o ma-adapt yung mga bagay-bagay. Pero kung pag-aaralan mo, ay darating yung panahon na matututunan mo yun.
0: Tama. Kasi like ganito ha, kung estudyante ka ngayon and let's say you are not good in numbers, pero napaka-imposible kung yung 1 plus 1, 1 year mo na pag-aralan, hindi mo pa rin matutunan.
1: Oh yes, totoo yan.
0: Diba? Imagine, in one day, maraming pwedeng mangyari. Diba?
1: Parang yung
0: keep learning.
1: Keep on learning. Yan, tama diba? Yan. Parang yung ano, parang yung nag-aaral ka, for example, pag papasok ka ng trabaho, alam mo ba yung ano, alam mo ba agad yung ano, yung position mo doon?
0: Correct.
1: Diba? Yung sa mga factory worker, yung ginagawa nila sa factory worker, alam mo ba yung gagawin mo doon? Diba? Hindi. Dahan-dahan pag-aaralan mo siya. Lahat ng mga successful na naging skilled na mga ano, na mga empleyado o tao, lahat 'yun hindi nila alam yung unang ginawa nila. Bagkos nag-aral sila, nag-training sila, pinag-aralan nila yung posisyon nila hanggang sa naging master sila doon.
0: Diba?
1: So, lahat may proseso. Step by step, darating yung panahon na parang pro ka na sa ganun.
0: Yes, kumbaga full pledge ka na.
1: Yan.
0: So, by the way, tama yung halos lahat ng sinabi mo. Agree ako doon na Kuya Chad, na talagang dadaan ka sa pinaka-basic.
1: Yeah.
0: Diba, bago yung mahirap.
1: Bago yung mahirap.
0: Kasi sa pag-aaral, hindi pwede yung pinakamahirap bago yung basic.
1: Yeah.
0: So, dadaan ka sa pinakasimple papunta sa pinakamahirap.
1: Yeah.
0: Because yung pinakamahirap na yun, that would be your final test. Kumbaga, okay, so since ito yung pinakamahirap, pag nalampasan mo yun, and I think you're really good enough, your best for that. Diba, na okay, kayang-kaya mo na.
1: Kayang-kaya mo na. Na parang hindi ka na ano, mag-aalala kasi kaya mo na lahat.
0: Diba?
1: Kahit parang, ay, bato sa'yo dyan.
0: Ay,
1: oo, kaya ko yan.
0: Sa ilang taon na nagsumikap
1: ka. Pero
0: muna,
1: sasabihin mo, hala, parang aanga-anga ka yan. So, ganun din yung sa buhay. Yung parang, hindi naman agad na magiging successful tayo. Hindi tayo uunlad agad. Kung walang mga pagsubok, walang pagtsatsaga na gagawin, walang pagiging masipag, dapat pagtrabahuan mo ng maayos. At sipagan mo, syempre, sipagan mo. Yun ang pinakamahalaga. Tsaka, yun nga, sabi kanina ni partner, yung perseverance mo dapat. Kasi maraming susubok sa'yo sa buhay. Hindi lang
0: diba?
1: Basta-basta
0: at saka
1: na.
0: May mga temptation
1: yan. Mga temptation, yan. Dapat maging handa ka doon sa
0: temptation,
1: sarili mo.
0: Temptation, distractions, yan. Diba? And sabi ni Aldrian, ako kasi yung tao na kahit may kapansanan, para sa akin, hindi hadlang ang kapansanan para magsumikap sa buhay. Bagkos, kunin mong inspirasyon ito, kunin mong inspirasyon ang sinasabi sa'yo ng mga tao at patunayan mo sa kanila na mali sila. Yeah,
1: yan.
0: Prove them wrong.
1: Yes, totoo yan. Ay, shoutout sa'yo, Adrian. Oo, gawin mong inspirasyon yan. At saka, pag sumikap, ipakita mo sa kanila na mali sila sa pagtingin sa'yo, sa kung pagmamaliit man sa'yo. Kung mayroon mang nangyari sa'yo ganun. Pero, gawin mong inspirasyon ka sa ibang tao.
0: At feeling ko, partner, kung yung definition natin sa a person with disability ay yung kakulangan na physically, para sa akin naman, pwedeng maging disability yung taong tamad na wala nang ginawa.
1: Pwede rin, oo.
0: Diba? Feeling ko, yun yung pagiging PWD mo. Yung hindi mo man lang magawa kahit magtimple ng kape.
1: Kasi parang diba? Worse pa nga siguro yun.
0: Pa.
1: Parang pong mas worse pa yung ano,
0: correct.
1: Yung ganun. Kaysa sa mga ano, yung may mga nararamdaman talaga na ano, yung with disability talaga.
0: True.
1: Kasi sila kahit anong, isipin mo yung bulag kapag ano, wala siyang magagawa kasi bulag siya, hindi siya
0: makakita.
1: Hindi makakita. Pero gumagawa sila ng paraan para maka-umingkam ng pera, para magkaroon sila ng pera,
0: diba?
1: O para mamuhay pa rin sila ng sakto at tama.
0: Oo.
1: 'Di ba yung mga nagmamassage na ano, ginagawa nila ng paraan. Yung
0: and,
1: ano para maging okay yung buhay nila, na hindi handlag yung kapansanan nila sa buhay.
0: At hindi sila masyadong kaawaan ng tao.
1: Yes, hindi sila kaawaan
0: ng tao.
1: Kahit
0: tayong normal, ayaw nating kinakaawaan tayo, 'di ba?
1: Totoo 'yan.
0: And ito nakikita natin sa Facebook since tawag dito, popular naman yung Facebook, 'di ba? So nakikita natin doon na may mga taong walang kamay, walang paa, but they can able to cook.
1: Yes.
0: Their own
1: totoo
0: foods,
1: yan.
0: Diba? Nakaka-manufacture sila. Kahit maraming kakulangan. So how much more ikaw, hindi mo kayang mag-igib ng tubig? Diba Kuya Chad?
1: Pagtatalunan pa niya.
0: Oo. Minsan yung nakakagigil, yung mga magulang pa yung inuutusan.
1: Yan. Totoo yan.
0: Diba na ang lakas-lakas mo. Kumpleto ka naman, pero bakit hindi mo magawang maglaba kahit isang panty? Nakakainis kasi Kuya Chad yung ganun.
1: Ganun ka na ka ano, no?
0: Oo, ganun ka na baka, ano, hindi hopeless tawag doon, talagang tamad ka lang. And sabi nga, di ba, idleness is a contagious social disease.
1: So, dapat sa kanila, dapat naririnig din nila to, ano, na i-compare nila yung sarili na sa mga taong with disability. Parang para makita nila kung gaano ka-importante. Gaano ka-importante na gumalaw ka, na pagsikapan mo yung mga bagay para marating mo yung ano, yung pagiging successful, yung pagiging ano ba to, para gumaan yung buhay mo, yung parang hindi ka aasa sa ano, aasa sa magulang mo or sa ibang tao.
0: Correct.
1: Diba?
0: And feeling ko yung kwentong walang pinaghirapan, ay yun yung kwentong ang hirap i-share.
1: Yes.
0: Diba, iba yung kwento na...
1: yung parang dumating lang sa'yo bigla yung ano.
0: Oo, iba yung ang dami mong pwedeng sabihin sa kwento na yan. Like, alam nyo, bago ako naging successful na individual, ang dami kong pinagdaanan na siguro yung iba hindi naranasan yung naranasan ko. Kasi, diba, because of that, yun yung totoong inspirasyon. And motivation at the same time. Nakaka-motivate yung kwentong may pinaghirapan at pinagdaanan. Compare sa kwento na ikikwento mo lang, pero hindi ganun kalalim yung
1: hindi kalalim. Na parang, karanasan. Parang wala silang makukuha ng lesson.
0: Like, doon. You know what? I got this this opportunity na kumbaga wala akong masyadong ginawa. And then, people would appreciate. But it's like, okay. Yun lang. Pero kapag sinabi mo, alam mo, bago ako naging teacher, bago ako naging nurse, halos wala kaming makain, pero hindi ako tumigil sa pangarap ko.
1: Yung iba nga, nag-ano pa, habang nag-aaral, nagtatrabaho talaga sila.
0: Nag-extra, naglalabada, nagtitinda.
1: Tapos, naging doktor ka na, meron yung mga gano'n. Diba? Alam mo ba na, bago ako maging doktor, ito yung mga pinagdaanan ko.
0: Nakala mo hindi nakaranas kumain ng walang ulam.
1: Pero, doon mo maiano, doon naman mo maa-appreciate yung sarili mo kapag dumating ka doon na naging successful ka na, kasi maipagmamalaki mo yung kwento mo,
0: yung experience
1: mo na hindi ganun kadali para marating ko to, na ito yung mga hirap na pinagdaanan ko bago ko nakuha itong profession ko ngayon. So napakaganda lang at napaka nakaka-inspired para sa ibang tao, para sa mga taong makikinig ng kwento mo, na isa ka talagang inspirasyon, na kagaya ni Joy, no? Kagaya ni Joy na kahit pa may disability, with disability siya, talagang pinatunayan niya na kaya niyang mabuhay ng masaya.
0: And ang galing ni Joy, no? Kasi despite of her disability, or in spite of her disability, ability rather, she has this maybe golden voice, di ba? Yes. A hidden talent.
1: Talent niya, no?
0: So actually, meron tayo yun na maaring hindi mo lang nade-discover. And I believe that. Sinasabi ko to, Kuya Chad, na meron tayong skills na hindi natin nade-develop.
1: Oh, totoo yan.
0: You know what? When I was in Cebu, sabi ko hindi ako marunong sa mga ganitong bagay. And I was trained with my super, super galing na manager. Then I was also surprised, sabi ko, ay kaya ko pala. Oh. As in, sabi ko, hindi ko alam na may edge ako sa ganung bagay. Gumagawa kami ng kape gamit yung, 'di ba, yung ano, yung machine ng coffee. Nakala ko dati gagawa ka lang magtitimpla ka lang ng
1: parang barista ganun. Nagbabarista.
0: Akala ko ganun lang kadali, hindi pala, lalo na pag foamy. Kailangan medyo mabula. So ang hirap pala.
1: Naranasan mo yung barista.
0: Yes,
1: yung parang iniisip mo kasi parang ang hirap, may mga machine kasi diyan, 'di ba? Tapos hindi mo alam na kaya mo palang mag-ganon.
0: Correct. And you know what? Sabi ng manager ko, alam mo, sexy Rocky, to be honest, 5 years akong gumagawa, pero minsan may mga palpak pa rin. Like when it comes to coffee.
1: Wala naman kasi talagang perfect.
0: Correct. Pero basta hindi ko lang ma-expect. Kasi sabi niya, imagine ikaw, halos 1 week ka pa lang, but you made it as in talaga perfect.
1: Wow.
0: Sabi ko, oh my gosh. Oh, yung feeling na na-appreciate ka rin ng ibang tao. Pero sabi ko, akala ko wala. Kasi ang alam ko lang noon, wala. Feeling ganda, tingin-tingin lang, ganun.
1: Feeling ganda talaga, no?
0: Oo, yung parang palamunin ka ng bayan.
1: Pero totoo yun.
0: Pero yun naman, at then, legit yan, Kuya Chad, mag-explore ka.
1: Kasi doon, dahan-dahan malalaman mo na, uy, magaling pala ako sa ganito. Hanggang sa maging talent mo na yon, magpo-focus ka na doon, at yun yung magiging sandata mo para matupad yung pangarap mo.
0: Or stepping stone, o kaya naman magiging, lalo na kung halimbawa nasanay ka na, passion mo na, bread and tawag dito, parang may idiomatic expression yun eh. Bread and butter.
1: Parang, ang ganda na yung idiomatic expression.
0: Oh, parang, idiomatic expression is a flash of words. Mga ganyan, ganyan.
1: Parang may natututunan ako dito mga ano, yung mga words na gano'n.
0: Ano lang yan, kumbaga, palamuti sa mga ano, sa mga sentences. Like, you know what? Halimbawa, yung sasabihin nila na, that movie made my blood run cold. Pero kapag sinabi mo na blood, di ba, literally, yung kahulugan niya ay dugo. Pero ibig sabihin, pag ginawa natin idiomatic expression, yes. So nakakatakot pala yung ibig sabihin. And
1: pero ako si Siraki, ano eh. Literal na nag-bleed. Literal na nagkakaroon ng
0: dugo. Bleed eh, no? Sabi nila, epistaxis, yes. Mga ganyan.
1: Pero ang ganda, mga kabandera, ang ganda ng boses na Siraki pag nag-i-English siya. O yung accent mo talaga.
0: Hala ka!
1: Oh, grabe yung accent ng ano
0: mo. Hindi naman.
1: Ang ganda.
0: Ano lang, trying hard. Pero back to our story, ang ganda talaga ng kwento. Nakaka-inspire. Yes. Joy, sana ipagpatuloy mo yan. And thank you for trusting us. Diba? Na kumbaga, dito mo pinagkatiwala yung kwento mo na ibinahagi namin at talagang na-inspired yung mga kabandera natin. Maybe they can't able to send their comments or thoughts. Pero alam namin nakikinig
1: sigurado
0: yung mga kabandera
1: tayo
0: sa kwento mo.
1: Na mayroong na-inspired.
0: Yeah, and again, hindi kami yung bida sa kwento.
1: Ikaw ang bida dito.
0: Ikaw at kayo ang bida sa Radyo Bandera. So maraming salamat.
1: Salamat mga kabandera at sa kay Joy na sender natin. Kung sana marami pang mga senders din na mag-share ng kwento nila. No?
0: Ayun.
1: Sige, ikaw.
0: Ay.
1: Hindi kasi.
0: Yung naghihintayan
1: parang
0: tayo.
1: Parang na ano ako eh.
0: Ah, wait lang. So try natin tong ano. Kasi ipopost natin mamaya yung story. And I would like to say congratulations, Kuya Chad. You made it ano talaga perfectly.
1: Ang kinakabahan ako kasi ano, alam mo yun, nung una kasi parang ang hirap talaga. Pero
0: diba?
1: Salamat sa pagtitiwala rin, sa pagpasubok sa akin ng magbasa.
0: Ko, ayusin mo, Kuya Chad, mawawalan ako ng trabaho.
1: Hindi, maganda rin yung sinusubukan talaga. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Subukan niyo yung ano, yung mga bagay-bagay at talagang matututunan nyo na lang.
0: True.
1: Hanggang sa hindi nyo na mamalayan, sanay na kayo.
0: Diba? Ito yung kailangan lang talaga nating i-enjoy.
1: Yes.
0: Lahat enjoy. Naman nakaka-pressure, pero kapag alam mo na, ay, kaya ko to. Diba? Nababawasan yung pressure. Hindi natin sinasabi na nawawala. Pero nababawasan yung pressure.
1: So, una, kinakabahan ka pagdating ng mga ilang ano araw,
0: diba?
1: Buwan, taon.
0: Oo.
1: Uy, parang hindi na pala ako kinakabahan.
0: True. Honestly, ako, aminado ako, ilang taon na ako sa radyo, pero hanggang ngayon kinakabahan pa rin ako.
1: Yes.
0: Lalong-lalo na pag nakikita kong may iba siya.
1: Ay!
0: Nag-iba yung kwento. Oo, eh, no?
1: Iba yung kwento. Parang gusto kong yun ang topic natin ngayon.
0: Yung kinakabang ka lalo kapag may kasama.
1: Pag-usapan kaya natin yan sa susunod.
0: Ayaya, Kuya Chad, sure. Pero batin muna natin lahat ng staff ng St. Majella Balay Paanakan or St. Majella Birthing Home, si Ma'am Rosita Tejero, Elena Paredes, Raquel Aleria, Lilia Liano, Chana Centino, Sonia Dones, hi to Melinda Kimbo, Jenjen Balandon, hi to Sir Rudel, yung kanilang bookkeeper. Ay, Kuya Chad, pang M-O-R po ang boses mo.
1: Ay, salamat. hindi ko inaasahan yung ganong comment.
0: Diba?
1: Salamat sa, na-appreciate ko yun.
0: Imagine, pang M-O-R.
1: Oo, parang gusto kong makaduo si, ano, si Lily Chacha.
0: Oo.
1: Ay, siya pa ba yung ngayon? Iba na pala, no?
0: Hindi na ako sure. Maybe. Pang M-O-R. Ako pang M-2-M. Ay, nako. Pero favorite artist ko yung ano, yung M2M. Alam mo, kilala mo sila?
1: Hindi.
0: Yung kumanta ng ano?
1: Ang bilis ng hindi.
0: Oo, ngayon. No? Yung kumanta ng All my pretty boy, I love you.
1: Ay, alam ko like yung mga tugtugan niyan dati.
0: Diba? I love that song. I love that artist. Sabatin muna natin sa Sir Agaton Mitra, Sir Clubri 30. Hi kay Ma'am Cecil Galiano Lesco. At si Sir Oliver Lesco ng Barcadas Resort. Batin na rin natin yung mga taga Silvino Lobos, Kevon's K-Store, Ebony Allison, and the height Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Baka may babatiin pa si
1: ano. Binabati ko rin naman yung ano, yung mga taga-Mapanas dyan sa Del Norte, yung mga Tejano at Laudinio family. Magandang umaga sa inyo.
0: Kevin Herrero Tingzon, and hi to Raymar Tantoco ng HXR. Legit eh, no? Nakikinig talaga sa atin yung HXR. Naku, maraming thank you. But by the way, yun nga yung ating kwento. So once again, gusto ko lang din napasalamatan Si Kuya Chad, para sa pagbabasa ng ating kwento, so ang galing mo doon sa part na
1: salamat.
0: Yun.
1: At
0: nakatanggap ako ng sulat, ikaw na daw papalit kay Papa Prince. Pinalitan eh, no? Baka mami mag-comment dito si ano si Papa Prince.
1: Papa Prince.
0: Oo, baka sabihin niya, Sexy Rocky, wala akong natanggap.
2: Parang gawa-gawa mo lang.
0: Oo,
2: yun.
0: Oo, gawa-gawa mo lang. But by the way, sana makapiling na natin or makasama na natin bukas ang nag-isang Papa Prince.
1: Yan,
0: Papa
1: sana. Prinsipe
0: mo ba?
1: Kasi kanina nagla-live siya eh.
0: Oo.
1: Dapat bukas, makasama na natin siya sa kwentuhan.
0: Tapos ikaw naman na panamok.
1: Ako naman ang ano, ako naman ang magugulo. Magugulo
0: na naman bukas ano, si Kuya Chad. Pero by the way, yun nga, nakapiling mo nga ang Sexy Season Hottest DJ, Sexy Rocky.
1: At ito naman si Kuya Chad, ang bihirin niyo mapakinggan, pero tatatak sa radyo bilang iyong kaibigan.
0: Manatiling nakatutok dito sa Radyo Bandera Katarman, basta radyo.
1: Ibandera mo!

0: 88.1
1: Radio Bandera Katarman.
0: 88.1
1: Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: Heto ang pinakabago.
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
11: Wow! May bago na namang Best Cafe!
9: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
11: Wow! Gusto ko yan!
9: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
11: Nice! Walang asukal!
9: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
11: Pampa-sexy!
9: Pampa-macho!
11: Pampa-healthy!
9: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo!
11: Perfect!
9: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
12: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
13: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
12: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink response.
16: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarajo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inib na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibang dero mo!

0: Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Where we live to be beautiful, not economic, not hate.

Kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating malamang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating malamang palatuntunan. Hatid sa atin siyempre ng ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre mga kaibigan ng ating mo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa. Dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito.
0: Nanay Rose. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Perol. Yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blowsuit, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan.
0: Di ba nag-order
1: po yung sabon na
0: 20 pieces? Ay, ikaw po yung gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Odyongan.
0: Odyongan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay.
1: Yeah,
0: opo, Nanay Rose. Nanay Rose, isi-save namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron na, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong lang ako ko kung mayroon na doon sa Daddy Gonsalvo store.
0: Uh-huh.
1: Wala.
0: Wala pa daw.
1: Bawa nga magpadala ikaw doon na lang sa Daddy Gonsalvo store.
0: Gonsalvo store. Sa Gonsalvo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon de Gonsalvo, maubusan doon de Gonsalvo. Sa Sipway kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, uh-oh, lagyan mo na lang yung pangalan.
0: Para kay Nanay Rose.
1: Nanay Rose Celindon.
0: Ano po?
1: Celindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Celindon.
1: Opo.
0: Okay, Celindon. Si yun, Nanay. Si Celindon. Si Celindon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Odyongan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.

0: Opo.
1: Oh, yes.
0: Siya nga bumibinta pa ako rito eh.
1: Opo, maraming maraming salamat. Thank you. Nakakailang nakakailang sa shape po kayo sa ano sa ng ating rice coffee sa araw-araw?
0: Minsan tatlo, minsan dalawa.
1: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kinanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
0: Yung nagbago sa akin, yung pa akong mabigat na ilakbang, ngayon hindi na.
1: Hindi na.
0: At saka yung may tumutusok-tusok sa pa ako, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
1: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga nanay ng, kumbaga, naitulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi nanay na hindi daw na nakakagaling yung hindi nakakatulong yung ating rice coffee, hindi naman daw talaga yun daw kasi mga nagsasalita kagaya po ninyo eh mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo nanay dito?
0: Ano? Nagsasalita ako sa kanila. Ano, kung may magsalita sa akin na ano, na sumusumbong ba na ano daw, na sakit daw ang tuhod nila.
1: Mm-mm.
0: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
1: Ah, makupo. Okay. Tama po. Maraming salamat.
0: Yun eh.
1: Opo. Sabi po kasi ng iba nanay, hindi naman daw totoo. Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
0: Sino nagsabi na hindi totoo?
1: May mga iba po nanay na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
0: Hindi naman nagsasabi sa akin.
1: Ah, okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Ah. Basta nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po nanay. Ano po?
0: Opo. Kunin mo po yung number
1: namin. Opo, ano na po namin nanay, nakuha na po namin.
0: Ang number ng cellphone ng apo ko.
1: Opo, nakuha na po namin.
0: Sige, thank you.
1: Okay po nanay, maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kay nanay?
0: 86 na po.
1: 86 na po. Okay, 86 na po si nanay. Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
0: Sige.
1: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po. Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni nanay dun.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na pong naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon yan, no? Naririnig ko yung nakakon ako sa ano, may kausap sa radyo yung babae kahit sa Gabisaya.
0: Opo.
1: Aryo. Parang magaling. Sinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan kaya hanggang ngayon nainom pa rin ako.
0: Very good po yon. Ano po yung iniida po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po naman programa?
1: Mataas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: May high blood.
0: High blood, opo. So, yun po yung ano, yun po tatay, yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa.
1: Opo.
0: So, nung narinig niyo po tatay sa programa, yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayo naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan, lahat na lang, ano, tatay. Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan. Pwede tayong sumugo kung makukunti natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay, maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga ano? Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din. Pero hindi ko inalis. May maintenance din na ako binigit sa doktor eh.
0: Opo, dapat po. Wala po kasi tayong sinasabi, Tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, Tatay Mario.
1: Saka, after 3 months, check up ko ng doktor. Kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Na maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, Tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin. Bawa, bumili ka lang sa tingi. 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako, parang kay ako eh. Tapos, bayan yun. Pag bumibiyahe ako, nabili ako ng pa sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yan. Bukod po sa iyo, Tatay Mario, sino ba yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking mag-ina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-mm.
1: Ako nag-iisa lang dito lang silang uminom pag nandito nakikiinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay nainom ng rice coffee. Salamat.
1: Pero parang bakit ko parang medyo tumabang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi katong dati ang tamis.
0: Apo.
1: Ngayon parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa yung kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago.
1: Okay po.
0: Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario. Salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Thank
0: you. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga-Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nainom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Sa mga taga-Batangas, maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po, pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang kung halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami. Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, huwag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Tubig, Negros Oriental.
0: Saan po?
2: Negros Oriental po.
0: Negros Oriental. Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: I'm already 67.
0: 67. Umiinom na po ng rice coffee?
2: That's it.
0: Not yet. Okay po. Pero gusto niyo pong makapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
2: Yes, of course. I like.
0: Okay po. Meron po kayo...
2: I believe. Na believe ako sa mga ano sa mga tao.
0: Opo.
2: Yung sinasabi niya, nagdumagaling sila, ganun.
0: Opo. Nakakatulong po yung ating rice coffee.
2: Talaga, blessed ang rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang in-invite already.
0: Mm-mm.
2: That's why, nag-try po.
0: Apo.
2: I said to, nag-try na, basta ka, gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako magaling.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
2: Yung ano, yung nag-try ako ng yung sabi nila na kuti, ganoon, tapos yung may kuti. Wala naman. Wala kuti.
0: Nanay, dapat dapat po makapagsimula na po kayo sa pagiinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pagiinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko pong sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1.
2: Okay po. Interested talaga akong makainom.
0: Opo.
2: Very much interested talaga ako.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
2: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
2: Dito sa sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
2: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
2: Yeah.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Baay City, Bayawan. Yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
2: Malayo sa amin.
0: Malayo?
2: Pero, pupuntahan ko yan yung sinasabi mo.
0: Opo, puntahan niyo po.
2: Oo.
0: Yes, Nanay. Puntahan niyo po.
2: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa whole ano.
0: Nanay, unang-una po, unang-una Nanay, ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo, ito po ay tulong sa atin. Sa ating po namang katawan para po naman ay kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung ano po nito. Yun po yung nagagawa ng ating po namang benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito. Balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din. Nakatulad po ninyo ng mga testimonya, ng patotoo para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Thank you very much po. Okay. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyo muli, ha?
2: Okay, okay.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, Nanay.

Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga katanungan at mga kwento po ninyo. Itawag lang po yan sa ating po namang programa. I-text lang po yan sa amin. Ano po? Kami na pong bahala, mga kaibigan.

0: Anyway, mga kaibigan, paalam na po ang inyo ni God. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Enjoy the sunshine. 88.1
2: Tricycle, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
3: Your music, your station.
4: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha, mahalaga. Bawat ngiti, nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
3: Radio Bandera, Katarman.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera, Katarman.

19 minutes past the hour of 1 on the clock, and the time check is brought to us by Red Horse Beer, Super Yung Shot ng Tropa, Best Cafe, San Miguel Pale Pilsen, and ng Pure Gold. Alright mga kabandera, welcome sa aking programang Reality Talks. Ang programa na maring ikaw yung bida, okay naman kontrabida, mga parinig na maring apektado ka, okay naman deadma, ang importante, masaya ka. Ay, oo, legit talaga. Parang di na ako marunong mag-DJ pag ako lang. Sabi ko nga, pwede ba grupo? Yung hindi na ako nasanay mag-isa eh, no? Kasi na-busy lang at alam nyo naman pag-busy, ganun talaga yung buhay natin. Ang daming ginagawa. But anyway, welcome to my program, Reality Talk. Samahan nyo po ako mga kabandera mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. So, mamaya may ibabahagi tayong kwento at ang bibida sa kwento natin ay walang iba kundi si Hiner, a 35-year-old tricycle driver. Okay, nako, shout out sa lahat ng mga tricycle driver, lalong-lalo na yung mga namamasada for today's video. And bati na rin natin yung mga pasahero ninyo. And sino pa ba? Lahat ng may mga end. Hello po, shout out sa inyo. And yeah, sina Uncle Olivar, ayun, Gabion family, kay Joyce Gabion, and kay Franklin Valenteros, kay Mary Rose, so Diane Filippo Dias, well, Donis family and Caripio family. Sa batino natin si Tunet Omboy and Biti Adida sa Barangay Bliss. And of course, sa mga nakatutok sa mga oras na to, ayan, so talagang mainit yung panahon. Kaya pakiusap, huwag mo nang sabayan ng init. Diba? Iba yung mainit yung panahon sa kahit papano kalmado yung ano, yung ulo mo. Ay, batin natin si, ano, si Albert ba yun? Dami kong iniisip. Pambihira kasi di na ako nasanay mag-isa.

Diba, feeling ko talaga kailangan ko ng mag-memory gold. Kasi yon medyo hindi na ganun katalas yung memorya natin. Ah, si Aldrian. Oo, yun pala yun. Buti na lang matalas yung utak ni Kuya Chad. Kaya paano naalala pa niya? Si Aldrian Barya. Hello, shoutout sa'yo. I know na nakatuto ka for today's video. At samahan nyo nga ako, Kabandera. Hanggang alas 4 tayo ng hapon, okay? Ay, nako, finally. Hanggang alas 4 din yung programa. Kasi super duper na busy ako. May inaasikaso ako. And shoutout dyan kay Kev sa HXR. Sa lahat ng mga katrabaho mo. And especially sa Ting Zone family. Ayan, yung mga taga-barangay Dao, San Jose Northern Samar, batino natin. At yung mga nasa bahay lang na nakikinig sa programang Reality Talks. Ayun, and hi kay Sir Agaton Mitra, Sir October 30. Ito yung mga active na listeners who natin. Si Raymar Katantoko and yung establishment dyan na harap ng KKB. Hello, shoutout din ho. Tita Aya Somade Shomai. So available yan every 2 p.m. Sa mga gustong bumili, pwede kayong bumili kay Tita Aya Somade Shomai with homemade chili garlic sauce and the fried garlic. So harap lang yan ng Cuevas. Good afternoon kay Ma'am Cecil Galiano Lesco ng Barcadas Resort, especially kay Sir Oliver Lesco and kay Sir Ramil Corona Gallego, Snapchat girl ng Barangay Bangkiruhan. Bonds kay Star Ebony Allison and hi to Evangeline Galiano ng Silvino Lobos. Notarte family, lalong-lalo na ho kay Mr. Blue Moon, and yeah, yung mga taga Las Piñas. Hi to Ari Jane Ligiron ng Sarangani Province as well. Ma'am Pao, Sir Invalid Man, Vicky Niones, and of course, bati na rin natin si Miss Tioso. Ayan, Miss Tioso, kumusta ka? Kumusta yung hapon mo? Sa lahat po ng mga kabandera natin na nakatutok sa programang ito, Reality Talks. So later, I will be sharing the story titled Pangarap ng Tricycle Driver. Okay. So lahat naman tayo may mga pangarap eh, no? Pero hindi natin alam kung ano yung kwento mamaya ni Hiner, a 35-year-old tricycle driver. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang kwento, di ba? So kanina, ibang kwento yun sa programang Kapat Kwentuhan na kung saan nakakasama ko nga si Kuya Chad. Ito naman, solo program ni Sexy Rocky, the sexiest and hottest DJ. And pwede nyo rin po kaming mapakinggan gamit ang MyTuner application. Punta ka lang sa Play Store, tapos sa search mo doon ng MyTuner, S-N-T-U-N-E-R. Pwede rin po ang Radio Philippines para mapakinggan po kami ng bongga. Okay, ganun po. So either my tuner application o kaya naman Radio Philippines. So yun, para real time nyo rin kaming napapakinggan. And of course, kung hindi ka pa nakafollow sa amin mga kabandera, ang gagawin mo lang, punta ka sa yung Facebook and then search, follow, like, and share ng aming official page, Radyo Bandera Katarman 88.1. And you can also send your greetings to 09488-699-736 or 09165-003771. You can also follow my page, Sexy Rocky, sa Facebook. Ayan, nakakap ako na parang naka-side view. And then, yon S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. And for my TikTok, same pa rin po, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. There's no space. Once again, S-E-X-Y-R-O-C-K-Y for my Facebook. And S-E-X-Y-R-O-C-K-Y for my TikTok. Hi to my success friend ni Ate Melinda Upog. Ayan, pasansya na kung di ako nakarating dyan. Ayan, naririnig natin yung ano yung sound. Hi to Kentan. Shout out sa'yo and kay Iper ng HXR. G. Sarunias. Hello. Sa lahat po ng utility watchmen dyan sa NSC or Northern Summer Colleges. Sina Sir Hernan, Eduardo, Lorna, Sir Alan, and hi to Master Ivan. Napabayaan ang sandaling nari.
Sir Benito ng Barangay Pulangi, shout out din po sa iyo, and batin na rin po natin yung mga taga Barangay Cervantes. Alas magkalapit lang yan eh, no? Yung Barangay Pulangi and then Cervantes. Hi kay sa Kristen Renaline, Elvira El Surio ng Pambuhan, and hi to Jevi Gomez Capas. April Tamaylipata Balieta ng Dalakit. Ayun, batin natin yung mga taga Barangay Dalakit. Kay Ma'am Violeta Delorino ng Barangay Calachuchi. Sir Richard D. Rai, sa lahat po ng mga professors and instructor dyan sa University of Eastern Philippines, sa lahat ng mga estudyante, ano man yung kurso mo na ngayon ay nakikinig ka, ako maraming maraming salamat din sa iyo, sa lahat ng mga working individuals at sa lahat na po ng nakantabay sa programang ito. Yes, walang ibang nag-iingay kundi si Sexy Rocky. Once again, the sexiest and hottest DJ. So I will be with you till 4 ng hapon. Kaya naman, join me sa programang Reality Talks. And for those na gustong magpadala ng kanilang kwento, maibahagi yung kanilang kwento, so pwede mo akong i-PM o kaya naman i-DM. Once again, Sexy Rocky po. Sexyrocky. Wala na ang pagkakatao, sinayang ko kailang na. Batin rin natin lahat ng staff ng St. Magilla Birthing Home. Sila po ay matatagpuan sa Makapagali Street, Barangay Mabolo. Hi to Ma'am Rosita Tejero. Ito, active talaga ito eh. Kay Chana Centino, Raquel Aleria, Lilia Liano, Sonia Donis, and yung bookkeeper nila na super duper ang guwapo, si Sir Rudel. Si Janjan Balandos, well, and hi to Melinda Kimbo. Yeah, first and second district ng Northern Samar, batin natin lalong-lalo na yung mga taga Mapana, si Papad, Gamay, sa mga taga Barangay Anito, ayan. Diba, kung ano-anong background yung pumapasok dito sa programa ko. Pero yun, wala, naririnig dito sa labas. Alright, once again, that's 09488-699736 and 09165-003771. At syempre, yung mga namamahinga ngayon sa bahay nila, hello po, good afternoon. So ako na po yung bahala sa hapon ninyo, diba? Ako magpapagan. Kaya gilax ka lang. Habang naka-earphone ka na kami yung pinapakinggan, ay nako, maraming salamat sa'yo. Yun yung tamang desisyon na ginawa mo. Kung hindi man, kung lagi mang mali yung desisyon mo para sa asawa mo, sinasabi ko ngayon, yung pakikinig ng Radyo Bandera ay tamang desisyon sa buong buhay mo. Diba? Kahit papaano, may nagawa kang tama. And yeah, sa lahat po ng mga tricycle drivers, lalong-lalo na yung mga pedicab drivers, ayun, yung mga padjak drivers so natin dyan, na naka-Radyo Bandera 88.1, maraming salamat din sa inyo. Oh, minsan may napapakinggan ako pero di ko naman nakukuha yung number. Lalong-lalo na dati nung naka-Radyo Bandera. So, hindi ko siya ma-capture kasi nga, kadamulat sa nalabay. Hirap na hirap ako noon eh, no? But by the way, maraming salamat once again sa lahat po ng mga drivers. And sa lahat na po ng ahensya ng gobyerno, whether it's public or private sector, maraming thank you. And sa mga working individuals natin dyan, hello kay na ate na nakakulay red and pink, nakakulay orange, ganyan. Rainbow ho siya. Bahaghari. Grabe makabaghari eh, no? It's 1:30 on the clock. Once again, you're still with me with the program Reality Talks. At mamaya, excited nga ako mga kabandera na ibahagi yung kwento ni Hiner. Isang tricycle driver. Ayan, so pwede niyong basahin na. Hindi siya yung buong kwento. Kaya kung gusto mong maging updated, dapat nakafollow ka sa page namin. So paano nga ba mga kabandera? Punta ka lang sa Facebook, hanapin mo doon ang Radyo Bandera Katarman, 88.1, okay? So kung may mga story na hindi mo napakinggan kasi na baka na busy ka, so pwede mo siyang balikan, pwede mong i-replay. Kapag nakafollow ka sa amin, ganun lang ho kadali, okay? Matik na yan, mapapakinggan mo
lahat ng episodes, lalong-lalo na lahat ng mga stories na ibinahagi ho namin dito sa programang Kapet Kwentuhan and Reality Talks, okay? So sana po lahat ng programa dito at lahat po ng mga DJs ay suportahan nyo dito sa Radyo Bandera Katarman. O, ganun. Iba ka! Yes, pakishare na rin po ng live streaming natin once again. O, oh, dili na mga kabandera. Ikaw, kung di ka pa nakafollow, katanglay mo mang pagparasugar. Gre-reklamo na ako talaga, promise. De, joke lang, baka mamaya makarating sa management eh, no? O, oh, tanggalin nyo sa sexy racket tamad yan, mga ganyan. Maglalagay kami ng ano, ng suggestion box doon sa baba. Actually, we're planning, pero parang kinakabahan ako. Baka may mga taong nasaktan, di ba? Lalong-lalo na nung nag-umpisa pa lang ako dito. Sorry na, be. Parang awa muna. Yeah, hi to Michael. Happy, happy viewing. Yes, nakalive yun sa Sexy Rocky, pero hindi sa TikTok. Okay, kaya naman kung gusto mo rin maging updated kahit papano sa buhay ko, wala mo masyadong kwenta yung buhay ko, pero diba, if you just really wanted to know more about me, so i-search mo lang po ako sa TikTok. Sexy Rocky, again, S-E-X-Y. And then, my first album. Naka-album eh, no? Sa tagal ng panahon na ano, na nagbubunga nga sa radyo, nakapag-album din sa wakas. Ano yung pamagat ng kanta? Reality Talks din po. Walang nagbago. Diba? Parang kwento din. Yung nagka-album ka pero reality talks pa rin. Sawa, be? And hi kay Ate Alma Durin. Hello, good afternoon. Kumusta naman Ate Alma Durin? Mope, diri ka na busy. Shout out sa'yo DJ Rocky at sa asawa ko, ingat lagi. Ay naku, maraming salamat sa Concerned Citizen. Okay, yeah. So nagpapasalamat ako kahit papano may nakaalala din naman sa akin. Isa na dun si Ate Alma Durin. Kaya maraming salamat po sa'yo. And hi to Atashi Monday. Sa lahat po ng staff ng All-in-One Convenience Store. Thank you so much. Sa lahat po ng mga viewers natin. And especially itong mga tawag dito. Mga tao sila. yung mga OFW nating kababayan. Hello po, shout out to sa lahat ng mga OFWs. Ayan, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, okay? Kasi ako hindi. Pagod na ako sa Pilipinas. Pero lumalaban pa rin. Naalala ko, sabi ng friend ko, alam mo, Sexy Rocky, pagod na ako sa Pilipinas. Di rin naman siya makapag-abroad. Sabi ko, lang yan, taste-taste na lang tayo. Ganun na talaga yung buhay dito sa Pilipinas, di ba? Basta pinapaalala ko lang sa'yo, maging friendly ka lang. Malaking tulong yan. Batino natin yung mga taga-pambuhan. Hello, shout out to sa inyo. And yeah, another one here from Mary Ann Capasso. Sabi niya dito, ay wait lang. Ay ano to? Ay, kwento. Hala, may nag-send sa atin. Marian, pwede mo siya i-delete. I-PM mo na lang ako. Kasi yung kwento natin, kailangan kasi natin i-hide yung identity ng mga listeners natin. Okay? So, ang hirap i-public. Lilinawin lang natin, mga kabandera. Gusto namin magkaroon ng seguridad yung mga listeners namin. So, i-hide natin yung identity para hindi po nakikilala ng mga listeners, okay? Kailangan natin protektahan yung ating mga letter senders. Kaya yon sa mga nagbabalak or nagpaplano magpadala ng kanilang mga kwento sa buhay, pwede mo kong i-PM o kaya naman i-DM. Andyan po yung aking account. So, Sexy Rocky, makikita mo yan dyan. Naka-blue na sombrero, tapos naka-green t-shirt na naka-side view. Okay, feeling model, gano'n.

kabandera, sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, so pwede nyo akong EPM or kaya naman EDM, direct na lang dito sa aking page na Sexy Rocky. Kasi yun nga, gusto namin protektahan yung pangalan ng aming letter sender, okay? So, yeah. Oh, kasi nabigla ako. Nakapublic din to eh. But by the way, sige. Wait lang. Ano yun nga background? Di ka na nakikisama. Ah, oo, sabi ni ano ni Aldrian, ipa-paraphrase pa 'yan. Yeah. Hindi, ayan yung ano, diyan po yung page ko. I-click mo lang 'yan, oh, Sexy Rocky. At try nga natin. Ayan, oh, pag hinighlight mo siya. So ayun, tapos

Wait lang ha, kasi tinitingnan ko yung ano, yung page. So ayan, i-click nyo yung ano, yung Sexy Rocky, tapos i-message nyo ako doon, okay? So lagi kong sinasabi na sa lahat ng mga listeners po namin, especially sa programang Reality Talks, ay pwede nyo kong i-PM, ayan, personal message. Actually, dalawa to, pwede doon sa Crush and Kiss, Carpio, that's my personal account. And then, yeah, ito na yung pangalan ko. Hindi ko na mababago yan. Yan po, Sexy Rocky, andyan po sa ano, sa comment section. Nakikita mo, Kuya Chad? Ayan o, Sexy Rocky, pakiclick niyan, tapos i-message niyo ako doon sa ano, sa Messenger. Direct message. Meron daw sabi ni ano, ni Kuya Chad, pwede mo daw i-PM. Okay? So yon. And itong isa naman, ah wait lang, re-replyan kita.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
1: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C, at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: 88.1 Radio Bandera Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stressed na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero nung magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

Dear Sexy Rocky, ako si Iner, 35 years old, isang simpleng tricycle driver. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang kwento ko dahil matagal ko rin kinimkim. Siguro dahil hanggang ngayon kapag naaalala ko ang lahat, may kirot pa rin kahit sobrang tagal na nang nakalipas. Way back year 2000, nagkaroon ako ng girlfriend na sobrang mahal ko. Wala na siyang parents kaya simula pa lang sinabi ko na sa kanya na gagawin ko ang lahat para hindi niya maramdaman na nag-iisa siya sa buhay. Kahit hindi kami mayaman, kahit hirap din kami sa buhay, pinili kong akuin lahat para lang makatapos siya ng pag-aaral. Tricycle driver ako noon pero may part-time din akong trabaho para kahit papano pandagdag kita. Minsan halos 5 oras lang yung tulog ko, gigising ako ng madaling araw, pasada hanggang gabi tapos balik trabaho ulit. Kahit pagod na ako, nawawala lahat kapag nakikita ko siyang masaya. Araw-araw ko siyang hinahatid si school kahit halos 2 oras yung biyahe. Dumadaan pa kami sa makikitid na at mapuputik na daan kapag umuulan. Basa kami pareho. Kapag tirik naman yung araw, sunog ang balat ko sa init. Pero wala akong reklamo kasi iniisip ko noon, balang araw, makakatapos din siya. Balang araw, giginhawa din ang buhay namin. Dumating sa punto na inuuna ko yung tuition niya kaysa sa sarili kong pangangailangan. May mga pagkakataon na noodles lang yung kinakain ko para kahit papano ay makabayad siya sa kanyang project. Kaya kapag may kailangan siyang libro, gumagawa ko ng paraan. Kapag may school activity, kahit walang matira sa akin, basta meron siya. Maraming nagsabi sa akin noon na baka ginagamit lang ako, pero ipinagtatanggol ko siya. Sinasabi ko, hindi niya yon gagawin sa akin dahil alam kong mahal niya ako. Hanggang sa dumating yung pinakahihintay naming araw, nakagraduate siya. Akala ko, iyon na yung simula ng magandang buhay namin. Akala ko, lahat ng pagod, puyat, sakripisyo, at hirap ay may kapalit na saya. Pero ilang buwan lang yung lumipas, napansin kong nagbabago na siya. Madalas siyang malamig makipag-usap sa akin. Parang ayaw niya akong kausapin at kasama. Hanggang isang araw, sinabi niya sa akin yung mga salitang hindi ko makalimutan. Pasensya na pero narealize ko na hindi pala kita mahal. Parang gumuho ang mundo ko, Sexy Rocky. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi. Hindi ko alam kung paano ko natanggap na pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, iiwan lang pala ako. Mas masakit pa sa pakiramdam na hindi lang puso ko yung nabasag, pati yung pagkatao ko. Ilang taon akong nawala ng gana magmahal ulit. Tuwing naaalala ko yung mga panahong halos ikamatay ko sa pagod para lang sa kanya, napapatanong ako, ano bang kulang sa akin? Pero habang tumatagal, na-realize ko rin na hindi naman mali ang magmahal ng totoo. Hindi kasalanan ang magsakripisyo. Ang mali lang minsan, nakakalimutan na natin yung sarili natin habang inuubos natin lahat para sa ibang tao. Ngayon, tricycle driver pa rin ako. Hindi man ako naging mayaman, masasabi kong mas matatag ako ngayon. Natuto akong mahalin din yung sarili ko kahit papaano. Natuto akong hindi sukatin ang halaga ko bilang isang tao. At ang halaga ko sa taong iniwan ako.
At para sa mga taong katulad ko na nagmahal ng sobra at nasaktan ng todo, tandaan nyo ito. Hindi ka bawasan sa pagkatao mo kung iniwan ka. Hindi ibig sabihin na dahil pinili kang iwan, wala ka ng halaga. Minsan talaga may mga tao talagang darating para turuan tayo magmahal pero para hindi rin manatili. At sa mga nagmamahal ngayon, huwag niyong ubusin yung sarili niyo hanggang wala nang matira para sa inyo. Magtira kayo para sa pangarap ninyo, para sa pamilya ninyo, at higit sa lahat, para sa sarili mo. Dahil ang totoong pagmamahal, hindi dapat isang tao lang ang umaangat habang yung isa ay unti-unting nauubos. Hiner, ang tricycle driver na natutong bumangon matapos iwan ng taong minahal niya ng buong puso. Your letter sender, Hiner. Oh my gosh, ang ganda ng kwento eh, no? So, sabi ni Hiner na magtira tayo ng pagmamahal para sa sarili natin. Kaya that's why lagi nating napapakinggan at lagi nating naririnig, I mean, sa mga tao, sa mga kaibigan natin, sa kahit hindi natin kilala, na sinasabi nila lagi, magtira ka ng pagmamahal mo para sa sarili mo. Totoo, no? Kasi kapag maliban sa ginagawa mong mundo yung taong yon dahil sa pagmamahal mo, to the point na sino ka na? Ano na yung halaga mo? Diba, yan yung mga tanong na dapat may pakialam ka para sa sarili mo. Ang pagbibigay ng importansya sa relasyon ay okay lang. Pero yung nawawalan ka ng importansya sa sarili mong buhay, yun ay hindi okay. Ang bago ni Arnel, adoy kasulman ko no sa dughan. Oo nga no, kaya nako. Sinasabi ko sa iyo Arnel. Kaya doon sa mga mag-asawa, mahalin niyo yung isa't isa, di ba? Temptations, hindi yan na hindi ang hirap pigilan eh, di ba? And we talk about that lately, pero pwede mo siya makontrol. So, diba, ang kailangan mo lang kabandera ay yung lakas ng loob and you have this what we called dapat strong yung loob, diba? And yung emotion as well. Kailangan alam mo yung limitasyon ng galaw mo, ng kilos mo, lalong-lalo na yung damdamin mo. If you think na mapupunta ka sa maling daan, umiwas ka na. Huwag mo nang ituloy. Okay, so minsan kasi dahil sa akala natin na baka may chance, dun pa tayo naliligaw ng landas. Na mali pala yung track na dinaanan natin. You always have to be the right track. Okay, so sundan mo yung tamang landas. Kung feeling mo ay mapapahamak ka at ramdam na ramdam mo, wag mo nang ituloy. So dito naman sa kwento ngayon ni Hiner, actually kasi pag nagmahal ka, 'di ba mga kapandera, wala din naman kasing assurance. At ang hirap na maging perpekto yung lahat ng gusto mo. Okay, pero dahil tao ka, tao tayo, nagmamahal tayo and we have the right to love and to be loved, kaya nagagawa natin yung mga bagay-bagay niyan. Pero again, walang mali. It's just that nagiging mali yung desisyon natin kasi may mga taong sadyang mapagsamantala. Right? Minahal mo siya. You gave everything without being asked. Sadyang manloloko lang talaga yung taong napili mo. Pero inuulit ko, especially to you, Hiner, walang mali sa'yo. Diba, ang hirap minsan madapa, pero kailangan mong bumangon. Ang hirap magkamali, but that's completely natural. Especially sa larangan ng pag-ibig. Diba, darating din yung time at yung tamang tao para sa'yo. Hiner, hindi man ngayon, naniniwala ako sa pagiging mabuti mo. Diba, who would have thought na baka isang araw ay makapag-asawa ka ng mayaman na hindi naman ikaw yung nagtatrabaho. Am I right?
May mga ganun eh. Kung bakit ikaw yung nagsasakripisyo sa unang chapter ng relationship ninyo sa taong yan. Kasi baka piniprepare ka ni God para maging strong. Pero baka darating yung time na after your hardships, sacrifices, at all, baka ikaw naman yung makaranas ng maginhawang buhay. Am I right?

English yun. DJ Sex Rocky, ganda. Ay naku, maraming salamat. Actually, Spanish yun. Abre, di ba? Abre, senorita. Abrilata. Sorry po, nakatulog ako. Nako, wag na, Aldrin. Nainis ako sa'yo. Aldrian. Hindi, okay lang. Kailangan mo din magpahinga kahit papaano. Pero wala eh. Nakakapanghinayang, no? Yung mga taong pinapakawalan na siya yung nagiging susi kung bakit mo na-achieve yung buhay na meron ka ngayon. Diba, kapag may taong tumutulong sa'yo at malaki yung ambag, wag mo nang pakawalan. Dahil kapag nawala yung taong yun, kahit kailan mahihirapan kang makahanap ng katulad niya. You really have to bear in mind. Diba? So, hindi ko masyadong maintindihan kung bakit may mga taong bibitawan ang taong malaki yung halaga at ipagpapalit sa taong walang assurance kung magiging okay yung kalagayan nila. Nalangot ako. Ay nako, buhay naman talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag nagmahal kayo, you really have to think it twice. Not twice, but thrice. Not thrice as well. But many times rather. Diba? Pag-iisipan mo eh. Especially doon sa... Ako, gusto ko lang din magsabi ng sorry, no? Sorry sa inyo, sorry sa atin. Kasi it's really hard to find the best relationship. Kasi lahat trial and error eh. Diba? Bakit pag nagmahal ka ba, sigurado ka ba na yung taong yan hindi ka lolokohin? Kasi minsan may mga nagsasama na umaabot ng ilang dekada. Pero sasabihin nila nagsawa na daw sila sa isa't isa. Diba? May mga ganun. And we cannot discount the fact na nangyayari siya sa totoong buhay. Minsan 20 years pero nagkakasawaan. Kaya patawarin mo yung sarili mo. Again, we are just human beings. Basta ang kailangan lang, lagi kang naniniwala sa sarili mo at huwag kang mawala ng pag-asa. Yun lang yung assurance eh. Sa mundong ito, yung assurance lang, yung faith mo kay God, that whatever happens, manatili kang matatag. Kasi minsan ginagawa mo na lahat, pero bakit sadyang pinaglalaruan ka ng tadhana? Minsan ginagawa mo na yung best mo, pero bakit pinaglalaruan ka pa rin kahit yung sarili mong jowa? Diba, you did your best, pero hindi ikaw yung best para sa kanya. Kaya pagpatuloy mo lang, para sa sarili mo at para sa pangarap mo. Hi Nelpa, hello, thank you for watching and thank you for joining as well. Alright, balitaw sa mga waray na dida pag-asawa, ayaw kam, kabaraka, kay ihatag ito ni Lord. At tao nga para sa'yo. True, di ba? Lagi mong tatandaan mga kabandera na may taong nakalaan para sa'yo.

yun na lang yung pwede mong gawin, to be honest. And yung tiwala, yung faith as well. Diba? Ang hirap umanap ng, kasi there's no perfect relationship, but you may find a best relationship. Kasi lahat naman nagloloko, sabi nila. Diba? Lahat may mga secrecy. Sa inyong magpa-partner, ayaw ma-open ng password mo sa Facebook, sa Messenger. Tapos mag-aaway kayo. Diba? Nakakainis yung ganun eh, no? Hihiramin ng jowa mo or ng asawa mo yung cellphone mo, tapos ang dami mong alibay. Ay, wait lang, kasi ano, may hinihintay ako. Yung ano, ni kumpare. Tapos nalaman ng asawa mo, kumari pala eh, no? Ay, nako! Kainis ka. But by the way, maraming salamat mga kabandera and sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. Grabe yung sakripisyo ni Hinere, no? He gave everything doon sa taong yun, pero yung sukli ay pananakit. Ang hirap, di ba, na kumbaga ibinuhos lahat, itinulong kahit walang-wala, para lang makatapos-tapos yung kapalit noon, iiwan, lulukohin. Di ba? Anong klaseng tao yung gumagawa ng ganun? Kasi parang nakakonsensya. And I don't believe na sasabihin mo pasensya na dahil hindi kita mahal. O talaga? Sa tagal ng panahon, kung kailan ka nakatapos ng pag-aaral, dun mo na-realize na hindi mo mahal si Hiner? O baka naman nag-uumpisa pa lang yung relasyon ninyo, may mahal ka ng iba. Napaka-imposible eh. And I think no one can believe you na hindi mo minahal si Hiner or hindi mo na siya mahal. Minahal mo ba siya dahil sa effort at pera? Diba? So, ang hirap lang. Ang hirap ipaliwanag. Pero ang sigurado lang ako, lahat ng ginawa mo, may balik. Diba? Marahil ngayon, nakuha mo yung success ng buhay mo because of your perseverance as well. You toiled it. Pero baka dumating yung araw na baka magkabaliktad yung mundo ninyo ni Hiner. Baka ikaw naman yung magmakaawa. Or ikaw yung nasa baba, siya yung nasa tuktok.

Ay, eto parang ang ganda ng sinabi ni, dito ni ano ni Arnel. Wait lang ha, kasi nainis ako dito sa araw na to, ang likot. Sabi niya, balitaw, ana, ang pagmamahal sa isang tao ay parang sugalyan. Di mo alam kung panalo o talo. Masasabi mo lang panalo kung aabot hanggang katapusan ng buhay na magkasama kayo. Ayun, totoo, di ba Arnel? Kaya dapat alam mo yan. Kaya kung iibig, huwag uunahin ang sarap, maging mapanuri sa lahat ng bagay. Tama! Alam mo yan. Diba? So, you really have to examine everything. Learn every details. Yun yung pinakamaganda. Hindi sapat yung kilig, hindi sapat yung lagi kayong nag-I love you-han. Diba? Yung ang pinaka-importanting ingredients sa pagmamahalan ay yung naiintindihan mo siya at iniintindi ka niya. Yung may malawak na pag-unawa. Yun yung sekreto kung bakit nagtatagal yung magjojowa or mag-asawa. Kasi kung naiintindihan mo yung partner mo at the same time naiintindihan ka ng partner mo, there's no problem. Diba? Kumbaga, lahat pwedeng mapag-usapan. Ika nga, everything is under control. Diba? Okay, wait lang. So magpapaliwanag ako and you really have to be a good listener. You should have to understand what he or she is just trying to say. Para nang sagunan, gano'n naman kahit papano ay kumakalma yung ano, nagiging calmer yung sitwasyon. Diba? Ang sarap ng ganyan.

Hello to Believer. Thank you for the visit. Ayan, nakalive ako dito sa isang application. Yes, correct ka, DJ. Correct ka dyan, DJ. Okay, sige, salamat. Dako nga, salamat. Ay, nako. Believer, once again, thank you so much for watching. Diba? Ang saya magmahal. Pero nakakatakot kung hindi mo alam kung hanggang kailan matatapos yung pagmamahal or kung walang katapusan yung pagmamahal niya sa'yo. Sa magkasama, may away pero walang hiwalayan. Ganun. Oh, di ka sure? Diba? Sana nga ganun eh, no? Sa magkarelasyon, sana ay away lang ng away kung di talaga maiwasan. But not to the point na nagliliparan na yung mga gamit ninyo sa bahay, yung mga refrigerator. Wag naman sana ganun. Okay, yung kumbaga, at least yung hanggang bungangaan lang kayo pero walang nadadamage, lalong-lalo na yung mga investment ninyo. Sayang yan eh. Diba, bumili ka ng refrigerator, diba, nagkaroon kayo ng motor, umabot ng 3 years, fully paid, tapos nag-away lang kayo, binasag ni Mister o kaya ni Missy, sayang yung pinundar ninyo. Yan yung lagi niyong iintindihin eh, diba, na kung mag-away man kayo, you just, you know, say something negative kung yun talaga yung gusto mo. You just really wanted to express kung ano man yung bigat na nararamdaman mo. Pero wag na wag mong babasagin, wag na wag mong sisirain yung mga bagay na pinundar ninyong magkasama. Because that's already your investment. Pagod, pawis, salapi. O sige na, let's try to play another track. We have a song titled The Di Ko Kaya by Jeremiah. Dinak maginalaba kay Waray Manakasawa. Alright, and manatiling nakatutok dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga, bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Radio Bandera.

0: 88.1
1: Radio Bandera Katalman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera!
2: J-Mar, Todo Paralo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
3: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
2: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali.
3: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 00230 Series of 2026.
2: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
8: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
9: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
11: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
10: At tuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
11: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
12: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
11: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
10: Yan.
11: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
14: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
15: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
11: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
11: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
16: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
17: Heto ang pinakabago.
18: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
19: Wow! May bago na namang Best Cafe!
17: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
19: Wow! Gusto ko yan!
17: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
19: Nice! Walang asukal!
17: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
19: Pampasexy!
17: Pampamacho!
19: Pampahealthy!
17: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
19: Perfect!
17: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
20: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
21: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
20: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
22: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
23: Drink responsibly.
24: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
25: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Sarado, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Bawat kwento may kahulugan. Mapabida man o kontrabida, may pinagdadaanan. Maaring hindi ito ang iyong sumbungan, ngunit ito ang programang may katuturan. Bawat luha mahalaga. Bawat ngiti nagpapasaya. Ito ang programang Reality Talks. Reality Talks.
1: Kabandera, oras po natin, 3:42 on the clock, and the time check is brought to us by The Vintage Vision, located at Gaysano. Ayan, sa mga gustong magpa-check ng kanilang mga mata o kaya naman bumili ng eyeglasses, so pwede niyong bisitahin ang The Vintage Vision sa loob mismo ng Gaysano. And of course, ng San Miguel Pilsen, Best Cafe at ng Redder's Beer, super ang shot ng tropa. Sa lahat po ng staff ng Pure Gold, hello, good afternoon, and welcome to my show, Reality Talks. Magandang hapon sa'yo, Miss Dioso. Sayang di mo nabutan natin yung kwento. Okay lang naman. Okay, tapos na yon. But tapos na yung na-deliver natin yung kwento ni Hiner. Pero dito pa rin tayo sa programang Reality Talks na posibleng pag-usapan pa natin yung kanyang story. Kaya naman, just a little bit, you know, ad-lib or yung iba pang thoughts ng mga kabandera natin. So, yun nga kanina, kung hindi nyo napakinggan, pwede nyo siyang i-replay kung nakfollow kayo sa aming page. Okay, Radyo Bandera Katarman 88.1.

And para kay Hinera, saludo ako sa'yo bilang isang tricycle driver na hindi nagdadalawang isip magsakripisyo para sa taong mahal mo. Hindi biro ang halos walang tulog, mahabang biyahe at pagod araw-araw para lang maitaguyod ang pangarap ng minamahal mo. Ibig sabihin lang nun, marunong kang magmahal ng totoo at buo. Pero Hiner, tandaan mo ito na hindi sukatan ng halaga ang isang tao ang panloloko ng iba sa kanya. Kahit ibigay mo pa lahat, kung mali talaga ang taong pinili mo, masasaktan ka pa rin. Masakit man tanggapin, may mga taong tinatanggap ang effort mo pero hindi kayang pahalagaan ang puso na kasama nun. Huwag mong isipin na talunan ka dahil iniwan ka o niloko ka. Sa totoo lang, panalo ka pa rin dahil naging mabuti kang tao at marunong kang magmahal ng walang kondisyon. Ang importante, huwag mong hayaan mawala yung respeto at sarili mo dahil lang sa taong hindi marunong lumingon sa lahat ng sakripisyo mo. Sa lahat ng mga katulad ni Hiner, lalo na sa mga lalaking tahimik lang lumalaban sa buhay at nagmamahal, tandaan ninyo, ang tunay na lalaki hindi nasusukat sa kapal ng wallet, kundi sa tibay ng puso at sipag sa buhay. At balang araw, may taong darating din na para sa inyo na hindi ninyo kailangang piliting mahalin pabalik. Hiner, ipagpatuloy mo lang yung buhay mo. Gamitin mo yung sakit bilang gasolina para mas lalo kang bumangon at maging malakas. Yung taong nanloko sa'yo, well, parte na lang yan ang kwento mo. Hindi katapusan ng buhay mo. At sabi nga nila, minsan ang taong umalis, siya pa ang nagturo sa atin na mahalin muna ang sarili bago ibigay lahat para sa iba.

So it's 3:45 on the clock and I still have 15 minutes left before ako mag-RTG. That means ready to go. Kaya naman sa lahat ng mga gustong mag-join pa rin sa programang Reality Talks hanggang last quarter tayo ng hapon. At sa mga gustong magbigay ng kanilang thoughts, ideas, so diretso lang ko kayo sa comment section. Ang hirap talaga no, yung katatapos mo lang kumain ng tinapay tapos magsasalita ka. Yes, sa lahat ng mga nagme-merienda, ayan, shoutout sa inyo. And kumusta naman yung hapon ninyo while listening to 88.1 Radyo Bandera? Kumusta yung mga buhay-buhay? Kumusta yung mga love life? Kumusta yung ikaw na nakikinig ngayon? So, I am hoping na sana masaya ka kasama ang sexiest and hottest DJ ng Radyo Bandera, walang iba kundi si Sexy Rocky. And again ha, sa hindi pa po nakapollow sa amin, para lagi kayong updated sa lahat ng ganap dito sa Radyo Bandera, sa lahat ng mga event. So dapat nakapollow ka, just simply follow, like, and share ng aming official page. Punta ka lang sa Facebook, hanapin mo po ang Radyo Bandera Katarman 88.1. At ulitin ko lang po sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento. So, wag na wag kayong mag-post dito mismo sa comment section because as what I've said, we really have to hide your identity, your privacy para iwas chismis. Alam mo naman 'di ba, lahat ng lugar may mga human CCTV. So kailangan natin maging maingat and syempre iba pa rin yung no one knows about you. Diba? Baka mamaya ipagkalat yung chismis na nagpadala ka dito sa ng sulat sa programang Reality Talks, 'di ba? Dito sa iyong paboritong Radyo Bandera. Baka mamaya ay hindi ka pa nakakarating or yeah, doon sa barangay ninyo ay iba na yung sinabi. 'Di ba? Malaman nila na binasa yan ni Sexy Rocky. Oo, ano pala to? Makati pala to, ganyan. Grabe kayo sa Makati. Hello po kay Sir Octobre 30. Sir Octobre, hello. Good afternoon. Kumusta ka naman? Sa lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, public or private sector, hello, shout out to sa inyo sa mga working individuals at sa lahat na po ng mga commuters natin all the way from different barangays and municipalities. Ikaw ay nakatutok sa 88.1 na Radyo Bandera. Again, inuulit ko po sa lahat ng gustong magpadala ng kanilang personal na kwento, especially your true story, naku, huwag nyo pong ipapublic yan. Okay? Okay lang kung ako yung makakabasa, pero kapag dito sa dito ka mismo sa comment section, pagpepiestahan yan. Alright, that's what I've said. Eto, alam to niya, ni Aldrian, na we really have to paraphrase doon sa mga pinapadala sa aking kwento. Kasi like kailangan baguhin natin kahit papaano, 'di ba, yung pangalan mo, your address as well. O kaya naman halimbawa kung may mali, ayun, babaguhin natin ng konti para naman mas magandang ibahagi, especially kung itawag natin dito, ipapublic na mismo or i-share na natin sa radyo. So, we need to be careful, especially yung privacy ng mga letter senders namin. Okay? Good afternoon sa lahat po ng staff ng St. Magella Birthing Home. Hello ka na Ma'am Rosita Tejero, Huerto family, and Tejero family as well. Wait lang, may nahanap ako dito. So my success friendy, hello kay Kentan, Ate Melinda Upog, at yung mga taga-barangay Makagtas. Yeah, kay Clyde Lester Herrera Simpis. And of course, si Sir Agaton Mitra na laging nakaradyo bandera. Sa lahat po ng mga drivers dyan, yung may mga speaker, pa-bluetooth speaker. Hello po, good afternoon. And again, maraming salamat kung kanina ka pa nakantabay para mapakinggan ang programang Reality Talks. And ikaw ko yung driver, nako. Baka may gusto kong ikwento, 'di ba? Na halimbawa, ito kasi yung tricycle driver natin na itago natin sa pangalang Hiner. Siya naman yung kanyang kwento ay nagmahal siya noon. Okay, na kumbaga despite his sacrifices ay niloko pa rin siya ng kanyang
taong minahal. Binigay niya lahat, kahit pagod, puyat, kulang sa tulog, wala ng pera, di ba, wala ng budget, pero binibigay pa rin niya doon sa kanyang minamahal, pero niloko pa rin. So ikaw, iba naman yung kwento mo. Di ba? Ginkawatang ka benta, sugat. Sugat naman sito na yung story. But by the way, seryoso, sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, pwede mo kong i-PM o kaya naman i-DM sa aking official page. Sa mga nagtatanong, ano daw ba yung page ni Sexy Rocky? Ano ba yung itsura ko? Tao pa naman. Kahit oily na tayo, di ba? Kahit dry na, empty na tayo, even that I was broke. So, eto po yung aking page. Ayan, makikita nyo dyan na Sexy Rocky. S-E-X-Y, asin na yun? Basta yun na yun. S-E-X-Y-R-O-C-K-Y. Yun po yung aking page. And, ay, eto may pahabol si Miss Yoso, taray. I like it. Walang perpektong pamilya, wala ding perpektong pagsasama. Lahat tayo may kanya-kanyang inarap na problema. Pero sana, huwag mong hayaan ang mga problemang ito ang siyang magiging dahilan para tuluyang masira ang pamilyang binubuo ninyo. Diba? Grabe mga hugot ito. Totoo, actually hindi lang din naman sa pagpapamilya. Okay? Kahit sa mga magjojowa, kung gusto niyo magtagal yung relasyon ninyo, eh dapat maging maayos kayo. 'Di ba? Magtulungan kayo, kayo lang dalawa nahihirapan pa kayo, ah. Paano pa kayo kung isang barangay pagtutulungan ninyo? Ito yung mahirap, dalawa lang kayo, 'di ba? Bakit hindi niyo matulungang salbahin yung inyong relasyon? How much more kapag nagkaroon na kayo ng anak? Diba? Eh, gusto pa naman ni Mister isang dosen ng anak. Yung nag-aaway kayo dahil number of your offspring, no? Nasasabi ni Mister, gusto ko isang dosen na. Ikaw naman kay simple la duha. Right? May mga ganun eh, na pinag-uusapan nyo, ilan kayo yung gusto ni Mister? Ilan kayo yung gusto ni Missis? Yung kapitbahay mo, gusto 15. Diba? Mga ganyan, minsan alam nyo, kahit mga ganong kwento, minsan na nagiging source din ng di pagkakaintindihan, kahit yung mga biruang usapan, diba? So, ganon, ikaw ba, ilan ba yung gusto mong maging anak? Kinaw kay anak dayo eh. wait lang, bakit kasi mga ganon yung pinag-uusapan eh, no? Hindi ba pwede pag mag-jowa kayo ay like, ano ba gusto mong business bago tayo magkaanak? Yes! Ganon! Hindi yung anak-anak ka dyan. So, dapat, ano ba gusto mong maging natin, source of income, ganyan. Magbebenta ba tayo ng mga diamonds? Silver, di ba? Jade? O kaya, ano ba yung ibebenta ninyo? Table of content? Walang magawa yung DJ, no? Kung kailan paalis. So, ganyan, nagtataka lang din kasi ako kung bakit kadalasan pinag-uusapan ilan ba yung gusto mong anak, lalaki, babae, mga ganon. Hindi ba pwede na, kaya magandang business natin eh, no, para before man tayo magkaroon ng anak ay kahit paano maging stable, may mapagkukunan ng pangangailangan natin, di ba, financially, yung mga ganong usapan. Kaya ako sabi ko, pag nag-asawa ko, unang tanong ko, ano yung pwede nating maging source? Ay! Source of ingit. Hindi pala business eh, no? Hindi, kasi pag ganun yung yung mindset ninyo, ibig sabihin nagpo-focus talaga kayo sa magandang career. Di ba kapag yung usapan ay nag-uumpisa sa how can you build your business, paano kayo magsisimula, di ba magkaroon ng negosyo, di ba, kumbaga nakikita mo na, ay, magandang partner to. Pero kapag yung tanong ay, gusto mo ba lalaki, di ba parang isipin mo lagi, karaglasin ni Pirmi pakama. Diba? Parang, oh my gosh, bakit yan yung pinag-uusapan natin? Yung mga tipong gano'y pasintabi ha, baka mamaya naka-offend tayo. Kama lang naman yung nasabi ko. Huwag kang masyadong wala akong ibang sinabi, diba? Kahit ba naman ngayon, yung kama pangit na.
Ay nako. But by the way, sana nag-enjoy kayo uli at sana na-inspired kayo sa kwento ni Hiner, isang tricycle driver. Kaya batino natin lahat ng mga drivers, hindi lang yung mga tricycle drivers, lahat na po, okay, ng mga nagmamaneho. Even yung mga pedicab drivers, nakakapagod din eh kasi di ba nagpapadyak? Talagang physical, no? Kumbaga na-exercise talaga yung katawan nila. Kaya pala maraming mga drivers yung macho. Diba? Kumbaga, ang ganda ng kanilang, ng hubog ng kanilang katawan. Hindi kagaya mo, Permila, hubog. Ibang hubog yan eh, no? Ay, naku, yung iba, pag tinignan mo talaga, maganda yung hubog ng katawan. Ikaw, ma'am, Permila, hubog eh. Ito ka, Permila, si Eric. No, man! Di matigil-tigil yung kaiinom na yan. Kaya na nga natin sila. Diba? Bakit kasi tayo nangingialam lagi? Alright, once again, that's 09488-699-736 and 09165-00-3771. Hi, Kinakevs! Dida sa HXR, ayun, and especially yung mga katrabaho mo dyan. Yung mga taga Barangay Dao, ayun, batino natin na San Jose, Northern Samar. Si Raymark Tantoco at si Kevin Herrero Tingzon of Barangay Dao, San Jose. Yeah, single yan. Gwapo yan. Kevs, tinutulungan na kita. Huwag mong sisisihin kung wala kang mahanap na ano, na love life. Okay, kung wala talaga, ano muna yan, reality talks ng mapag-usapan natin. Ano ba kasi yung gusto mo sa babae? Ano ba yung qualification? Simple, maputi, matalino, mabait, si Kuan. Kuan na na na na na na na. Kanta yan, di ba nung elementary? Nauso yan eh. Kaso parang may pagkabastos. Once again, hi po sa lahat ng utility watchman na sina Sir Hernan and Eduardo. Hi to Sir Alan. Bati na rin natin si Lorna and si Master Ivan. Ate Melinda Upog, hello. Tunette, Umboy, and Bitya. Sina Ma'am Cecil Galiano Olasco and Sir Oliver Olasco ng Barkadas Resort. Yeah, sa lahat po ng staff ng Barkadas Resort, batino natin sila. Hi kay Giselle and Gali Tinidero, kay Josephine Ortonero as well. And ayun, si Tita Ayas, homemade shomai. Si Emma Melindo Durin, hello, shoutout din sa'yo. Ano ba yung pinagkakabisihan ni ano? Actually, wala akong idea dito kay Miss Yoso eh. Diba? Kaya talagang saktong-sakto yung pangalan mong Miss Yoso. Talagang napaka-misteryoso. And Sir Richard Diray, hello. Ayun, si J. Sarunia Sendiper. Sa mga taga Barangay Dalakit, mga taga Pambuhan, San Jose, Bobon, mga taga San Roque, ayan, and going to Second District, yung mga taga Las Navas, Katubig, Gamay, Hipapa, Damapanas, especially kay Atibet Villazar, ayan, shout out to sa inyo. Yeah, sa mga nagme-merienda this afternoon, hello, kumusta kayo dyan? Kumusta yung merienda? Mapasok-pasok pa naman na dalawa ka. Sinosolo mo kasi yung kape. Diba, dapat nagbibigay ka. May ito na sugad nira, labi na sa mga karugan na dadalawa ko na dinahatag. Gawa-gawa tayo ng kwento eh, no? Oo naman, sayang yung pagkakataon, nasa programa tayo. At ano yun eh, dagdag adlib. Pero paano yun mga kabandera? Wait lang, I really have to check my phone. Baka mamaya may message tayo doon, ha? Ang

Ayan na. Batino natin yung aking friend. Hello sa iyo, D. Nasa ano siya? Nasa Caloocan. Shoutout sa iyo sa mga taga Caloocan. Ayan, parang pawala na yung boses ko eh, no? And sa jowa mo na rin, D. Ayan, sana ay hindi kayo magsawa. Cute ang pangalan ni D eh. As in D and double E. Ayun. So, paano yun mga kabandera? So, gustuhin ko man na magsalita dito ng magsalita, but it's already 4 o'clock in the afternoon. At try natin mamaya, baka may programa si Hannah Babe at si DJ Jules ba yun? Ang mga mag-usay na mo, diding nga DJ sa Radyo Bandera Katarman. Miss Yosa, maraming maraming salamat sa iyo. I appreciate it. And lalong-lalo na si Arnel Splimbergo. Ayan, si Aldrian, shoutout sa iyo. Uy, ano, Arnel, seryoso yan, ha? Mag-story ka ba talaga? And, magandang hapon sa'yo once again, Mistyoso. Sir October 30, Sir Agaton, shout out. So, paano yan? Gotta go na po si Sexy Rocky. Alright, so sana ay na-inspired kayo sa kwento ni Hiner. Ayan, and sana ay nagustuhan nyo yung kwento niya. So, once again, mag-RTG na po ako. That means ready to go. Yeah, and bukas magkakarinigan tayo uli. Same time, same station. Sana hindi kami busy bukas. So let's gonna, or I will try to play this song para sa inyo mga kabandera. Sir Benito, hello, shoutout sa'yo. Pasensya na kung may mga nadidelay ng mga messages kasi minsan, kagaya nito, tinatry ko siyang i-rephrase. Minsan wala yan eh. Tapos magugulat na lang ako. May mga pahabol tayong sender. Okay? So yon, I really, really sorry. And maraming maraming salamat, na appreciate namin yan. So mga kabandera, road to 21,000 followers na ho tayo. Kaya naman paki-follow, like, and share ng aming official page, Radyo Bandera Katarman 88.1. Yeah, gotta go na po sa Sexy Rocky. Then I will be leaving your song titled One More Night, only here on 88.1. Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo.

0: 88.1.
1: Stretch Club, sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang.

0: 88.1.
1: Presko, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Oras Radio Bandera, alas 5 ng hapon. The Time Checks brought to you San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
0: Balita at musika ng isa ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera.

0: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, Balakan ng Masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras handang anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Samar, katabi lang ng Bulyang. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth. Kurado at protektado ka. Misyong inaalok: normal spontaneous delivery or any prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na, Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Safe ka dito.
1: Jmar, todo paralo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ay gay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. 1 tap box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. 1 tap box of mix, isang entry na. At 1 tap box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magkapi. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasal
2: Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and sa future. Lahat.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true gold. Drink responsibly.
6: Isa na namang na coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus
8: Oat Milk Duck Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristalsis.

0: septic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe.
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Oh, pare, kumusta na?
12: Okay lang, ganito pa rin.
11: Wow, pare! Umaasensyo na! Hanip sa kanda tong sala set mo, pati tong dining set, hanip rin ah!
12: Pare, sa Kalutan Marketing lahat galing to.
11: Saan?
12: Sa Kalutan Marketing, pare. Pati nga itong bedroom set at aparador namin, lahat galing sa Kalutan Marketing. At pare, maniwala ka sa hindi, ang mura!
11: Aba, okay yan ah! Saan yan?
13: Ano?
12: Kalutan Marketing, pare.
14: Kalutan Marketing. Sa Kalutan Marketing, kumpleto ang items, makakapalit ka magdurudilain ng furnitures, sugatan, bed set, sala set, wardrobe, ngayon dining set. Dirilit ang mao, may dalatsira mga office tables and chairs, steel cabinet, ngayon damo pa nga mga items nga pwede mo pagpilian. Ngayon kung karuyak mo mag-avail, may latsira din tatawag ng installment para sa kanang mga customers.
15: Ay, friend! I love it!
14: Yes! Kaya nano pa yung ginula? Pakadto na sa Kalutan Marketing. Kalutan Marketing is located at Barangay Mulabic, Katarman, Northern Samar.
16: Red Horse Beer, Inuman Wisdom.
17: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
16: Tama! Red Horse Beer. Sana suli.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
20: Gandang natural, gandang natural. GN, gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Sarajo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Kmart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Stress ka sa musika, sa bahay, at trabaho, isang radyo lang

0: 88.1.
1: Sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: 88.1.
1: Sa trabaho, isang radyo na.

0: This song is brought to you by
1: Partida at Musika Pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 002 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee at Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon na.
17: Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
1: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix. Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
10: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
10: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
10: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
3: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin whitening.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
8: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
8: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
9: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
10: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tapos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
9: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
10: Heto ang pinakabago.
11: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Wow! May bago na namang Best Cafe!
10: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
12: Wow! Gusto ko yan!
10: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
12: Nice! Walang asukal!
10: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
12: Pampasexy!
10: Pampamacho!
12: Pampahealthy!
10: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
12: Perfect!
10: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
13: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
14: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
13: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
17: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Saradyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaysano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandero mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
3: J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
10: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
11: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
10: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
12: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
13: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
14: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
15: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
16: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
15: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
0: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
1: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampasexy!
23: Pampamacho!
25: Pampahealthy!
23: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibandera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali
7: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music wherever, whenever. Your RBN Radio Bandera Network. Radio Bandera Network.
2: Basta radio, ibandera mo.

0: balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin na ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Practice pa lang yun. No? Ulitin natin. Good morning! Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, and Mega Katarman. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5.41 na po ng umaga. Oras sa tipuyan sa inyo ng Best Coffee Green at ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagdasa, Katarman, Northern Samar. Isang maganda ha? I-share na yung live natin ngayong pangmalakasan. Dahil kapag hindi ka nag-share, hindi magiging maganda yung umaga mo ngayon. Kaya umayos ka, B. Oo na, Papa Prince. 0969-071-6213. Pwede niyong tawagan ngayong umagang ito, mga kabandera. Nakakapiling niyo po ang nag-iisa mong papa. Kung saan papa mo na Prinsipe pa. Ito po si Papa Prince sa programang Gising Norte. Hanggang 7.

Mga tugstugan, mga kabandera, na dito mo lang yan mapapakinggan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman sa programang Gising Norte. Of course, kasama si Papa Prensa. Para ho tayo ngayon ng Friday. Naman, Friday na naman! Ito na pala yung last program na naman ni Papa Prens. Aray ko! Bakit kaya? May 22, 2026 ha, mga kabandera. Batiin natin si Marco Studio. Sabi niya, good morning. Good morning din. Wala naman kay Mihos. Sabi niya, morning Papa Prens. Pa-shoutout naman kay Jovi Vlog. Galit at Juan Mihos dyan sa 2nd Avenue, Caloocan City. More power to your program and God bless us. Maraming salamat. And of course, mula naman kay Johnny Litke, Kita Sol. Johnny Lit Arindayi na lang para sure. Good morning, Papa Prens. Good morning din, ho. O, kumusta? Sino yung maagang nagising para bumangon? Malamang. Bigising talaga para bumangon, no, mga kabandera? Anyways, number ho natin sa mga gustong tumawag, 0969-071-6213 ang ating linya, ha? Pa-share ng live natin, mga kabandera. At saka mag-comment na kayo dyan pang malakasan para mabasa ho natin yan. I-shoutout natin yung mga nagagandahan ninyo mga pangalan at kung sino man yung mga pinapa-shoutout ninyo this morning. Dahil si Papa Prince na po ang bahala dyan, ha? Ako nang bahala magsisisigaw. Isisigaw natin yan. Sigaw mo sa hangin. Pwede ka na na na. O yung mga pick-up driver, lagi natin yung binabati. Good morning. Of course, batiin gihapon natin ang mga bus driver. And mga van driver. Ngayon, syempre, ang aton mga nakatutok, yan na, sa ira, kada tagsang mga panimalay. Good morning! Ayan, hinaot kuntang maupayan niyo kaagahon niya na. Marokan Papa Prince, gaupay, kay nakakaturog sin aga pa. Ganun pala yung sikreto, no? Para, kumbaga mga kabandera, para lali ka, pa lali ka? Para lalo kang maging ano, tawag dito mga kabandera, para lalo ka maging blooming daw. Kailangan maaga kang nagigising. Ay, maaga kang natutulog. Pa-shoutout naman, Mendez family, mula kay Jennifer Mendez. Hello sa'yo, Jennifer. Eka, saan ka, Jennifer? Yung mga Mendez na yan. Taga dito ba yan sa ano? Sa... saan nga ba? Taga dito yung sa Katarman o taga ibang municipality? But anyway, maraming salamat sa iyo, Mendez. Jennifer Mendez. Ganda ng pangalan. Saka yung apelyedo kakaiba. May classmate din ako, Mendez. Pero ano, may asawa na siya ngayon. Hindi ko alam kung naaalala niya pa ako. So, kasi mga bata pa kami noon eh. Uhugin pa nga si Papa Prince dati. 0969-071-6213. Good morning Papa Prince. Shoutout ko ng Himpis family. Yan, Heriras family nga always na mamati dito sa Barangay Makagdas. Mula yan kay Clyde Lister Heriras Himpis. Nako, maraming salamat sa iyo Clyde Lister, ha? Pa-share ng live natin, Clyde. Bilis na. Katarman Northern Summers. Cervantes. So, nakapunta ako ng Cervantes. Layo pala niya, no? Parang papunta na ng Lope de Vega. Sabi nung kasama ko ni Six Rocky, papunta na yun sa ano, sa Lope de Vega. Hello, sabi ko, dayo na kita. Hindi pa ako nakapunta sa Lope. Tama ba? Lope de Vega itong tipakad to. Magmata na, kay aga na. Pero Fruhalog siya ang Cervantes. Malaki siyang barangay. Shoutout kami nga din sa Barangay Kabarasan, especially ka na Arugay Daniel Arindayin, wala kay Johnny Lit. Maraming salamat to. Shoutout sa inyong lahat. Mabuhay, mabuhay, mabuhay, mabuhay. Of course,
Ano itong linya o tron ko ha? Kay Bain Karoy, mala niyo tumawag. 0969-0716-213, baby. Once again, 0969-0716-213, eh. Anayo, pampaugnat muna, no, mga kabandera, para sa mga tutulay nga diri mauruna at tsatsahan mo ay tsatsahan. Ano muna tayo diskuhan? Dara-dara. Ah, dari ngayon pwede. Anyways, subscribe nyo pa kaming Facebook, our Facebook, YouTube channel, hanapin lamang Radyo Bandera Katarman. Bagong account po yan, mga kabandera. Sa YouTube, para at least pwede nyo kami doong ano, i-review ninyo yung mga balita. Of course, mga programa din ng Radyo Bandera Katarman. Gets mo, baby? Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 5:48 na!

0: Basta Radyo, ibang dero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
0: Basta Radyo, ibang dero mo!

0: 5.52 na po ng umaga. Ang oras na yan, natin po yan sa inyong best coffee green at kaping ora palpitation. Ang talimaslam sa iyo, Sorok Sorok. Tapos gapon na ito ng Pure Gold Kataraman located at barangay Makangtas, Kataraman Northern Samar. Mga mamis, mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold always panalo. Nagbabalik po sa inyo mga radyo, nag-isa mong papa, papa muna, Principe pa. Hindi po si Papa French, good morning!
1: Good morning!
0: Shoutout sa mga kagigising pa lang, sa mga comment pa lang, mapapasok pa lang natin Facebook Live. Kanina pa kayo,

0: kita. Iniibig mo ko. Hello kay Calzen Angel. Good morning watching from Sydney, Australia. Wow! Sana all! Hello! Mabuhay! Wala naman kay Roche Lagarto. Shout out, sir, from Barangay Palmira, Lauang, Northern Samar. Hello! Good morning! Gising na! Wala naman kay Olga Hiray Mendoza Nasugat. Good morning! Good morning, Mangyapoy! Maraming salamat! Of course, wala naman kay Jana C. Good morning po, Papa Prems! Good morning! Wala naman kay Madam Lori Capsa. Good morning, Nasuga. Good morning man gihapon.
1: Good morning.
0: Palakpakan. Wala ba kayong mga kamay dyan? Baga kayo nag-good morning ngayon na. Anong meron? Siyempre maaga. Kailangan pag-aga pa lang, good morning na para maganda agad ang bungad ng umaga mo. Hindi yung tipong minsan, di ba, bumibili ka sa tindahan ninyo, sa ibang tindahan, mga kabander, bibili ka ng ano, ng kape, kasi magkakape ka na nga. Tapos, ang ano pa, biglang uminit yung ulo mo kasi nakasuplad, ay nakasimangot sa'yo yung tinder. Parang wala sa kondisyon magtinda. Sabihin mo dapat hindi ka na lang nagtinda. Kasi nakakahawa yun, mga kabandera. Aminin ninyo, kapag bumibili kayo sa isang tindahan, then lagi nakasimangot yung ano, nahahawaan tayo ng ano, ng mga positive vibes. Ay, positive, negative pala. Negative vibes. Diba? Kaya dapat, kayo mga nagtitinda kayo, especially kung mga nasa establishment, dapat marunong kayong mag-entertain talaga ng mga customer ninyo. Kainan man yan, o mga nanopaman ito ng mga iugin babalid dyan, ginahanglan naton mga kasangkayan, and, kumbaga, mag-smile gihapon yan, maupay paki-istorya sa aton mga customer. Para, gamo ang binta. Dere kay aga-aga pa nga, bayaran nga ni kamo sa customer nga sinbugos, nawara kamo kuan, waray kamo sinsilyo, nasimangot dayo. Dere, ay, aga-aga pa na naman ini nga, nakuan dayo. Diba? Kailangan istorya nato si Maupay kung wara bang talaga kita panukli. Kaustoryo nato si customer. Si Maupay kasi customer yan. Diga, mamaya hindi na sa'yo bumalik yan. Ayaw ay chismis pa ka. May kang pagpinalit siya doon dito ng tindahan kay suplado ang kong. Suplada nga ito ang tindera. Malaan niyo si Antagyaon. Diba? Ganun dapat. Sabi ni Benito, Sir Nito, sabi niya, good morning po. Good morning din, sir. Maraming salamat, ha. Of course, ay Rosie Lagarto. Lagarto, binabati ko po ng magandang umaga. Ang among mabait at atibong kapitan, si Marilo Artin, ano to, Artincio Shervo. Tama. Oo, kapitan Marilo Atincio Shervo. Sang kapitan po siya. Yala, shout out ko na sa imo, kapitan, na mula yan kay Rosie Ligarto o Lagarto. Mula naman kay Maricel. Good morning po. Shout out from Barangay Usminia, Lope de Vega. Hello. Magandang umaga. Akala ko Barangay Usminia Palapag kasi may Usminia din sa Palapag. Anyways, hello, magandang umaga sa mga kapwa ko Palapag doon. Maupay nga aga sa iyo nga tanan. Naganano namang kamdo, nag-aaga pa, nag-inaratam na kayo. Tanay kasi aga-aga pa, pag mata ko nga doon, tag-damoy, nagkakarapi. Parang mo kung ano, gingkakape, gin. Diba? Kaso all siton sa kuan. Sigmora, wala ka pa nga ni ka, nag-jijin ka na dayon, kalamay ka pa. No? Maupay nga aga sa mga kapwa ko Palapag doon, especially na God. Sana ako na mga igka si barangay. Magkakay nun, maupay nga aga sa iyo nga tanan. Maupay nga aga liwat sa aton Kapitan Don Honorable Arnel Orsua. Kay Captain Arnel Orsua, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ang mayor dira sa Buntusan Palapag, si Mayor Fawa Batula. Good morning. Dira sa Buntusan Katarman. Maupay nga aga sa mga namamati na yan na hinaot kunta nga maupay ng pamati diri maraot nasa kondisyon ka kunta. Condition ni man. Bakit naka-condition ka kagabi, ano? Aray ko, maladala, manok. Ang manok, diba? Minsan kinukondition niya. Hello kay, akala ko fried chicken to. Kay Fred, Gabito, sabi niya, umagang kay ganda sa iyo, sir. Pa-shoutout sa mga taga-barangay Malubago, San Roque, Northern Samar. Lalo na sa kapatid ko, sina Melody, Humor, Elena, o Alina, at Nibring. Ano? Hello, magandang umaga. Binabati ka mo ni Sir Fred Gabito. Opay nga aga sa iyo, dida. Kumusta man? Hain ka man, sir. At oras ako, han? Sa Manila or nasa ibang bansa ikaw? Baka nasa ibang bansa. Kasi karamihan sa mga Pilipino natin, mga kabandera, naging ibang bansa. Kasi nga, sa sobrang hirap dito sa Pilipinas, hindi pong ginagago na tayo ng gobyerno. Harap-harapan na ho tayong ginagago. Diba? Kaya yung ibang mga Pilipino, mas minabuti pa magtrabaho sa ibang bansa kasi tahimik pa doon. Dito ang gulo-gulo. Ang daming requirements. Kala mo naman, pag magpasahod, 50,000, diba? Eh, ano lang naman, 500, 650, diba? Magano ba minimum ngayon? Mga kabandera. Diba? Kaya parang hindi kayo gaganahan dito sa Pilipinas. Magtrabaho, mas maganda pang maging negosyante kaysa maging empleyado dito sa Pilipinas. Kasi mga kabandera, dito sa Pilipinas, kapag negosyante ka, may posibilidad na yumaman ka. Pero kapag empleyado ka, sakto la, san imo pang chitsa, pang kaon, san imo pamilya. Minsan pa nga, kulang pa. Diba? Minsan pa, abunado pa, nagkakanda utang-utang pa kita sa kuan. Nanungaran ini sa iyo, mga higripid nga mga tindahan. Diba? Ito sa kanotbook, imo na nga yan, utang. Baong ka na sa utang, not utang na lang sa'yo. Diba? Parang ang hirap mabuhay kapag may iniisip kang bayarin, mga kabandera. Kaya habang bata pa kayo, magtrabaho kayo ng magtrabaho hanggang sa makaipon kayo. At magtindog kams, imbisan lang, guti ay nga negosyo. Ano, mga kasangkayan? Kaya bagot pa nga ni, ang iba ko no, natuod talaga ko no, Papa Prince nga, pag empleyado ka nga ko no, direk ka ko no mayaman. Tugtog ka lang doon ko no sa empleyado. Depende na lang kung masipag ka talaga. Nagtatrabaho ka, tapos nagbi-business ka pa. Diba? O kaya may anim asawa nagbi-business, ikaw nagtatrabaho. Kaya, diba, palay mo kumita yung business ni mo asawa. Ganun dapat yung mga mindset ninyo. Mula kay Custorio, good morning po. Shout out sa Galiano Custorio family sa Barangay Dalakit. Nakikindak sa iyong mga tugtugan. Salamat po. Maraming salamat dyan sa mga taga-barangay Dalakit, Katarman, Northern Samas.
1: Nag-enjoy ka ba nga ba?
0: Yeah. Kung hindi. Anyway, 601, balik tugtugan muna tayo mga kabandera. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.
1: Nag-enjoy ka ba?
2: Good morning,
3: Gising Norte. Kasama si Papa Prince.

0: sa buong kapulan ng Pilipinas sa alas 6:16 na po ng umaga, mga kabandera. And welcome back sa programa ang Gising Norte. Kasama pa rin ang nag-iisang mong papa. Papa mo na, Prinsipe pa. Si Papa Prince po ang kapiling ninyo. Waray ba? Nagsasayo. Nag-iisa na lang ako. Hello, good morning kay Jolie Mar Diaz. Sabi niya, good morning, Papa Prince. Good morning din, ho. Pa-share ng live. Yeah. Andere mag-share. Dire yan na si swerte, ho. Yeah. Nasa akin ang swerte. Hawakan mo ang cellphone. Hawakan mo ang kamay ko. Ay, hawakan.
1: Aray mo.
0: Yeah. Wala kay Via Barida. Sabi niya, good morning. Good morning. Yeah. Ay, wala siya yung nag-good morning, no. Ayaw mo si Papa Prince na lang mag-good morning sa'yo every morning. Basta tumutok lang kayo dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman tuwing nagla-live si Papa Prince sa programa natin, ha? Mga kabandera. Wala kay Almado rin, sabi niya, good morning po. Good morning din po. Kumusta ikaw? Okay lang ba ikaw? Oh, no.
1: Aray ko.
0: Sabi niya, pahabol niya, shout out sa iyo ko, no, Papa Princess, at lahat ko no sa amin dito na, sa mag-asawa dito sa lugar ko sa Barangay Bulao. Oh, asan si Sexy Rocky? Mamaya pa yon sa alas 9 sa programang Kapet Kwentuhan. Oo. Ako nga naka-duty ngayon hanggang 7:30 ng umaga, mga kabandera. Nag-gets mo ako? Hindi mo ako nakukuha? 0969-071-6213. Pa-share ng live natin. Dere mag-share, dere si Swertihon, bubulagan sa jowa forever. May kang asawa, magbubulag ka man daw. Pag malapinduta na itong share yan, kay para dere ka bubulagan sa niyo asawa. Bang unina, maabot na lang ka mayo si iyo, Mr. My Number 2. Na-na-na, si Number 1. Kasi Mr. My Number 2. Patal man daw ka. 6:19 ng ating oras, mga kabandera. Maya-maya po, iatig ko na po ang mga preskong balita. Dito lamang huyin sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Kasa maghihapon, nag-iisa mong papa. Kung saan papa mo na, Prinsipe pa. Ako, pag makaasawa nga ni Kam sa ako, 2-in-1. Nano ka na papa, may prinsipe ka pa. Nano daw lang. Nano Kamsito. Diba? Basta kay para ka na hanap. Happy Fiesta sa mga nagsiselebrate yan sa kapistahon niya. Inaot kong tanga damo pa ang mamatron sa iyo. Basi wara na kam tima sa Kadlawan. Pampala, besperas pala mga kasangkayan, kailangan puno na iyo bala. Dito sa amo, sa palapag nga ni, pagpatron nga ni dito, damo ang tao ing gabi sa bisperde sa kuan dispera sa bisperasa. Pati liwat ka adlawan damo pa. Pero sa ibang mga bungto nakakulaw nga ni ako. Ba sila ini sa ako observation na. Ang bagod ko. Kaadlawan nga ni malawara na tao. Humana ang patrong adlawan. Dito masamo at tagid niya mo ay pasita. Kinikila good lang masugad at ang taga pala pagigba patron ni good man ano. Diri man. Oo. Paan sadyang ano lang talaga. Mga active blood sila sa mga patron niya. Parang ganoon na rin yun. Magpatron. Patronizer talaga. Pagaram nila may patronan. Uy, manhimpos na nga to. Uy, patron na din sa kwan. Sa Natawo. Ay, happy fiesta ngayon doon sa Barangay Natawo. Yan o, ba ang patron? Alam, nakita ko sa 2021-22. May nagkukulaw niya na taga Palapag. Ang mag-comment daw kung mga nanaksugad sa imbang. Sana po kasi, liwas na sana po. Bain dito, mamatron kami sa amo barangay. Ano mo, magpipista kami nga to. Maiha pa. Kala sugaro ko na, no? Kalamay pa. Sabi ni Kuan, ang swerte naman po, Papa Prince, kung ikaw na talaga, kay oo. Diswertihi. Aray ko. Nano daw, lano? Basta ito mga nagpapatron niya na hinaot kunta nga ang iyo mga bisita mabusok. Sikan mo yung papatik out. Nano kam? Royal gam siton? May patik out ang iyo mga kuha, mga buy abuisita. Mga bisita. No, mga kabandera. Ako, patron nga ni Samog, mapatik out ko yun. Di ba kayo anak, papatik out pagod ko ang haros tunga sin litsyon. Bawan, wala man kami litsyon talaga. Hindi kami naglilitsyon, kay pobre la kami. Pobre man la ako. Pobre ka man la aliwa. Damo makik ka mga mag-Koreada. Nga sang litpan hingka mo. Ano? Ay dito ila kitang mga... Ay dito ila ang mga magyaman. Mas damo kita nga mamag-Kore. Kaya dapat man hingkamot kita. Dubli kayo. Ha? Mga kasangkaya. Mga ito na dapat iyo ginihuna-huna sa iyo mga utok. Kaya ang iyo ginihuna-huna doon ang mga... Bisan la na ano, diri maupay, ginunin ako nalang niya, magpinamatro. Diri ito maupay, kaya ano yung mga isip pagkatahuban sa mga taba. Ay, no ko. Kung nandun lang ako sa Palapag ngayon, dami ko na nakipiestahan. Pero kaya adak sa katarma. Ah! Alam,

Ipapagawa pala sa akin si ano si manager pala diyan sa Gamay. Baka abangan niyo ako diyan sa Gamay, baka makapag-program tayo bukas. Oh, promo. Oy, hanapin niyo sa ano sa inyong mga Facebook Sky Radio Gamay. Minsan nandoon si Papa Prince, ha? Oh, tuwing hapon po 'yan sa programang Best by Request. Doon po yan sa Gamay, ha? Kami nagtatanong, Papa Prince, kailan ka ulit magpo-program dito? Sinasanay kayo na, lagi ako nagpo-program dyan tuwing Sabado at Linggo. Ay, Sabado lang pala. Sorry naman. Oh, wow. Oh, uwi ka rin, Kuya Chad. Pumunta ka ng Mapanas. Ay, hala. Ay, oo nga pala, si Sexy Rocky na lang gagawa. At saka si Kuya Chad, nandito naman kayo. Bahala na kayo. Good morning kay Jezebel Duarte Librino. Di ba kasi doon sa ano, sa Capitol? Kailan daw yung bukas? Ay, ngayon? Mamaya. Baka hindi ako maka-join dyan. Sexy Rocky na lang at ikaw yung... yung cameraman kasi natin nawawala eh. Hindi na bumubot-but dito eh. 6:24 ang ating oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Magandang umaga sa iyo, Jezebel. Jezebel, ngayon karang nagpaparamdam. No, busy ka sa trabaho. Buti lang ito si Janice, kahit may trabaho, talagang nag-aabang talaga ito sa programa. Hindi lang ito nakatutok sa atin nung umuwi siya dito sa anito, sa patron. Actually, ginoo magadak niya. But Papa Prince, pamatron na, pero kay Kaharay, ugad na. Ngayon ito sa anito, nakadagadak siya itong sa palapa. Pero kung natuman man nga atok sa Gamay, siguro makakadak ito. Direk itong tatanggihan kay patron nito, di ba? Imbita ka pa. Talagsahoy lang itong higayon. Shoutout Papa Prince, sanak family nga adto ko no sa Malidong, Gamay Northern Samar. Ngan sanak darling nga adto ko no sa Quezon, Mapanas Northern Samar. Sana all, pinalakam sa yung mga... Ay nako, yung mga darling. Paano naman lang si Papa Prince kaya wala darling? Mauna ka sinugad sa iyo, matagak niyo darling. Kay basi dirak na iipa sa iyo. Ay, sa sito, pinaindigla ka mga... Shoutout Papa Prince na ako, darling. Sana all, hindi wow. Sana all na... Morning, pa-shoutout from Barangay Magtaon, Hermosa and Casista family.

Kapuso, kapatid, magandang umaga. Apolong family, mga ano pa sa to? Didaas ako ang ano ang ngaran si Ni? Didaas sa Ponce family, asawa ni Ate Miay. Ay, Kuya Lister, mga pa'y aga. Sabi ni ano, paghanap na agad ko nung papa, pre. Kadiring anak, nakahanap ko. Nakahanap nga niya. Medyo tagilid. Basaw naton pa, nasugad si Ate Suday. Morning, Papa Prince. Musta ang tulog mo, Papa Prince? Kagigising ko lang. Ikaw dayo na nako nakita ka upay sa kaagahon. Wow, sana ay, ay. Malagudak ano ito ko niya. Pag nikol ba niyo, mala nag-uupay niyo kaagahon. Giupay, good man, ano? Papa Prince, kadaga, pagpo-program na lang, ha? Kay, bain maraot, anako. Kaagahon, at least, nikol ba ko nga niyo, mag-uupay dahil. Agoy! Sarasa! Ay, good morning sa imo. Ano, Ate Suday? Ako nga salamat. Shoutout ko sa mga taga-anito. Hello, maupay nga aga. Maupay. Mas maupay pa sa kaagahon ako. Ako anako kaagahon kung pangutanon mo ah. Maupay manak paminsar gihapon. Pag mata ko malaan na aga nagad gihapon. Pag mata ko ko ba ah. Masulod pa sa kuha. Radyo Bandera. Pwede naman kay third floor. Hinihingal pa ti pa baw-baw. Dahil ko nga ni San Tayo sa building. Kung tama yung may ni-elevator. Ay paano pag mayon sakit sa puso. Sa baw-baw, inahapo na. Di ba? Pagod ko manager, ma-elevatorin na. Masyalo kaya ko at. Nangaran si ito, hagdan-hagdan nga. Na-under ti pa ba? Eskelator. Alam nyo, hindi ko maalala. No? Hello? Mula kay Mary Ann Capacio. Kami pa shoutout man po sa Nasideretas Capacio. Salamat po. Tas San Ducel, San Lauang, Tagalauang, tas Palapag. Pa shoutout po man idol. Yan, maraming salamat po mga idol. Idoli! Hello po sa Asedera family. Ay, actually, kamag-anak din po namin yung Asedera. Sa side ng lola ko. Kasi yung lola ko, Asedera siya. Yung lolo ko naman, ano, Gorimbaling, Martinico. Tama? Kakamali. Sa side naman ng lola ko, ay, sa side naman ng lolo, lolo ko sa kabila, Apolong, Planjano. Ayan, ganon. Hindi ko na isa-isahin, baka malaman ninyo. Aha, mula kay Janice. Sabi niya, next time na lang po, Papa Prince. Sayang, may handa pa naman ako sa'yo na imported na alak. Kunti lang kasi ang bisita namin. May mga chocolate pa ako. Ay, sayang. Dapat sinabi mo yan. Dapat nung sinabi mo yan, alak, punta agad ako dyan. Diba? Ay ko, baka. Uy, nako. Sayang yung Janice. Parang nagsisituloy ako. Bakit ngayon mo lang sinabi? Parang na alo-alo liwat taxi itong kay warak upod pamatro. Bahay ko nga ni karananay, tananay, pamatron git kay ginoma. Kasi ito kasi yung alisin na. Bagot. Diin man ko, no? Sabi ko sa anito, atak harayo! Diba? Sa, pero sayang kung tano ko, natimingan lang siguro mga kasangkayan nga natimingan lang siguro nga adiak sa kuhan, sa gama. Ah, ay, diri ko ganit palalagpan. Baka nagalak, pero naman paglog sa doon sa kuhan. Ikang sa gamay property pa ka sa anito. Pero diak maaram sa balay ni kuhan, Janice. Hay man, ayo, balay, Janice. Basi, sa susunod nga ni, ingada nga niya. Diretso ko dayo. Sure, bulgo nitong dayo. Next year pa naman liwat ano. Sige, kay may next year pa man. Magmata na kay aga na. Bagod ni Kuani. Kustor yung sabi yung kakute mo ko no Papa Prince. Naman. Pero may kulwa sa camera. Uy, ginuo ko. Sabi niya ano, good morning idol. Musta kayo dyan? Alam mo, natalo mo yara si Kuya Tunyeng. Yung pinapakinggan ko sa DCRH. Bakit naman po? Dati ako sa kanya nakikinig, ngayon sa'yo na. Iba ka humatak ng viewers. O, ikaw na ko, no? FM Better Living para niya. Ako, maraming salamat. Ano, kay Marita Marmol. Ay, oo, lagi ko na itong nakikita dito. Lagi ka palang nakatutok. Ibig sabihin, yung mga national na mga nagtatrabaho sa media. Mas tinitukal mo pa dito sa local, no, mga kabandera. Nako, maraming salamat po, mga kabandera. Especially kay
Rita Marmol. Maraming salamat po sa walang sawang suporta dito po sa Katarma, sa mga local radio station po natin dito. Maraming salamat po sa mga sumusuporta. Anyways, anaton oras, 6:31 na po nag-umaga, mga kabandera. Oras na yan, hatid po yan sa iyo ng Best Coffee Green. Ang kaping wara palpitation ng Derimas Lom sa iyo, Sorok Sorok. Ngayon, siyempre, para diri ka mo, nanangaran si ni Javika. Mao pa ini nga best cup eh, mga kasangkaya kay ang ginhalo sini nga pampatam is stevia. Ngan purong herbal good ini mga kasangkaya. Sanglit wara ka mo sakit nga mararamdaman. Yeah. Salip kun mayaon ka mo mga karamdaman, pwede mahuwas sini nga aton best coffee green. Healthy pong nagkape ka na, nagamot ka pa. Yeah. Ito nga best coffee green mga kasangkayan, mapapalit ito sa natalan mga pharmacy diri sa Bungtusan Katarman. Yeah. Sanglit na ano pan iyo ginuhulat, paglibot-libutan na didi. Pangutana na kung hain ito nga best coffee green. Yeah. Hain ito nga ginsusugad ni Papa Pres nga best coffee green. Yeah. No mga kasangkayan, at syempre pre, kaabot gahapon natin ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. Yeah. Mga kasangkaya, mga mamis, daddies, lolos, lolas, titas, titos. Yeah. Mamili na sa Pure Gold dahil sa Pure Gold, always panalo. At syempre sa mga sponsors pa rin po natin, magandang umaga. Hello sa mga taga St. Magella Balay Paanakan. Kung magpapaanak mo mga kabandera, hato na ka mo sa pinakamaupay nga paanakan sa St. Magella. Dilakmaram kung hain na santo ito naka... Pero yan na, ada pa masera sa barangay Sampagita, Katarman, Northern Samar. Hipidla po sa Purple Yan. Sa mga taga Katarman, maupay nga aga. Tika aga, nano daw lang ang iba wara pa pagkakamata. Adaw na, no, mga kasangkayan. Pero kay napira man kuno gihapon siya. Wala kita mahimo kung pera sira. Kay bisan pa diano pag pinukawan nato, diri gihapon sira napapukaw. Aray ko pa ka. Oh, sabi dagdag pa ni ano ni Ate Suday, sabi niya oo, Papa Pres. Nakakatanggal ka sa amo mga stress, di kang ko sa imo pa. Nalaw.

Hello, madam. Good morning. Anyways, maraming salamat ha sa mga pumupuri sa ating programa ngayon. At kaya yung nagsabi na cute si Papa Prince, cute ka rin. Aww. Cute-cutean tayo dito. 6:34 na ang ating oras, mga kabandera. Si Ate Marita Marmol. Sabi niya, totoo yan, sabi ni Ate Suday, sabi mula naman kay Janice, ginatungan pa ni Janice. Maraming salamat sa mga papuri ninyo ngayong umagang ito. Inautkunta ng iyo pagdayaw sa ako, hingada liwat sa iyo. Diba? Ang kaupayan niya ng kaagahon, hingaon liwat sa iyo. Ang swerte ni Papa Prince, ilipat ko sa iyo, turunga kita, barabhin kita.

tayo mga kabandera. Tulong-tulong lang tayo. Tulong-tulong sa pag-asin. Para tulong-tulong lang. Halimbawa, pag kinuang ka, nag-arasin, pag sinuwerte ka, di ba, share your blessing. Makaitan. Ano natin oras? 6:35. Masunod na natin balita. Paspasang balita. Ito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katanaman. Kasama pa rin nag-iisa mong papa. Papa mo na. Prinsipe pa. Magandang umaga, kabandera.

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo.

0: bandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas. Magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo. Programang Gising Norte. Para ihatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, May 22, taong 2026. Tayo pa ay napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasahim papawid sa impila naman ho yan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince. At narito na ang ulo ng ating mga balita. Sa regional, 61 wanted person sa Eastern Visayas arestado sa loob lamang ng isang araw. DepEd nanawagan ng dagdag subsidiya para sa mga magsasaka sa gitna ng pagtaas ng inflation. Sa lokal, pamahalang panlalawigan ng Northern Samar, pinalalakas ang partnership para sa pangangalaga sa mga senior citizen. 52 anyos na wanted sa kasong qualified theft. Arestado yan sa Katarman. Sa National DOJ, pinag-utos na ang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Caloocan lawmaker inireklamo sa ombudsman kaugnay ng umano'y 79.2 million pesos na ghost flood control project. Sa international US, kinasuhan sa ex-Cuban president Cuban Pres Raul Castro kaugnay ng pagpapabagsak ng dalawang eroplano noong 1996. Sa sports, Phil Am Rocky Dylan Harper nagtamo ng hamstring injury sa Game 2 ng Thunder Sports Series. Sa showbiz, Daniel Padilla at James Reid nagsama sa iisang entablado sa iisang bihirang okasyon. Oras sa Pilipinas, alas 6:37 na po ng umaga. Oras din po yan sa inyo ng Pure Gold Katarman, located at Barangay Makagtas, Katarman, Northern Samar. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Balita ngayon!
3: Aabot sa 61 na mga wanted person ang matagumpay na naaresto ng iba't ibang himpila ng pulisya sa Eastern Visayas sa isinagawang simultaneous anti-criminality and law enforcement operation noong Mayo 19 sa pangunguna ng Police Regional Office 8. Kabilang sa mga nadakip, ang isang 42 anyos na lalaki na may alias na Benda mula sa Naval, Biliran, na kabilang sa top 7 most wanted person sa buong rehiyon. Inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng 7 kaso ng paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law, partikular sa umano'y pag-iinganyo at pagkasangkot ng menor de edad sa prostitusyon at iba't ibang o iba pang uri ng sexual abuse. May tinakdang piyansang 200,000 pesos kada kaso habang walang inirerekomendang piyansa para sa kasong rape. Samantala, nadakip rin sa Ormoc City ang isang 44 anyos na cook na may alias na Dio at kabilang sa top at most wanted person sa lungsod. Nahaharap ang suspect sa kasong qualified rape, 3 bilang ng Act of Lasciviousness at 4 na bilang ng paglabag sa RA 7610. Sa kabuuan bilang ng mga naaresto, pinakamarami ang naitala ng Leyte Police Provincial Office na may 20 na wanted persons, sinundan ng Eastern Samar na may 12, Northern Samar na may 9, Ormoc City na may 6 at Tacloban City na may 5. Ayon yan sa PRO 8, sangkot ang mga nadakip sa iba't ibang kaso tulad ng rape, pagpataya, pagnanakaw, pananakip at iba pang paglabag at lokal na ordinansa. Ngayon! Samantala, naniniwala ang Department of Economy, Planning and Development Region 8 na kinakailangan pa ng karagdagang subsidiya para sa mga magsasaka sa Eastern Visayas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay DepDev 8 Director Mylene Rosales, malaking epekto sa mga magsasaka ang patuloy na pagmamahal ng fertilizer at pesticide na mahalagang gamitin sa pagsasaka. Sinabi ni Roncalles o ni Rosales na mahalaga ang pagbibigay ng pinansyal na suporta upang matiyak ang seguridad sa pagkain sa rehiyon, lalo na ngayong mataas ang inflation. Dagdag pa ng ahensya, isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ng fertilizer sa bansa ay ang krisis sa langis na dulot ng tensyon at kaguluhan sa Middle East. Sa kasalukuyan, umaabot na umanos sa mula 1,600 hanggang 3,000 pesos ang presyo ng kada 50 kilo na bag ng urea fertilizer. Samantala, naitala naman sa 8.5% ang inflation rate sa Eastern Visayas nitong buwan ng Abril. Maliwanag ni Rosales, ipinapakita ng inflation ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, lalo na sa panahon ng krisis. Ngayon! Oras sa Bungkapulo ng Pilipinas, alas 6.45 ng umaga. Oras, atid po yan sa inyo ng San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. Kapag gihapon naton, ang best coffee green. At ngayon dumako naman ho tayo sa ating balitang lokal. Ngayon! Patuloy na pinalalakas ng pamahalang panlalawigan ng Northern Samar ang mga programang nakatuon sa kapakanan, kalusugan at maayos na pamumuhay ng mga senior citizen sa lalawigan na kaugnay nito. Nakikipagpulong o nakipagpulong si Governor Harrison Chuan sa mga kinatawan ng Coalition of Services of Elderly Incorporated noong Mayo 19, 2026 sa tanggapan ng Gobernador. Pinangunahan ni COSI Executive Director Emily Verdico ang delegasyon kasama sina Ronald Gein at mga partner mula sa Caritas Germany na sina Wolfgang Gerstner at Pukar Chitri o Chitri. Tinatalakay o tinalakay sa pulong ang pagpapatupad ng iba't ibang programa para sa mga nakakatanda, kabilang ang senior citizen day center kung saan hinihikayat ang aktibong pakikilahok ng mga senior citizen sa mga gawaing pangkomunidad. Kasama rin dito ang senior citizen daycare center na nakatuon sa pagtulong sa mga matatandang may maagang sinyales ng cognitive impairment at dementia. Gayon din ang mobile care services na nagbibigay ng home-to-home care services para sa mga senior citizen sa lalawigan. Ayon kay Governor Ong Chuan, mahalaga ang pagkakaroon ng makatao at community-based na serbisyo para sa mga nakatatanda upang manatili silang aktibo, may dignidad at suportado ng kanilang komunidad. Ngayon! Dagdag pa ng pamalang panlalawigan, layunin ng pakikipagtulungan sa COSI at iba pang organisasyon na makakapagpatupad ng mas inklusibo at people-centered na mga programa para sa mga senior citizen sa Northern Samar. Oras, alas 6.48. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, arestado naman ang isang 52-anyos na lalaki na wanted si Kasyong Qualified Theft matapos ikasa ng mga tauhan ng Katarman Municipal Police Station ang operasyon sa Barangay Kag-Abaka, Katarman, Northern Samar noong gabi ng Mayo 20, taong kasalukuyan. Dinakip ang akusado sa bisan ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 118 sa Pasay City para sa kasong qualified theft na may nirekomendang piyansa 40,000 piso. Matapos ang pag-aresto, ipinalam sa sospek ang kanyang karapatan bago dinala sa Katarman Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Gumamit din ng alternative recording device ang mga operatiba upang matiyak ang maayos at tamang pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Alden Dugan, hepe ng Katarman Municipal Police Station, nagpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa kriminalidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Dagdag pa nito, pinapakita ng matagumpay na operasyon ang matatag na pagpapatupad ng batas at paniniguro sa na mapapanagot ang mga lumalabag dito. Samantala, oras po sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6.49 na po ng umaga. Oras atid po yan sa inyo ng Best Cafe Green. Ang kaping ura palpitation ng Dirimaslom sa iyo, Sorok Soroka. Sa balitang national, naglabas na umano ng direktiba ang Department of Justice o DOJ sa Philippine National Police of National at National Bureau of Investigation upang ipatupad ang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, daraan pa rin sa tamang proseso ang pag-aresto sa senador at dapat pa rin igalang ng mga otoridad ang kanyang mga karapatan. Ito ay matapos ibasora ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni de la Rosa na temporary restraining order o TRO na sana'y pipigil sa pagpapatupad ng arrest warrant laban sa kanya. Nilinaw naman ng DOJ na hindi umano nagmula sa Pangulo ang naturang utos at sinabi na obligasyon ng mga otoridad na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC, lalo na't hindi pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling ng TRO ng senador sa ngayon. Wala pa namang opisyal na pahayag si Senador de la Rosa kaugnay sa nasabing direktiba ng DOJ. Samantala, inireklamo si Caloocan 3rd District Representative Dian Asesto o Asesto sa Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y hindi nag-excess at nag-overpriced na flood control project na nagkakahalaga ng 79.2 million pesos. Inihain ni dating Caloocan Mayor Ray Malonzo noong Webes, Mayo 21, ang reklamong graft, malversation at falsification of public documents laban kay Asesto o Asesto. Kabilang pa sa mga respondent sa reklamo sina Department of Public Works and Highways, DPWH District Engineer Ruel Umali at anim na private contracting companies. Sa 27 na pahinang reklamo, sinabi ni Malonzo na sa kabila ng napaulat na pag-aproba na pagpupondo ng umano'y pagpapatupad ng proyekto, ilan dito ang hindi nag-excess, hindi tinutugunan o hindi tumutugma sa inaasahan at napakababa ng kalidad ng mga proyekto. Kabilang sa mga proyekto na tinutukoy sa reklamo ay ang mga umano'y ghost project sa distrito mismo ni Asesio, partikular na ang dalawang flood control project na milyon-milyon ang halaga sa barangay 187 at ang road construction sa barangay 159. Kasama rin sa reklamo ang umano'y overpriced na covered court o covered court rehabilitation sa barangay 187. Ayon sa complainant, may pananagutan ang mambabatas bilang co-conspirator ng proyekto dahil nangyari ang mga ito sa kanya mismong distrito sa mga tarpaulin at project signage nagpapakita ng kanyang koneksyon sa mga proyekto. Sinabi rin ni Malonzo na ang kanyang inihaing reklamo sa ombudsman ay nagpapatibay sa mga revelasyon sa isinasagawang legislative inquiries na una nang inakusahan ng kontratistang si Pacifico Discaya ang 18 na mambabatas kabilang si Asestio at DPW's official na nakatanggap umano ng 10% na kickback. Aligasyon na una naman ng itinanggi ni Asestio sa kanyang pagharap noon sa Independent Commission o Infrastructure na binubuo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpaimbestiga sa manumalyang infrastructure project ng gobyerno. Oras sa Pilipinas sa alas 6:53 na po ng umaga, mga kabandera. Sa balitang internasyonal, kinasuha ng US Department of Justice si dating Cuban President Raul Castro sa Miami, Florida. Idinimanda ang ex-president at limang iba pang conspiracy para patayin ang US nationals, apat na bilang ng murder at dalawang bilang ng destruction of aircraft. Inakusahan ang ex-president at Cuban military ng pagpapabagsak umano noong 1996 ng dalawang civilian planes na pagmamayari ng Cuban-American group na Brothers of the Rescue, at kumitil ng apat na katao kabilang ang tatlong Americans habang nasa humanitarian mission sa Florida Straits. Ang dating pangulo na nasa edad na 94 ngayon ay nagsilbi noong pinuno ng Armed Forces ng Cuba at nagbigay umano ng utos para patumbahin ang mga eroplano. Ang iba pang defendant sa kaso ay ang fighter pilot. Ginundi na naman ng kasalukuyang pangulo ng Cuba na si Miguel Diaz-Canel at ang kanilang foreign ministry, ang hakbang na ito ay tinatawag nila itong isang political maneuver.
2: Balita ngayon.
3: Ipinagdiinan ng Cuba na ilegal ang naturang sakdal. Ani nila self-defense o pagtatanggol sa sarili ang nangyaring pagsabak sa mga o pagpabagsak sa mga eroplano dahil itinuturing nila itong terorista, ang grupong Brothers of the Rescue. Naniwala sila na ginagamit lamang ito ng administrasyon ni US President Donald Trump para magsilbing dahilan sa matinding agresyong militar laban sa kanilang bansa. Ang naging hakbang ng US ay sa gitna ng umiigting na kampanya ng Trump administration para palakasin o patalsikin ang anim na dekadang communist regime ng Cuba. Alas 6:56 na po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang sports, nagtamo ng hamstring injury sa kanyang kanang paa ang Filipino-American Rocky na si Dylan Harper sa game 2 na nagpapatuloy sa Western Conference Finals. Nangyari ang insidente sa kasagsagan ng ikatlong quarter ng laban sa pagitan ng San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder. Tinaka o tinangka ni Harper na dumaan sa pagitan ni na RG Mitchell at back-to-back NBA MVP na sina Shai Gilgeous Alexander para sa isang driving layo pa. Gayunpaman para sa isang driving layup pa. Gayunpaman sa kanyang pagbaba ay tuluyang bumagsak o tuluyan siyang bumagsak at agad ni ininda ang sakit sa likod ng kanyang kanang hita. Sinubukan pa niyang maglagad at humabol pabalik sa kanyang bench, ngunit agad siyang hinarang ng medical staff ng San Antonio upang itakbo diretso sa locker room para sa agarang medical evaluation. Bago nito ay nagrehistro pa si Harper ng 12 points, 3 assist at 2 rebounds sa loob lamang ng 25 minuto ng kanyang paglalaro. Napabilang din siya sa prestigiyosong NBA All-Rookie First Team na inilabas lamang ngayong araw. Sa game 1, gumawa si Harper ng double-double performance, 24 points, 11 rebounds at 6 assist at 7 steal. Patuloy pa rin ang evaluation sa injury na inihahanda ng Bagitong God. Oras sa Pilipinas, alas 6:58 na po ng umaga. Sa balitang showbiz, isang pambihirang tagpo ang nasaksihan ng mga fans nina Daniel Padilla at James Rida matapos makasama ang dalawa sa iisang entablado sa isang event sa loob ng isang mall sa Amerika. Mainit na tinilian ng kanilang mga supporters ang dalawang kapamilya stars habang nagpe-perform at sumasagot sa ilang tanong tungkol sa kani-kanilang proyekto at karera. Ibinahagi ni Daniel na inaabangan na ang part 2 ng kanyang hit series na Incognito, kung saan muli niyang makakasama ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada. Samantala, sinabi naman ni James na malapit nang ipalabas ang kanyang inaabangang serye kasama si Catherine Bernardo na dating nobya ni Daniel. Bukod dito, game na rin umano ang dalawa na magsama sa isang back-to-back concert na ikakatuwa o ikinatuwa lalo ng kanilang mga tagahanga. Patuloy namang usap-usapan online ang naging special na pagsasama ng dalawang sikat na aktor matapos ang matagal na panahon. Oras, 1 minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga, mga kabandera. Yan ho, ang kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Para sa more tugsugan, more kulitan, magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Kasama pa rin nag-isa mong Papa. Papa muna.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Paralo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes

0: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
2: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
4: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya, basta radyo, ibandera mo.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basarajo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman.

0: at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
1: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
2: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ang Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
3: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika, drug stores dito sa inyong lugar.
4: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
5: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
4: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali
5: per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Magandang morning mga kabandera. Yung mga nakatutok pa rin, magandang umaga. Ay, sabi niya, hi, sa wakas, nakasubscribe na. Ano yung nakasubscribe ka na? Hala, yung mga gusto nating batiin, nandito na. Si Lainey Santillan. Maupay nga aga, Papa Friend. Shoutout din sa Barangay Baybay. Labinan Beach W. Ngan Barangay Tanod, Barangay Oficiale. Salamat po sa pagbasa. Wala naman kay Arnel Espilimbergo. Good morning, Papa Friends. Good morning sa tanaliwat nga naka-tune in. Good morning. Ngayon, sabi niya, shout out sa akong pamilya na si Ariel at Nimia. Tama ba yung man sinasabi ko dito? Baka mamaya mali iyan. Nimia Espilimbergo family pa shout out na din nga di sa Isabela. Shout out din sa akong bugto nga si Giselle na graduate na this June. Congratulations, Kuya. Proud of you. God bless sa inyong lahat. And wala makaya daw, Arabella. Good morning, Papa Friend. Shout out from Gamay. Mala na ba, gising na Norte. Ayaw na pagturog-turog. Trabaho na kay makuri ang panahon. Wala kapag sa lagi kuri. Kasiin, bago niya, shout out sa mga taga Cervantes, mga Dumagtoy, Digamhon, Bulanon, Espilimbergo family. Kapi-kapi na, mga kabandera. Maupay nga aga, Norte Hanon. Yan si Papa Prince, saan akong tatay na si Ariel Espilimbergo, Barangay Tanod sa Dalakit, guwapo na waray pa bisyo. Kan talaga, metan matindi. Sabi niya, morning DJ, good morning sa mga tagapakinig ng mga at taga-subaybay ng Radyo Bandera. Sabi niya, Papa Prince, tano, kakanta ba ako ulit? Oy, maraming humahanga eh. Mas maganda pag ano, mas maganda pag nandito ka na. Para one on one tayo dito, no? Tsaka maganda yung quality ng boses eh. Partida, tumatawag ka pala, maganda na yung boses mo. Paano pa kaya? Happy Fiesta everyone! Ngayon, ay ko na sa wakas, ano yung nakasubscribe? Sabi nga, kamingaw sa mga tukar na mga waray nun. Pwede ka man si ito. Actually, pwede ka man mag-tune in di sa aton. Oo, baga ko pa nga ni Iguan la, download lang na ito, My Tuner o kaya Radio Philippines, mga kabandera. Para tuloy-tuloy nyo po kaming napapakinggan. Diba? Kahit hindi man po naabot yung signal namin dyan pagdating sa radyo, pero sa application, napapakinggan ho kami. Did you get me? Did you get me? What time wrong? Da-da-da. Apat na minuto na lang ang natitira sa ating oras. Mamaya, pakinggan nyo sila Six Rocky. Sa programang Kape at Kwentuhan, ako hindi ako makaka-join sila. Kasi pupunta ako ng ibang station. Mamaya hapon, abangan nyo ako sa Gamay, sa Sky Radio. Sky Radio! Pwede kanyo, i-follow nyo, search nyo dyan, Sky Radio Gamay. Dali, dali, para pag mag-program si Papa Prince doon, makita nyo rin ako. Daming station, no? Once again, 0969-071-6213 ang ating linya, mga kabandera. Ulitin ko ha, 0969-071-6213. Yan ang ating linya, mga kabandera. Gising na! Bango na! Sino pa hindi rin nagmamata doon? Pukawunta na! Sabi niya, sige, pag uli ko, makadagod ako. Ikaw na lang magsawa, bisa makalima kakanta. Ora-ora man daw masagot. Grabe na! Upay la pamatia! Upay la pamatia! Hello? Hello? Soundcheck? Mic test? Ako nga salamat sa sumuporta sa nga ito na programa, mga kasangkayan. Ganito, mga kanina pang mga nakatutok. Yes, naka-download na Papa Prince, pero di ko mahanap Radyo Bandera Katarman. Hanapin mo, search mo lang. Search mo lang, madali lang yan mahanap. Diba ito? Ito yun eh. Ito yun. turuan kita. Yan, di ba? Eh, nakaganyan siya, di ba? Mga kabandera, ayun. Yeah, ay, maraming mga station. I-search mo sa taas. I-search mo sa taas, ganito, di ba? May nasa taas. I-search mo siya. Radyo Bandera Katarman. Lagyan mo ng Katarman. Oh, tapos ito na siya, lalabas na siya. Oh, gets mo? Tapos ipipli mo lang siya doon. Yun na yun maaano mo. Makikita. Oh, tingnan mo. Pakinggan mo.
1: Oh, tingnan mo. Pakinggan mo.
0: Live pa nga, di ba? Oh, yan. Live yan, mga kabundera. Wala yung ano. Wala yung mukha, pero audio lang yan. Kumbaga yan yung kung ano yung naririnig nyo dito, yun yung mapapakinggan nyo dito sa ating application. Di ba?
1: Oh. Rinig nyo dito, yun yung mapapakinggan nyo dito sa ating application.
0: Delay lang, delay. Pero live yan, dito, mula dito, mga kabandera. Lagyan nyo kasi ng Katarman. Ito yung makikita nyo dyan, o, oh, o, oh, o. Oh. Yan, ganyan yung spelling dapat, ha? O, oh. O, oh, ha? Kuha nyo, be. O, oh. O, oh, ha? Pag hindi nyo makuha sa My Tuner, mag-download kayo another application, Radio Philippines. Radio Philippines naman yung ano nyo. Ganito yung hitsura naman ng Radio Philippines sa inyong application.

tinuturuan natin itong mga listeners natin. I-search nyo dito sa Play Store, Radio Philippines. Ito yung itsura niya. Ayan sa taas, pinakataas. Yan, i-download mo yan, boy. Radio Philippines. Tapos, pag nabuksan mo yan, hanapin mo doon Radio Bandera Katarman. Diba? Anong lang. Para mabuksan mo siya. At least, kapag wala kaming live, pwede ka doon mag-ano, pwede ka doon makinig, mga kabandera, ha? Okay. Klaro ba? Mag-explain si Papa Fred? O hindi na klaruhan? Ay, nako. O, nag-gets mo na. Okay, gets na ko na. Handa ako, nakuha mo. E, try mo na ngayon. Anyways, 7:31 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Magpapaalam na ho ako. Maraming salamat. Bye-bye na. Pero pag nabuksan mo yung ating radio application, tuloy-tuloy nyo kaming napapakinggan doon. Ano, Arniel S. Pilimberto. Kasi si Jana Singa, kung hindi ako nagkakamali, minsan nakikinig siya sa application, kinukunik niya lang sa ating, sa kanyang speaker. Parang nakaano na siya. Naka-FM. Sabi na, gamit na galing dito. FM. Galing Katarman. Anyways, maraming salamat mga mga kabandera. Bye-bye na ho. Sige na, itry nyo na. Mapakinggan nyo ang ating radio application. Bye-bye na. 7:32, mga kabandera, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bye-bye!

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
2: J-Mar, Dudu Palalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix, isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract, isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 Series of 2026.
3: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
4: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
5: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
7: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
8: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
10: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
9: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
11: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
12: po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee, 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
13: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
14: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
15: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
14: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
16: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
17: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
18: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
17: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
18: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
19: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
20: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
18: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
17: Yan.
18: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
21: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
22: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
18: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
17: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
18: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
17: Lagi pong pakinggan ang ating programang
1: The Secret of Health.
17: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
3: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
3: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Gandang natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: Basta radyo, ibandera mo!
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Kmart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
6: Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOA.